0: sa mga witnesses.
1: Oh, sa unang bahin, samtang giinsister ang Article 1 bahin sa confidential funds. Medyo hilom o mabinantayon kini. Apan sa diha ko nung agisgutan ang laing mga artikulo sa impeachment, dahil mo kining mas agresibo. Di akaroon sa iyong mga pagpangutan na ngadto sa matistigo. Muni karon ang usa sa mga gibasihan sa mga observers. Pag ayaw da karon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Court, sa impeachment court sa Senado. Now, diri na po kay Senator Lorin Legarda sa mga namatikdan ha, bitirano na magini sila sa impeachment. Kaya pila na ka mga impeachment trials nga ilang naagihan diha. Si Senator Lorin Legarda, usa sa mga labing eksperyensyado ni nga mga senador sa judicial diya karon sa Senado.
0: In terms sa decision making, hindi ni mabitin eh.
1: Nga sa mga impeachment trials ni kanhing President Joseph Estrada, naa siya. Sa kaning Chief Justice Renato Corona, nagpadayag po niya sa iyang baruganan o magdepende sa iyang konsensya, kamaturan o konstitusyon.
0: Nagboto ba niya dito, di ba?
1: Parang nagboto niya sa conviction ni
0: Corona.
1: Ni Justice Corona. Bisan pag wagin sila nadala, gilakilak ni Justice Renato Corona nga tinuod gid ay katropang alan. Baguhay lamang na matikdan nga tinuod gid ini nga ang kwarta ni Senator ni Justice Renato Corona agi gid ito sa negosyo. Karon pa na matikdi nga na patay na.
0: Wala na.
1: Okay. Ulay ang tanan. Na puno in town siya sa na, kaulaw ba nga tungod sa iyang kaulaw na pressure siya. Na dili dapat ning unani kay gipangga daw niya ang iyang profesyon.
0: Iyang pangalan.
1: Iyang pangalan gipangga niya para sa iyang mga anak. Pero gimansahan man ni sa mga hiwi nga mga politiko.
0: Nadaot sa 50 million.
1: Now, ang mga isyu gawas karon sa korte, nga giobserbahan usab si Legarda tungod sa iyang mga pagliban o pag-absent.
0: Karon kay taas-taas ni, wala po siya karon kay magbalik maron ang impeachment trial karon daw. So, wala man siya kauli.
1: Dahil daghanan nga mga trials nga wala niya katambungi. So, dungan sa paggawa sa mga isyu gikan sa Office of the Ombudsman, human nga niguwa ang katong mga isyu sa Ombudsman, katong solar projects niya o sa iyang anak, nikalit lang ni sila o gawa sa Pilipinas. Motong nagingon ang Ombudsman nga, sige lang, kay basin, wala pa nila may experience nga nakapusa sa samtang nasakay aeroplano.
0: Epektibo mong ni si Buyeng Remulla mo istorya. Kaya mura ba, kanang, unahan ka ng istorya, pero naay mo, negosyate siya mo ha, ako rin bahala na kay Buyeng. Basta kay mo lang ni ato ang himuon. Di ba, na, kuan, na hulog sila si GIL senator. Kini po da si Escudero po. Di po na nahulog
1: sa mura mga mura tuyo ani nga paludhon
0: gini.
1: Paludhon gini sila katropang alan.
0: Paludhon.
1: Kay
0: hadlo ko no kaso.
1: Dito ko ni sa Batangas o Cavite ko ni sila. Now para sa mga barsaga, taga dito man po na sa ilang bandang lugar ka katropang alan.
0: Di madagi ring iring.
1: Dire ka mahangyo ha nga esta dire ka sa mo adoy kay para nga kuan. Musungag man hinoon nga to sa ila.
0: Anyway, katropang bricks no.
1: Idot sa anog todo.
0: Ato sa ning ipadayon siguro unya tantoan mga katropa kay The Secret of Health ta. Nya tapos musigwi pa mi mga katropa, may kalabutan aning kay Abante no, nga mapiktuhan ba siya sa decision sa court, Supreme Court, may kalabutan sa second place rule. So ato ning isgutan sa tong pagbalik og panapos aning duruha mga katropa kung madala ba kani sila karon sa ligaw. Og unsa man ni siya kanaganing pangligaway o pang-ebidensyahay ang decision ay karon sa impeachment trial.
1: Unsa din ang impeachment trial? Ligaway ni o
0: ligaway
1: o kining ligaway ni o kining ebidensyahay.
0: Ebidensyahay. So diha ta manukad mga katropa. Anyway, mobalik ta taw mo lamang ini. Alas 8:08.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santo Plus Gold.
3: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Plus Gold.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
6: Xanthone Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sugay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Ug dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
6: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga piliun nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: sa balita ug impormasyon. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Maayo panguban, nakamalita, apan kita, nakadilatara.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting!
0: Usay!
4: Sinya na ka, Mark, eh, anan yun ang life? Usahe, magdilata ta, pero mahal na raba pong dilata ron.
5: Pinawa!
4: May kasagisugo ko sa asawa nga palit daw ka na ganing kuan, kanang sardinas nga halang-halang, kaya giminga rin siya gluto ka na ganing kuan, kanang udong. O niya, dalar ako, 20 pesos ani katropang bricks. At tayo niya, magtuon ako ka ng Tag City, pa niya pong tinapa sa una.
5: Pinawa!
6: Oh, wala na tag 20 nga tinaparon. Tag 23 ang pinakabarato.
4: Ana, yes, sir. Tunol rin yun ako diretso kang nanay. Naman silingan, di ba? Residencia del Rio. Nay, tag isa ka buok dilata na ibi. O niya, lima ana, udong. Niya, taga na ako 20. Mm. Siya nga, nagdugay ka siya ni React. Yan, wayang bahing bag. Pag,
6: siya nga, abi niya siya, si Quinta.
4: Abi niya si Quinta ba? Siya, 20 man yun. Pinawa! Yan siya nga, pila ka udong? Ingo lima. O niya, abi na ako tagpiso niya bang udong ba? O niya, tag city ang tinapa. O niya, niyang pinyo ko, ang kambyo anak, bisig na madala pa aning chipi.
5: Pinawa!
4: May 20 pesos, katawas nanay ba? Kaya di manisigo, bisig isa kabog tinata.
5: Pinawa!
4: Mangsa naman. Ano, yung minsan, pagkaulo raman ko, pagkaulo raman ko. Sa'yo, pagtuon ako, tag-city, pagyapon ng tinapa, no? Ang udong, ano, tag-piso.
5: Pinawa!
4: Tinapa ko'y sobra. At ay, those were the days, man dito, katropang bridge, duge-duge, na dyan na yun. Mahala na dyan, no? Ultimo, mga common na ito na nga madali nga pagkaon, mga katropa, mahal na po kayo. Diyan niyo makita nga, pait yun ka. Guwa kay discarte rong panahon na, pait yun ka. O na nga, ikaw, maaar ka na imuhang hinaeng diyan nga, kaulatag ka ng dilata, okay na, mahal ang dilata ron. Kana mangingon mo, bulad-bulad lang ko, uy, mahal ang bulad ron. Di. Dapat proud ta niya na.
6: Bulad pero, kung mapod, kining grouper mapod nga bulad.
4: Mahal kayo. Lami raman ang isda, ako naman ito pag, mahal na nga isda.
6: Kanagingon nila, Lapu-lapu nga isda.
4: Pwedeng mahalami arabag sa baw na katropang bricks. Sa bagong, ano?
6: Bagong kuha.
4: Bagong kuha. Ilamiag. Pwede na ka, asin lang imuhang itimpla.
6: Murag, kuhang isuro, tugpag isiguro kung turil, ani karon na. Murag,
4: gimingaw ka.
6: Gimingaw na kung sinabaw nga, kuhan. Tinulang, lapu-lapu.
4: Maunay, nindot karong panahon na. Higop-higop din kape.
5: Pinawa!
4: Nindot karong panahon na. Anyway, kining ato ang isgutan mga katropa taod-taod ha kay Muraga nabitin taning kang ato ning tapuso ni kay Loren Ligarda og kang Pia Cayetano. Namong nagsulti nga kanang duha nagpadugang unog pusta ako. I doubt it, no. Pero ako lang diri katropang bricks ba nga unta mag-decide sila in accordance sa katong ebidensya. Mas makita na ko nga kining tuang senado karon kini mga senator judges nga naay from the majority side, mayorya, nga mag-decide kini dispabor sa impeachment. Kung makaingon siya, kibinin siya, kaya ako na-convince. Ano ba? So, kumuingon ta mga katropa o kanang base lang yapon sa mayorya o kanang minorya, wala.
6: Na ginaingon nga
4: kalas-kalas sa tagkwarta ning impeachment trial.
6: Na ginaingon katropang alan nga mamahimo nilang rason, no. Kanang giingon bitaw nga giligawan ni sila karon sa prosecution, pabor sa conviction sa vice presidente. Naman pud gasulti katropang alan og giligawan ni sila ang pangutana is giligawan sila tungod sa konsensya sa mga senador o ang giligawan sila tungod sa decision sa kaso.
4: Basin po, no? Kung konsensya sa mga senador, ambot lang. O madala ba po ni kaha sila ng mga conscience vote?
6: Kung sa... Kaya mo man ilang katarungan yung kanya ito, kanang conscience vote ko, no?
4: Wala na natin, pinauso ron.
6: Ngoso karon dinutaan na iman. Ug di ka mo paandar si mo konsensya karon, o pandaron nimo na imo konsensya, Priso ka.
4: Priso ka. Ipatigbabaw ni mong konsensya.
6: Priso.
4: Na ay mga way konsensya mo file kaso nimo.
5: Pinawa.
4: Onay. Anyway, ato nang pabuton katropang Bridge, no. Ang ako diha kano sa buoli si Lauren Ligarda. Ito mo na siya impeachment trial. Ma-review man nimo diha sa kining sa Senate nga kuan nga Facebook page ba na o sa YouTube, no. Ma-review nimo na og nabitin ka. Dirita kang abante katropang Bridge. Unsa man puni siya? Ha? Konsensya po niya?
5: Pinawa!
6: Akin ni, way konsensya ni?
4: Way konsensya ni?
6: Way konsensya. Base din karon sa kuan no sa balita una. Gi isip karon nila ni Congressman Bini Abante og ni Paulo Ortega si Attorney Michael Poa kanhing spokesperson sa Vice Presidente sa DepEd sa Secretary pa sa Department of Education. Now, si kinibang Attorney Michael Poa. Isip modo ni kanang unang personalidad nga makatabang aron nga mahatagan kunog tin-aw ang mga isyu nga giatubang sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Karon nga naa na kini karon sa impeachment court, ha? Sila mag kuan lang nga mag behave lang ba sa kini bang ginatawag nga proper forum. Mahatagan maglinaw ang tanang mga isyo. O, kinahanglan gyud kuno nga mubarog si Michael Poa. Gumikan kay giisip nila kini karon nga central figure sa impeachment case.
4: Mahulog siyang ma-hostile witness na po dani.
6: Mone karon ang ilang mga panlantaw. Mato ni Ortega nga ang impeachment court mo ang hustong forum aron nga matubag ang mga pangutana bahin sa papel ni Poa. Samtang si Abante po nag-ingon nga kanhi man na siyang opisyal sa Vice Presidente. So, sa Tagalog ngayon, Mr. Ren, alam po niya ang mangyayari. Hindi pwedeng hindi. Sa ato pa, nag-judge na ni siyang daan. Siguro, panawagan na ito ni kay Senator Chis Escudero. Hindi na conviction na zero. Oh, kanibang,
4: actually, nag-warning na si Chis Ana Katropang Brace. Nadaghan yung gahe kay ulo. Patigbabaw dyan niya ilahang pagka-politiko.
6: Isyo na nila ang ilang mga ebidensya, dili ka ng fishing expedition. This is surely a fishing expedition, Katropang Alan, kung ilang pugson si Attorney Michael Poa nga mag-stand gato sa witness stand para nga mu-witness. Kaya gindibatihan na ba yan na kaniyan ito nga pwede ba din na nga ikaw lawyer, ikaw defense karon member sa defense team, tapos himuong kang kanang witness?
4: Karon kaya wala man igilista na nila sa prosecution. Ilam mo itong gipandoyonan nga, sigili na lang. Karon nga nung magka-interest naman po sila, nang intriga na po ni si Abante.
6: Walay bugat. Posibilidad. Walay bugat ka katrupang Alan nga napresinta nila.
4: So karon kay puro na hostile witness, tama to yung mga katropang Briggs nga mura bag usaman wala nang wilain diha mabitbit yung inyo hagyod nga mga witness sa prosecution.
6: Gipanghambog nila dito nga si unsa ni si
4: Madriaga
6: ay naputos
4: si Trillanes
6: si kwa naputos man ni kaso ko si Madriaga karon. Naputos ng kaso ni Vice President Sara Duterte plus si ang ipang bana nga si Attorney Man Scarpio. Kuan ang ilang ginahimo?
4: Mag-discuss na din ha. Medyo dili kayo pabor, no? Kaya na yung mga nakabinbin nga kaso. Kini si Trillanes, wala may kaso. Kaya ni siya na, kuan?
6: Wala man.
4: Wala pa man nagipakita dito.
6: Wala pa man nagipasakan o kaso ni Attorney Baligod. No? Nga, mawala ni nag-usa sa mga nag-bribe o kwarta nga to sa mga taga-ICC.
4: Maupod lagi. Lisan po na man yung matudaan. Kaya di po di padakop. Buhay po ni si Trillanes. Pag inanang klase ng mga isgutanan, kay lalong punig bakak.
6: Di, mana po siya nga, kuan ko ka ng kernel ko, kamo, kuan pa lang, kamo, kuan pa lang, private army mo.
4: Ang ako diya nga, kano sa manisang muling ko din sa witness stand?
6: Apit naman daw.
4: Sige naman, now, apit nga no, mato naman sila nga to kampuwa.
6: Karon, ang katuyuan sa house prosecution, no, kung atong lantaon na mga kaigsunan, katropang Alan, ang house prosecution nga magpatawag kang Attorney Michael Poa, nagpasabot kini nga dunay pipila ka malig-on nga legal o mga pang proseso nga punto nga mamahimong gamiton sa kinibang prosecution. Importante ni alang ato kanila nga makapalig-on sa ilang hukom o hatag o kinibang guilty nga decision alang ato kang Vice President Sara sa impeachment trial. Namo ni karon ilang gipang apas. Now ang nakita nga kadtong ila mga gipang presenta nga mga witnesses dili pa sibo, dili pa igo nga ebidensya nga bugat no aron nga ang Vice Presidente ma hukman o ma impeach.
4: Na naman sila decision kadto bang BRICS kay niingon naman ang prosecution nga wala na may interest kang Latchika, wala na may interest nga to sa patong uban. Kaya lagi nabuo na namo ang amuang story kaning witness no nabuo na daw nila ang kumbaga napamatud-an na gyud ba nga naagyoy sami ang kining gihimo ni Inday paggastos yang confidential funds no?
6: So gibalik-balikan nila ning confidential fund karon katupang alan nga naagi sila gustong ipakuan diha
4: okay mo man ni kasagaran
6: nila kay katong grave threat. Grave threat gaan pud gihapon. Kining kuan basin og mao na lang ni kay diay lagi budget pero gipamalit mag notebook kining papel og tables and chairs. Kung sama ni maghimog party si ang Office of the Vice President.
4: Oo nya tapos ingon na pud nila duda ta sa magipamalit na pud nga mga tambal kay basig kanang asa ni nag purchase kanang subayon gud ba. Ang kuyo ani karon kung kining mga tambala mo ni ang gihimo sa medical mission dito sa kining talaingod or di ba kasi pagibato in TFL kak bi ani dati si kuan si Inday
6: na chairman no na matikda ni mo katropang alan nga kining sulti ni kuan ba ni Abante ba nga dili pwede na nga wa siya masayot kay balogi siya diha murabag gusto na niyang hiktan ang langit katropang alan para nga kuan mabundak sa yuta
4: ibundak dito sa ulo ni VP Sara
6: kanang wala na'y lain nga makitang bugat nga pwede niyang ipahamtang batok nga to sa sakabutang gawas na lamang sa ingon nga dili na pwede dapat iisultigin na niyang kamaturan.
4: Basig ganang si Abante
6: injection na niyang poison ni si unsa kini si Michael Poa.
4: Gusto ni Abante na kaya lagi para mawala ang katong issue nga doon niya nga basig ka nang ma-focus ako ani kay maigo raw ko ani marba ko ani sa to second place rule. Basig maigo ko ani second place rule no kay giwala ra ba ni sa Supreme Court no ang kini nga second place rule pabor nga to sa dispabor nga to kang mga dudato di ba mo tong kasuha to unya kay mo siya mahinoy gisgutan dili naman sa mga dudato siya na may gisgutan karon. Unsa so, man ako niya nga mahilom ni maghimo ko senaryo gamito na po na ko ni Spua gamito na po na ko si Inday kay mahilom ni tanan sila pag si Inday na gani grabe kayo si Inday maka bira og kanang media media manage ba
6: ipahibalo nato ni karon nga to sa to ang mga kaigsoonan be kini bitaw nga second place rule nga gibasura sa kuan Supreme Court sa mga lokal nga mga eleksyon sa Pilipinas. Sa desisyon nakabase kini nga gipagula sa Supreme Court unbanked. Nagikan kini sa kaso ni Dato Pax o Dato. Ali S. Manguda Dato versus Cumilec. Diin gihatagan sa taas nga hukmanan, hukuman ang kinibang balaod nga nagtugot kini adto sa usa ka runner up or second placer nga ideklara nga daog. Kung pananglit madiskwalipika ang una no ang unang midaog. So ang second placer may pwede karon gitanggal na gini siyang tanan sa Korte Suprema katropang alan. Now
4: no kulbaan siya banti ani ron
6: ang usa sa mga punto din ni karon nga gipangutana sa pipila nga unsay may tabo di ay ni Abante ani.
4: Now, madamay ba siya ani?
6: Kuan ni no? Ginalantaw din ni karon nga
4: Dapat nagreklamo siya ana sa court, Supreme Court, no, kaya para mabalaka siya ani or na ay naka hints ani karon nga moingon sila, oy nindot ni nga ato ning ipangutana sa Korte Suprema, may kalabutan aning status karon ni
6: tanaw na to dili si Babaw Katropang Alan, di ba? Chua Chua Uy man tong iyang kontra, no, si Joy Chua,
4: si Chua Chua si Chua Uy
6: nga gi kuan niya, giingon niya nga insik na. Dili na pwede nga mudagan kay insik na. Unya nganong nidaog ni siya, Katropang Alan, nga insik man ka ni. So mas mayon ning insika kaysa Pilipino pala. Kung insik man gali. No? Kay mas nidaog man ang insik kaysa Pilipinong pastor pa yun. Nga kanunay nga hisgot ga batbat magidunta ni bahin sa pamulong sa Dios. Pero kining insik nga gahisgot bahin sa lugaw o kining noodles, mamay ni daog.
4: Wala ni. Di ni pwede.
6: Kada bang gahisgot nga pag mukaon kag noodles sa imo tanging itlog, gasto na kayo na.
4: Pure lagi na. Okay na sa asin.
6: Si Abante na himong representante sa Manila 6th District human gidisqualify sa COMELEC ang iyang kontra nga si Luis Joey Choa. Uy. Og si Abante ang mi Abante.
4: Pinili siya sa election.
6: Nga si Complacer sa 2025 elections nga gideklara nga duly elected siya. So pag mingon tag si Complacer, ikaduha ra siya.
4: Ikaduha ra siya.
6: Ikaduha ra siya ni Joey Choa Uy. No? So posible pang mabuhi dai ni si Choa Uy ani karong Katropang Alan. Kung i-fight na niya karon sa Supreme Court. Balik niya dito sa Supreme Court. Human nga ang court ruling sa pagkakaroon, gideklarang direkta nga naghisgot sa local elective officials, kinibang ginatawag nga succession rules ubo sa local government code. Giingon usab sa COMELEC chairman, pinagi ni George Garcia nga dili direkta kini nga mo-apply sa national elective position sama sa congressman. Ingon si George katun ato, no? Pero nga nang hadlok man si Abante, ang kampo ni Abante, kaya parehas ang factual pattern kuno nga nakitaan karon sa duha ka sitwasyon. Unang kandidato nakakuha kini og pinakaunang pinakadaghan nga buto na disqualify ang second placer mao gideklara. Mao ni karon ang mamahimong gika balak-an niya. Kay giabandona na sa Supreme Court ang second placer rule. Oh, mamahimo na usab kini nga gamiton karon batok nga to kang Abante. So, posible nga makalingkod din karon kung pananglit muhimo og petition ang kampo ni Choa Uy dito sa Korte Suprema.
4: Mo na gingon nga gamiton ni as kuan karon kining jurisprudential kuan nga isgutanan. Na may jurisprudence ani ang korte. So pwede na to ni i-apply nga to kang kuha. Dili ni automatic po niya. Okay, kuha kay Abante. Dili po ni automatic siguro po nga mayingon. Oy, na may decision dito kang magoderato. Ikaw po, Abante, no? Kung wala yung mga mo-contest ani nga to sa Korte Suprema.
6: Klaro man yung ma-contest ni Katropang Alan. Ang nature ba, no, sa national nga giingon karon sa Commission on Elections nga dili kuno applicable sa national nga nature ang katong unang decision sa Korte Suprema. Local lang kuno to sa under lang kuno to sa local government code.
4: Okay, wala may nag-file og kaso sa national.
6: Pero mangutan na ta asa man din na nakabase ng distrito sa Manila, kanang 6th district. Dito ba na sa
4: local district man na sila?
6: Local man nga district. Pero ang iyang representasyon is local based man eh.
4: Ang pasabot siguro dito, wala yung decision against nga to kang Abante. Kaya may nag-file o
6: may nag-file.
4: Nya exclusive to siya nga decision sa Korte Suprema dito sa local nga kiniganing panggamhanan dito sa Ilani Dato, Paksmangu Dato. Pero kung imo ning gamiton as jurisprudential argument, pwede. Kaya wala mo paningon ng Korte Suprema nga gawas ani wanilain. Pwede kay local man gyapon ning district office ningi
6: kisa may
4: national ang figure ani, no, pero local
6: national,
4: lang gyapon
6: national ang nature. But local base.
4: Local base.
6: Oh. Oh. So manday na yung itatawag silang representative katropang alan. Mm. Representative dito sa national level. Mm. Kay Moni nagmugna. But local ang function niya. Mm. Ay ang function kay dito mas sa 6th district o Manila.
4: Mayingon yung duha, mayingon yung mga tigpaminaw karon. Ah, di yo mo gustong Abante gyud ha. Kitigit palagputon gyud si Abante.
6: Morning si Abante namayat katropang alan mura kahigos.
4: Basta lagi akong yung kagani na lagi ang iyahang cross lagi sa udughan pa karon iabot nagtanang kuan.
6: Wala lang ako nakita. Wala lang ako nakita katropang alan kung medyo butoy bang tiyan ani kay kung namayat ang iyang bukton tapos butoy ang iyang tiyan. Mura ni nakainom og kanang tubig sa bairan.
4: Ang iyahadong iyahadong pusod ani daw mura mo na kataas iyang dila.
6: Mabot ra sa iyang dila og tila.
4: Grabe po doon. Sabi mo pang lait ni Abante ay noon sabi mo wala, wala minang lait rin. Nag-describe lang mi sa mong nahuna-huna.
6: Kung sa bagay, pwede pa man yan yung iya pa man yung bugnoo ni katropang alan mo. Basig mo abot pa siya last day of last day sa iyang servisyo hangtod sa June of July. July of 2028.
4: Nag-press ko naman lang mo din ha. What yun, nakaakob pangutana na itong Abante, no? Unsa imong feelings nga si ang Korte Suprema nagdesisyon aning kuan kining tawag ani second place rule. So unsa imong feelings ani karon, wala gyud nang utana dito niya gi-focus yun kang inday ato gi-divert niya nga to kang POA. Unya gi-divert niya ang kining mga baha ang isyu nga ang Davao City daw perting lisuda. Wala gyud kay madungog nga reaction. Wa poy nakaakos pagpangutana basig ang media dito mga tropa, o kini makapangutana mo hantod sangko langit basta ayaw lang ni ha. Basig na ay makatrigger ani ha. Kinsa mo po kay mo complain ana ka tropa ang BRICS, no? Mag election gyud ni dapat, di ba?
6: Pareha sa nitabo dito sa Batangas ka 4th district o Batangas ka tropang alan kay Barsaga, no? Dunay election gyud nga special elections kay pagayon. Ani daw grapo dito Barsaga gyapon.
4: Barsaga lang gyapon.
6: Barsaga lang gyapon na midaog dito.
4: Pinili sa mga tao silang distrito kay nakita nila ang lihok sa mga Barsaga diha nya karon. Desisyonal lag majority diha sa Kongreso nga wa kauyat.
6: Maglain gyud. Amin mo katropang alan no kining mga Pilipino kanang mahilig bitaw katropang alan o kanang
4: katong gidagdaog.
6: Kanang gidagdaog mahinoy mo kusog.
4: Mo na gitawag nga sympathy votes.
6: Kay gipanawagan na mas mga tao inon dito nga Kiko Barsaga for governor.
4: Na. Samot na. Hoy, papa na lang na.
6: Kisa ba yung governor sa Batangas? Si, kuan, di ba si...
4: Batangas, Superstar? Wala kayo
6: ko. Si Superstar man?
4: Sa Batangas?
6: Oh, si, di ba, ang kuan ni Kiko?
4: Ah, kuan eh. Huh? Murag, anak ba ni, kuan? Ni Ricto?
6: Huh? Anak ni Ricto?
4: Anak ni Ricto, pagmangkon ba to?
6: Anak ni, kuan, sa asawa ni Ricto.
4: Na si Bilma Santos. Basta naa siya ay kanang connection nga to sa mga Ricto. So kalaban ka na.
6: Sabi na ko si Luis. Luis Manzano.
4: Dili ko sure. Basit ka sa bagay.
6: Okay.
4: Anak ni Vilma Santos.
6: Money ko ano? Money mga issue dito karon nga mahitabo dapita sa kay Barsaga. But anyway, dini karon sa kuan sa mag-ampo, daghang pang-ampuan si Abante ani karong katropang alan.
4: Ako laging advice kang Abante, dili na madalag isa ka cross lang na siya mong dughan, dapat magpato, dosi ka mga crosses niya.
6: Kaya mo na lamang giniampunto nga iyang klaruhon dito karon sa Korte Suprema. Kanang inon niyang Korte Suprema ba, unsa man inyong desisyon? Kining appeal bang national nature ani? O sa local lang ni? Ayan. Sa second pleaser kay may naa may issue diri karon sa kuan. May issue diri karon sa congressional district.
4: Sige. Ato na nga tubagon mga tropa, mag-break sa tagayot mga katropa no sa atong pagtimbawa sa tuang issue por issue karon diri sa tuang programa nga Bullseye. Ato sang balik dito sa master control imo sa katropang Royce. Alas 8:41 na. XFM.
1: kaklarek sana.
3: Exciting!
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
7: M2C Graphics Davao.
8: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
10: DX Trio Trucking Corporation.

0: Boracay. Looking for the perfect exclusive beach getaway without breaking the bank? For as low as 4,000 pesos for weekdays promo and also avail of our bear promo, Katawai sa Dagat Beach Resort, Banay-Banay, Davao Oriental. Unwind at your very own private resort. Exclusive, serene, and tailor-made for families, friends, corporate events, and family gatherings and parties. Please, for more details, visit our page, Katawai sa Dagat Beach Resort, or call 0920-903-1442. Katawai sa Dagat Beach Resort.
1: Bago pa man magsildo, wala namang kuy kwarta ni oy.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting! Pusay!
4: Mayong abuntag di ay kay Sir Rodilio Pulikit, sir. Retired traffic group pa ni sa una, hantod na himo na ni siyang LTO director dito sa Caraga. No, and nahimo pa rin city team mo, TMC pa to sa una. From traffic group na yung TMC. Karon retired na no, si Rodilio Pulikit. Nagpabugnaw ni sa Marilog area. Doon naman ko siya ay pangutana, may kalabutan ng Yusufra contract katropang Briggs, no? Na ipapangutana daw, unsa daw ng Yusufra contract sa mga pabahay o kining ilaha diya ang mga resort kay Yusufra contract, maka-issue na ba o business permit? So, sir, ambo sa ni pangutana, sir, ha, kay sa city, watakabalo, o unsa ang pamaagi diri, kung maka-issue ba og business permit nga naka-Yusufra contract lang. Pasabot ani Katrubang Bridge sa Marilog area, kana mga resort din na Katrubang Bridge, puro na naka-Yusufra contract. Mm. Onya, na-mention man diri nga na ay wala ko ka gets magod, no? Kung nga gi-tanaw diri Katrubang Bridge, doon na di ay to'y nigawas diri sa PhilStar. Si Cheese ko namatod pa, kining free housing manggod to, ang iyaha. Katong Yusufrak benefit ko na matod pa.
5: Yusufrak agreement.
4: Yusufrak agreement. Mm. So, ambot, mao ba nitong kuan?
5: Kuan man eh, katong, ako na-check diri katropang Alan, doon na siya yung Senate Bill number 2421, no?
4: Mm-hmm.
5: Nga nag, ang kuan ni katuyuan, mahatagan og libreng panimalay ang katong mga pamilya nga kapusgyod sa panginabuhi. Wala gyud panimalay in town.
4: Ah, so,
5: wala gyud panagiyang kuan ba, Pinoyanan.
4: Kiniyang gamiton.
5: O kiniyang tumong nga magpabiling iyas gobyerno ang estado sa yuta ilalom sa infrastructure sa kinibang Yusufrak agreement.
4: Mm-hmm.
5: Oh. So, og ang mga infrastructure pinaagi sa Yusufrak agreement. So di pa kay nato ni ma okay. Na ko ni matupatuhop no kung unsay content ani. May kilambigitan sa ang yuta iya paghihapon sa gobyerno including ang pabalay no. So
4: dili jud dapat nimo ma-personalize sa titulo.
5: Oh, government state na siya nga own nga property or kanibang parcel of land. Nya tukuran og building sa gobyerno, pwede na papuyan sa tao. Libre mo da mo puyo. Nya unsa ba unsa rental so,
4: ang,
5: type
4: o mahitabo ana yes kung Yusufra contract mura siya ganang gilis nimo ang yuta
5: mura kag nagrenta no kay kuan man imo man lang gi-agreement gi pamaagi o agreement ang gobyerno. So unsa kuan ani duna na bay ownership ang kuan ani ang silbing owner ang occupant unsa ba
4: na nay mga magbangga mo din ba pare ani pangutana karon ni Sir Rodilio no kung sila naka-Yusufra contract sila pero dito lang sila sa NCIP nagigdeal ngadto sa mga ancestral domain maguni pero kining kang kuan di ay sa tong house bill ni kuan ni
5: 2124
4: Senate bill I mean
5: 2421
4: kuan ni siya katong mga nasa syudad siguro

0: or katong mga government owned. Like for example, sa Davao City, namo ko tayo Yusufra contract bago lang, no, giaprobahan sa City Council ang atong mayor nga mo pirma kini kasabutan Yusufra contract sa mga eskwelahan. Nga ang yuta iya sa gobyerno pero gipagamit sa eskwelahan. So mahulog nga pareha-pareha ning sistema ni karon. Ikaw wa kay balay na ay yuta sa gobyerno, dili namo ni ihatag para matituluhan nimo. Kung dili sa government ni pero as long as gamiton pa nimo na magkontrata ta. Mo na yung Yusufra contract lang.
1: Dili pwedeng ibaligya. Posible kayo na nakatropang ala.
0: Murag no? Safety ata ni katropang brisa. Kaya nakita na ako diri kanina ito ang mga yuta diri nga gipang donate sa mga gipang resettlement ba nga area na to. Wala naman, di naman to original nga nagtagkuhan niya. Nagpuyo. Gibaligya mapod nila.
1: Gibaligya lagi?
0: Oo. Kanina ito so, mga...
1: Mas may yung taning una ni katropang ala no, kung mahimo ni siyang balaod, at least siguro makontrol ang kining ginatawag na kuan ba? Makontrol ang ginatawag na kinibitang pagpangilog yuta.
0: Oo. May pa na. Oh. Anyway, ito ni isgutan, sunod siguro katropang brick. Di pa na mo maklaro, sir, kay lahi manggod ang ancestral domain nga naka-usufruct mo diha. Lahi po ning kanaganing free housing. No? Kato ni mga walay pabahay, mani, kumbaga nga ang yuta sa government, dilit yun fully, ihatag nga matituluhan ninyo kundili ipagamit na renewable siguro ni up to 100 years may kasagaran pag Yusufra ka uso na dito sa bukid-bukid nga area pila man katuig yung mong gusto 50 years renewable na put for another 50 years kisa may mabuhi anag enjoy anag 100 years yung mga iugma diya di bahalag dili niya akong yuta basta kay dirir ako. So, dipinsa po siguro niya mga tropa nga to sa mga, sige, pamaligyag yuta, sige, ngal-ngal sa gobyerno nga wala yuta, tagag yuta, pero ibaligya rapot.
2: Pinawa!
0: Uso na yung mga professional squatters na to, no? Para po kaya ma-dig out mga tropa, may kalabutan na niya. Kaya ang concern manggod ni Sir Rodilio, na kayo sufra contract sila, kompleto na, o ganaganing... dokumento gikan sa NCIP pag isubmit ni mo diri sa Business Bureau dili dawaton. So walay permit ng mga resort din sa kuan. Walay business permit, I mean.
1: So dunay explanation diri karon na katropang Alan gamay si Senator Chis Escudero no. Akong nakita diri karon kinibang Yusuf kini yang namo sa audio no nga pabati din karon no nga kini di ang Yusuf agreement ko no. Pwede ning gamiton pero dili pwedeng mapanag-iya.
0: Kuan sila kana murabag ganang
1: pwedeng gamiton sa kuan. Murag tenant lang kibali sa gobyerno sila. Occupant lang sila sa gobyerno.
0: So anytime bawion sa government kung dili nyo ni iugma dugtarong. Or renewable ni siya kung ugaling maabot sa punto nga kini nga tuigan ni i-assess mo kung angayan pa ba mong papuyon ani dili. Kay wa mo may taga diri. Wa man yo giatiman ni. Wala well, niyo gi-develop ni no iyan ni sa government no murag kabalo ka kini nga Senate Bill katropang BRICS no murag sa China ba ang sa China 50 ka tuig na imo nang ipagamit sa government sa inyo diha bawio na anytime
1: kung pag once nga dunay na development ng gobyerno gamiton gina siya pero dili ta sa Pilipinas dili na tay unani no kay sobra kalapad ning ato ang mga kayutaan des Pilipinas at tuoy ng bukid noon padulong ka Cagayan de Oro perti kay ng lapara ng yuta diha katropang Alan nga way nang tukod nga bay
0: itudlo pa magani na nga to sa mga lumad
1: na dili sa may talaingon pag ato na kung talaingon katropang Alan makita na kung pago nga bukid walay na nainitarok dito ganang building tuwa pag isa pinakatumoy gid kayo nga bukid.
0: Speaking of talaingod ana karon madumduman ako nang kuan dito katropang BRICS katong picture anang ilahang municipal dia
1: mo lagi ang ganang
0: nabata dia una ta mag kuan iskirda katropang Royce no ipakita ra gud nang kanang municipal stadium municipal hall
1: sa, municipal hall sa Talaingod
0: kini mga katropa municipal hall ni siya sa Talaingod ha Davao del Norte ilahan ni Libayaw tanaw ra guna kaluoy ba ta mo na imo nang gibakta siya katropa bridge na kita ni mo diya perting taasa
1: naman ino na sa kuan kalsada nga simentado pero gamay katropang Alan
0: gamay maagian bag sa kanan din na makasaka ba
1: magasaka man.
0: Pero kung ang mga yanong mga lungsuranon magbaktas siya.
1: Kung lang ikabalakan, unsa kung ang mga tao dito mo at tumulukat o sidula, labi na mga taga-poblasyon,
0: mga transaksyon sa barangay.
1: Way problema sa barangay, kay mo ato raman ang barangay hall. So, sa munisipyo, ato sila munisipyo, magipag-transact sa gobyerno.
0: Paborito man ni Governor Hubahib ang talaingod. Nga nung wala siya makita ng mga other place diyan, ganang reachable ba?
1: Paborito rapon niya dito katropang Alan, kaya pwede raman niya, pwede man siya makatuko dito daghang resort.
0: Kabalo ba ka na sa likod?
1: Indot siya pang inland resort yun ang talaingod.
0: Ah, okay. So, ako nagduda ko ani katropang Briggs, no. Siguro mali ko sa akong mga pagduda, pero ako ni isultis niya mga katropa. Wala ni palag diya si Governor Hubahib nga diha kay lagi pag dali ra mo ka maka-request og pagkalsada. Pag naa diha ang munisipyo, no. Government mo gasto din ha mga katropa. Kapalo ba mo sa likod ana kasi tagiya? Ha? Murag na-mention ni kaniadto nga kilid o likod o tubangan na mga katropa, naaday usa ka official diyan na nag-iya po na ng yuta diya.
2: Pinawa!
1: Na. Official sa probinsya.
0: Official sa probinsya daw. Wow, kinsa.
1: Gipamalit ang yuta sa mga lumad sa official sa probinsya.
0: Yusufrak lang yapon.
1: Barato ra kayo ang...
0: Onay liso diya mga katropa. Anong gitugot na diha nga diha gyud itugoron ang municipal hall nga perting taasa man gyud na kay para ang development anang lugar, syempre musaka pod. O nya ang ubos-ubos ug kanang kilid-kilid ana katropang bridge madamay naglibre.
2: Pinawa.
0: Kasadahan naglibre. Sa may bolan din ha, na adoy yuta diha nga overview. Na dumduman na dyan ako ba? Perfect view, 360 degrees.
2: Pinawa!
0: Ipanagiyahan na daw na og dakong opisyal. Sa iyo ba nato ani karong intriga? Dili na intriga mga katropa, ni gawas na po ni Goto.
2: Pinawa!
0: Dumduman nino na ako na nga na-mention to sa talaingod. Talaingod na, di ba?
1: Talaingod.
0: Talaingod lagi. Anyway, sunod na lang siguro na ito na Tokyo.
1: Si Supremo Patusero.
0: Hout kaya na. Kabalo siya na. Ubos o kilid anang municipal hall diha, bahalag nagkagusbat na basta kay poon-poon na nanay resort na.
2: Pinawa!
1: Actually, doon na nagtungtungan ako dito nga kinibitang glass sa floor. Naitungtong ako dito baga, gini kay nga glass.
0: May kaya wanahugmak to dito, kini mamili ra ba na?
1: Ingon ko nga, wala mag hindi nalampas si Intawan ng ilawang ane. Gwapo ang takainitan na kung nalampas-lampasan. Nanag-as naman din ring kugon.
0: Wala na, nikat-kat na. Gat-gat na. Anyway, mga katropa, sa sunod na po natin ni Sigutan. No? Ato lang nang ipa-teaser lang ni. Actually, by accident lang ni nakita dito ang kining picture. Nga luoy ta ba? Inana ang municipal hall dito o building. Pagka luoy ba po dana? O nga no po nga din ha ni Gibutang sa pinakataas nga bukid. Sa bagay, gusto man po siguro sa mga libayaw, nga din ha. Pero, siguro, walay lugar nga nakapangita sila mga tropa, may kalabutan, aning medyo reachable sa mga tao. Anyway, sige lang. Ito na yung matuki, mga katropa punpuhan. Salamat tayo oras, katropang Brick. Salamat kayo, no?
1: Salamat tayo oras, mga kaigsunan. Ito na po, ugma puhon. Alaw naman, Miyerkules, ugma. Oy, Wednesday, ugma.
0: Wednesday.
1: Sangalas, kaya natin po ang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
0: Sangalas, sana kayo sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Arnabais.
1: Kiniusap si katropang Brick Flores. Magbiling kanyang usa ka may buntag. Dalay ko ng Diyos Davao. God bless Philippines. Ugmuingon. Kamaturan
0: ang sandigan.
3: Bullseye. Bullseye.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye. Bullseye. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.
3: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyan. Di ka mabiyan. XFM, katropa mo.
5: Kaklarik sana.
2: exciting!

0: ka Clarex sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Maglamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahi si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahi usaka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo dining coffee day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Duna di na sila bag-ong produkto?
9: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay duna kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Oh, mo banak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
8: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin

0: C.
1: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain, relief na maaasahan.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ang Tandem nga inyong di kahinaman matag adlang Domingo nga makompleto sa inyong relaxing weekend. Ang inyong mga katropa sa makalingaw nga panaguban alang sa balita ug isyu sa katilingban. Ang Tandem nga level up sa pagtagad, mapalugal man, national o unsa ang trending ning kasamtangan. Andy Causon og Marvin Ibano sa Centro Weekend. Alas 12 hangtod ala 1 sa hapon sa XFM Davao.
5: Kaklarek sana!
7: Exciting!
6: Marvin Ibano sa XFM Davao.
8: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan. Malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pagkamaytulubagon. Ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
6: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
9: XFM.
5: XFM.
4: Kaklarik sana.
7: Exciting.
6: Mas gipalimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Nagahatod og patas nga balita alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express alas 6 imidya, walay gibaburan og gidapigan alang sa hait nga komentaryo, Alan Abais og Brix Flores sa Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon og paghatod sa serbisyong katropa alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
9: XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarek, sana!
10: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM, alas 9, just sa buntag.
2: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: Una sa tanan, dalay ganang Diyos, away katapusan mga katropa, Luzon, Visayas, Mindanao. Asa man ka nakaplastar ning orasa mga katropa, good morning, good morning, good morning.
1: Good morning!
0: Welcome sa atong pagpanaguban-uban karong adlaw, of course, dilang gihapon sa programa.
2: Sentro.
0: Mayong buntag sa mga katropa nato nga ganina pa nagsubaybay, ganina pa intawon nga naka-tune in, ganina pa nga nagpaabot mga katropa ni ito nga programa karong adlaw. Adlaw karon nga Martes. Pizza uno na, unang adlaw sa Setyembre mga katropa, tuig 2026. Nanabay ni silip sa inyuhang mga bintana? Nanabay ni hinahinay og kanta diha katropa? Okay, September 1, 2026 na gid mga katropa, unang adlaw sa buwan. Og unang adlaw sa buwan sa Setyembre mga katropa. Kumusta inyuhang bulan sa Agosto? Ang uban kay Wake Me Up When September Ends daw. Ay paganyan ang mga katropa natin. Bitaw mga katropa, kung asa man ka nakaplaster karon, siguraduhan no nga nakahigop na ta sa tuang healthy nga kapetong Xanthone Gold Coffee Mix while maguban-uban ta ning atong programa gikan alas 9 hantod alas 10:30 sa buntag mga katropa. And of course, yung makauban karon no, sa ngalan ni katropang Jasper Magon, siya ang makiguban, makiduyog, magyagyag, og mga impormasyon diha kaninyo mga katropa, inyong Lamuro Queen.
3: Ang lamurok mong mga aping, diha ako patay darling.
0: Of course naman, inyong katropang ubos nga lagid sa kanginan, katropang Juvet Espanyol. Sit back and relax diha katropa ha, kay kami ang bahala sa inyo. Kami gid na mga katropa. Kaya nga naman, of course, wala ta na ginusara karong adlaw. Finally, may makakasama ako ngayon mga katropa. Dili pres kagahapon nga mura-mura gid intaw tagihangak gid ta kagahapon mga katropa. Lahi ra man gid pag nagid kay kauban no. Kanang nay muunong sa imo anak kay kauban ma share ang mga kabugaton. Bitaw mga ingon anak mga katropa, atong kauban karon of course ato ang small but incredible.
4: Ito na. Ito na.
0: Good morning, katropang Marvin Ebano. Kumusta imo ang adlaw nga Martes? Unang adlaw sa Setyembre. Makaingon po ba ka, katropang Marvs, og wake me up when September ends?
5: Uy! Marag ako ang gagibati karong mga oras sa katropang Jivet. Mingaw man gihapon. Ang ako ang gusto madunggal katong bagting bitaw sa mga bells. Di na katong
0: aba.
5: Ding, ding, ding,
0: aba.
5: Ding. Ana ba? No? Actually, isa na sa makapa-alive na ba?
0: Kanta
5: ka. Oh, ding, ding, ding, ding. Bagting ra na, ha? Bagting ra na. Kaya iwa pa ilabon ng mga mutingog ng mga sinsilyo
0: marag,
5: katropang Jivet.
0: Marag bells pa lang.
5: Bells pa lang. Kanang atong atangan mga katropa, kay ngalan manggod nga Burmouth, pila pa ka bulan ihapon ay hang December.
0: Tulo ka bulan katropa.
5: Tulo ka bulan pero Pinoy pa imo advance pa na mga katropa sa CA. Mga naging
0: ingon anak ka kanang advance mag-isip ang mga Pilipino katropang Mars.
5: Yes.
0: Kay 3 months pa lang prior ang ato ang kasaulugan sa Pasko. Nagpaon sa to?
5: Nanaygo na.
0: Ang sa tinang music katropang Mars.
5: Ding ding ding ding ding ding. Napagiuban mo kanta katropang Juvet nga Jo.
0: Daghan na pug manggawas sa mga ingon anak katropang
5: na, Pinoy pay imo mga katropa. So kana isa na sa nakapa-alive sa tong nasod Pilipinas labi na mo tungtong na ang Burmans mga katropa.
0: Ayan, basta gani Burmans mga katropa ma-feel na nato na siya nga Pasko na gyud.
5: Oh, diba? Correct.
0: Dara na na masimhutan na nato ang amoy ng bonus.
5: Uy, nakagyud ni masimhutan mo alis mo gyud kay katropang Jivet.
0: Ayo pa lang katropang Marbs no. Murag ma-feel na gid nimo ba nga tulo na lang kabulan mo na something i-look forward na to kana bitong digid ta mo undang og trabaho kay tulo na lang kabuan bonus na
5: mo na imo iutong lang
0: sa diha mga katropa.
5: Correct. Ayan
0: oo bitong katropa nga Marbs no murag lami kayo ihigop sa kape karon nakita na ko murag nagdali-dali gag tingog.
5: Actually katropa Jubet na mga ikaw man gyud si ihigop amo padungog pugo sa akong higop
0: naman. Okay murag ako ang landok lang diri ang nailhan sa atong mga katropa.
5: Yes, of course, sinabasa-basa ka na pa ni kutsara ako ang kung ano, baso. Di ba, basa-basta?
0: Sige, padunggo na to sila katapang nga, Marbs.
5: Adada. Ay, dungan, guru ta, uy! Alkansi kayo ko, mas nindot man itong magdungan ang ladok ko, no?
0: Para mailhan na nila ang niladok ka ni katropang Marvin.
5: Ara, paminaw, paminaw, ha? Paminaw.
0: Apa?
5: Ika-cute! Cute magladok katropang Jubet. Ah, dito na dahil nalahi, dito na. Ay, di ba sa mga katropa?
0: Alam nga naman, ikaw lang ang mag-ladok di katropa.
5: Ikaw po, ikaw po.
0: Balag na nga, wait na ning naong sa tuang tasa, basta kay Anton Gold.
5: Correct, correct ka dyan. O, dara, katropa Jubeto.
0: Kailan naman ni sila sa kong hinigupan?
5: Sige na, sige. Pang-advertisement nyo kay Katropang Jubet. Di ba sa basta? Oo, oh, kana ha?
0: Ang higop Katropang Mars. Napaisa kay Alangana.
5: Napag-iisa.
0: Mabitin man tayo.
5: Mabitin. Ah, grabe.
0: Grabe, di ba sa basta?
5: Mura ramag mineral water ang gino mga katropa.
0: Ha? Nadayan siya Katropang Mars. Delikado ni.
5: Delikado. Pamahaw na.
0: Pamahaw ang labasani.
5: Alright mga katropa, and of course, kining kape ang inyong hanga na dunggan nga mugi pang ladok ang Xanthon Gold Coffee Mix.
0: Yes mga katropa, no, mas better good kung sugda na to ang atong adlaw sa pag-inumog healthy nga kape. Ang kape nga makatabang sa to ang panglawas tungod kaya doon na kini mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione, and collagen mga katropa. Ayun. Powerhouse blend kini katropa nga Marbs para sugda na nga to ang adlaw mga katropa. Makatabang kini ma-fight ang fatigue, ma-boost ang atong natural energy, ma-enhance atong focus and mental clarity. And of course, mga katropa, no, masuportahan atong daily wellness despite of a very busy lifestyle, mga katropa. So, sa pabay niyong ipaabot diha, no, timpla na mo sa tuang Xanthon Gold Coffee Mix while naminaw sa tuang mga hisgutanan karong adlaw, katropang Marbs. Labi na yun sa tuang motivational quote karong adlaw.
5: Centro. Alright, atong motivational quote unsa man ni katropang Jevet.
0: Do something today that your future self will thank you for.
5: Uy!
0: Unsa daw? Good kayo katropang Marbs, no? Kanang dapat daw na kay buhaton karong adlaw nga ang imuhang future self mo look back and pasalamatan kaniya.
5: Uy, meaning to say ka ng mga butang nga di ka mahayan pag-abot sa unahan.
0: Kumbaga actions nga na ay mga result katropang Marbs.
5: Sini ha, positibo nga resulta.
0: Positibo nga resulta. Let's say for example, no, sa pag-inom na itong Xanthon Gold Coffee Mix, di ba kita itong health is investment na siya katropang Marbs. So kung ayuso na ito ang health karong mga katropa, pag-abot sa panahon, pasalamatan na itong sarili nga, uy, may na lang nagainom kog produkto sa Yes to Health, himsog ko karon, wa ko nag-anto sa sakit and dili pa gid tama samot og kapubre kay mahal kaayo magkasakit katropang Mars.
5: Mao na gihon sa mga magtatambal, ah, mga doktor mga katropa nga prevention is better than cure.
0: And of course no, ikaduha mga katropa, kung gusto na to mag-save ta, mag-ipon ta. Kumaga do something today ha, mag-ipon. For example mga katropa, para pag-abot sa panahon pasalamatan nimo ang imuhang sarili nga ay wala jud ka nagpataka og walda sa imuhang kwarta.
5: Naa jud kay napalit sa pag-abot sa panahon.
0: Yes.
5: Example, nangandoy kag sakyanan.
0: Aba, diba,
5: o kanang yuta nga ang uban naning kamot o bayan niya, ikaw libre ra nimo na dawat. Kana ka tropa ang jubit, di na basta-basta.
0: Gani. Ay, mga naglabad ang ulo karun.
5: Naglabad. Kaya nako-nako to. Di pwede na eh. So yung ano ha, actually, na-investment mga katropa.
0: Isa po sa katropang Marbs ng kanabitong butang pasalamatan sa imuang future self sa imuang pag-abot sa panahon is imuang education.
5: Education.
0: Yes, no? Kumbaga magtarong tag-skwela karon pag-abot sa panahon, pasalamatan na to ato ang past self nga naningkamot. Kaya of course, no, ang education muna ay maging tulay po somehow mga katropa para makabot ato ang mga pangando.
5: Kalambuan sa kinabuhi. O kanang kahibalo mga katropa. So kana ha, alam sa itong mga kaigsuunan nga naminaw karon, kinabuhian nato na mga katropa nga everything nga ato ang ginahimo, kinahanglan nga dili kini mahimong kawang pag-abot sa una.
0: Yes, o truhan naman mga katropa itong motivational quote for today. Do something today that your future self will thank you for, mga katropa. Alas 9:21 na sa buntag atong pagpanaguban-uban karon mga katropa ha. Atong kini katropa nga Marbs atong tulok ka mga trio combination.
5: Yes, of course. Ang ato ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated sama sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C ug Xanthon Plus Coffee Mix. And of course atong makaigsuonan nga buot mo palit ni ini mga igala ha. Bisitaha lamang nagkaryang butika nga duol sa imong mga lugar, Yes to Health Clinics, and of course one click away lamang kini sa Shopee. And of course siguraduha mga katropa nga duna kinitatak Yes to Help.
0: And of course mga katropa, sibog tadri sa tong Sentro Balita.
1: Sentro sa Balita.
0: Atong sentro balita mga katropa, hatod ka nata sa Zantown Vitamin C. Unang anig sa atong sentro balita, padayon nga may question si Davao City 1st District Congressman Paulo Pulong Duterte sa gingong lakang sa National Bureau of Investigation kan NBI nga mag-imbestiga sa mga kabtangan sa ilang pamilya. Sayang pahayag gingong ni Duterte nga dili angay nga ilahon ang ilang nga pamilya sa mga opisyal nga giakusahan sa korupsyon o gihagit ang otoridad nga sigurohong patas o base sa ebidensya ang ilang mga imbestigasyon. Dugang paniini nga kung nadunay kaso nga gihimo batok kanila, kinahanglan usab nga imbestigahan ang mga kontrobersiya nga nalambigit sa flood control projects guban pang alegasyon sa korupsyon. Matod sa kongresista, dili sila mahadlok sa mga imbestigasyon o nag-auhag nga ang tanan nga dunay kalabutan sa mga kontrobersiya kinahanglan sab nga manubag o bos sa balaod.
1: Sentro sa balita.
5: Sa tigas bahin katropa gipahibalo sa City Veterinarian's Office sa Davao City ang schedule sa Veterinary Integrated Barangay Extension Services o VIBES ug anti-rabies vaccination activities alang kana sa tibuok bulan sa September ning tuiga. Tumong sa programa nga mapadayon ang paghatag og libreng anti-rabies vaccination ug uban pang serbisyong veterinaryo ngadto kana sa komunidad aron mapanalipdan ang mga binuhi ug malikayan ang kaso sa rabies. Giyawhag sab sa opisina ang mga pet owners nga magpabakuna sa ilang mga iro ug iring ug magmonitor sa opisyal nga social media page sa ahensya alang usab sa mga posibleng kausaban sa schedule. Matod sa City Veterinarian's Office, ang maong kalihukan kabahin sa ilang padayon nga paningkamot sa pagpalig-on sa animal health ug public safety sa tibuok syudad sa Davao.
1: Sentro sa balita.
0: Lain panganig sa atong sentro balita mga katropa, gilauman nga mutambong og mutestigo karong adlaw September 1 ang duha ka opisyal sa Armed Forces of the Philippines kun AFP sa padayong impeachment trial nga naglangkob sa paggamit og pagliquidate sa confidential funds ubos ni Vice President Sara Duterte. Nasayran nga ang ilang testimonya mahimong kabahin sa pagklaro sa mga isyu nga ipangutana sa impeachment court kalabot sa paggamit sa maong mga pondo. Padayon sab karon ang pagdungog sa Senado isip impeachment court aron masuta ang mga allegasyon na batok sa Vice Presidente. Gilauman sab nga dunay dugang pa nga mga resource persons og mga witness kamo tambong sa umaabot pa nga mga hearing.
1: Sentro sa balita.
5: Dugang sa tung sentro sa balita mga katropa, mikabat na sa 15 katao ang namatay tungod sa epekto sa mga bagyo ug habagat sa Central Luzon ug uban pang apektadong lugar. Sumala kana sa Office of the Civil Defense. Sa maong ihap, siyam ka mga biktima gikan kini sa San Marcelino, Zambales, diin duha sab gikan sa Subic, Zambales ug Tig-usa, gikan sa Olongapo City, Capas, sa Tarlaca ug Porac sa Pampanga. Padayon ang damage assessment ug relief operation sa mga lugar nga grabing na apektuhan sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Nag-auhag usab ang mga otoridad sa publiko nga magpabiling alerto ug musunod sa mga evacuation ug safety advisories aron malikayan ang dugang pa nga mga casualties.
1: Sentro sa balita.
0: Samtang mga katropa, gilauman ang dakong rollback sa presyo sa diesel o kerosene sugod karong adlaw September 1 ning tuig. Sumala kana sa mga petroleum industry. Bisan pa niini, posible gihapong musaka ang presyo sa liquefied petroleum gas kon LPG tungod sa paghuyang sa piso kontra dolyar o pagsaka sa shipping costs sa international nga merkado. Samtang gisusi na sa Energy Regulatory Commission kon ERC ang posibilidad nga tangtangon ang requirement aron matabangan ang mga consumers nga gusto sumuduso og kaso batok sa allegasyon sa meter tampering. Gilauman nga makatabang ang maong lakang aromas sayon nga maka-access sa ustisya ang mga consumer nga naapektuhan sa maong mga kaso.
1: Sentro sa balita.
5: Katapusan hukad sa tong sentro sa balita, misa ka na sa dulan 5,000 katao ang ikatahong na missing human sa glacial floods nga miigo sa utlanan sa Nepal ug China. Sumala sa mga otoridad, mikabat na sa labing minus 788 o na sa dulan usa ka libo na katao ang namatay sa Nepal. O 16 usaba lakip ni ini ang sa Tibet, China, nga nagdala sa kinatibuk ang casualty count ngadto na mga katropa sa dulan usa ka libo ka mga biktima. Padayon sab ang search and rescue operations bisan pa sa kalisod nga dala sa lapok, debris ug padayong hulga sa dugang pa nga mga pagdahili sa yuta. Gihulagway sa mga rescue teams ang sitwasyon isip usa kini ka labing grabe nga natural disasters nga nasinati sa rehiyon sulod sa milabay nga mga katuigan.
1: Sentro sa balita. Sentro.
2: Good morning!
0: Alas 9. 9:27 sa buntag, mga katropa. Good morning sa mga katropa na to, katropang Mars.
5: Yes, of
0: course. Nga ganina pa yung tao nakasubaybay sa tuang programa. Sa mga katropa na to nga naminaw sa lang Transistor Radio, pinagi sa tuang 89.1 XFM Davao. Good morning.
2: Good morning.
0: Good morning, mga katropa. E good man sa mga nagtanaw karon sa tuang Facebook Live.
5: Kini.
0: Pinagi sa XFM Davao Katropa Digital. Ayan, good morning.
5: And of course, itong makaigsuunan nga nakatune in sa XFM 89.1. Mga katropa, nagang salamat sa pagpakigsubaybay kanunay mga igala. And of course, sa itong makaigsuunan nga buot mo, padangat sa inyong mga mensahe, reaction mga igala. Ipadangat kini din sa ito ang Facebook, ha? Live, XFM Davao Katropa Digital. O baka sa ito ang text line number, katropa.
0: Yes, sa itong text line, mga katropa, 0969-333-0537. Di akan ipadangat inyong mga mensahe, komento, reaction, opinion. Labot sa itong mga isgutanan karong adlawa, mga katropa. Unsa ka na inyong mga gibati diha?
5: Kana.
0: Gibati nga, kalagot.
5: Kalagot, kaligot-got, kapungot. Basta na iot, mga katropa. Bisan pag mga otot, hala, ipagawas ka na. And of course, ayaw po kalimte. Kung gibati ka mo, grabing kalipay. Kanabitaong kamingaw. Kanabitaong di magsilbi ang kabugnaw sa kagabion kung ikaw lang mag-inusara.
0: Sama na, oy.
5: Dali mga anak, katropa, ang jibet. Kami manginom na may kape.
0: Kape, ragyod ang solusyon kung mag-inusara ka, katropa. Naraman dyan nakatropang Marbs, no? Kala. Inasara kanya, bugno kayong panahon.
5: Oh, mo nang giingon gani nga nakamugna si kisa yung nagkatana si Ed Sheeran ba na? Love yourself.
0: Aba. Love yourself. Dara kita magluya, katropang Marbs.
5: Daghang mga pamaagi sa paghigugma sa imong kaugaling.
0: Oo, nya kaya speaking of love yourself.
5: Love
0: kung
5: yourself.
0: Love ni imong self, katropa, pwede ka mo join sa tuang ipahigayon nga Yes to Health Wellness Karawan.
5: Kini, hapit na yun. Karoon na nang Domingo,
0: yes, mga
5: katropa.
0: Katropa. Kita kids na ha, karong adlong Domingo, mga katropa, pizza size.
5: Kidali na ni mong ura. Adlaw, katropa.
0: Pizza size, ha? Mga katropa, September 6, 2026, alauna sa hapon, hantod, alas 5 ka na sa hapon, mga katropa.
5: Yes.
0: Adlong Domingo ka na, katropang Marbs, tama ba?
5: Yes, adlong Domingo, ipahigayon ka na din sa may Bliss.
0: Covered court, yeah. Bago applyan ng Dakbayan sa Davao. Ato ang Yes to Health Wellness Caravan. Kung asa, mga katropa, doon na tayo libre nga health check-up, health consultation.
5: Mm-hmm.
0: Napod tayo libre, katropa, nga Marbs nga Terahertz Therapy.
5: Of course.
0: At ito ang health and wellness information.
5: Ayan,
0: mga... Napagitay free taste at ito ang
5: Zantong Gold Coffee Mix.
0: Grabe.
5: O, katong sa itong mga kaigsuunan ha, nga nagsigla, huna-huna, usa mo yung kalami na ilahang giinom di.
0: Mm-hmm.
5: Mga katropa, kung nahimutan ka mo, diri mismo dool sa may Bliss Covered Court sa Bago Aplaya. O baka sa mga buot yun, mutambong, mutuyo yun o bisita, pwede kayo,
0: yes,
5: mga katropa.
0: Yes, open kini sa tanan, mga katropa, ha? So ayaw kaulaw, ayaw pagpanukon, no, sa pagbisita sa tuang venue karong Domingo pohon sa Bliss Covered Court Bago Aplaya, Davao City. And of course, maabi-abi ninyo ang mga staff, no, sa Yes to Health Clinic and of course sa XFM Davao, mga katropa. Naata diha, magkita-kita ta, mag-abi-abi, mag-ila-ila ta diha, mga katropa. And
5: right,
0: of course, no, aside pag ilan nakatropang Marbs, discount Ted ang atuang products, Ana.
5: Uy, kalindot, Ana, katropang Juvet, ha? O, katong mga nagamaintain na sa pag-inom sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, kung kamo mo bisita, mo attend sa maong activity, na ay discount kung kamo mo palit,
0: yes,
5: sa mga produkto.
0: Yes, na pagyod, katropang Juvet.
5: Unsa pagyod?
0: O, napagitay panghatag ng mga bubas.
5: Kalindot, Ana. Sa iyo nga regalo sa Burr Month, katropang Juvet?
0: O, wala pa December, pero
5: wala pa December.
0: Manghatag regalo.
5: Ay, nako, kalindot,
0: Ana. Diba? Manghatag tagbugas, Ana, mga katropa. O, daghan pa ng mga exciting surprise. Prices. Ang ato ang
5: madalit
0: sa ato ang mga katropa, mga Dabawenyo nga mo join sa ato ang Yes to Health Wellness Caravan karong September 6, 2026, alauna hangtod alas 5 sa hapon sa may Bliss Covered Court sa Bago Aplaya ning Dakbayan sa Davao
1: Sentro.
5: Ayun! Hoy, nanay pipila sa itong makaigsuunan hang nagpadangat sila mga mensahe. Always yun ni mga katropa. Good morning, Sir Tristan Yat V. Gulay. Mayong buntag, katropang Marvin o katropang Juve.
0: Ayan, mayong buntag sa inyo. And of course, kay katropang Sir J. Mark, good morning. And mayong pagtanong sa itong Facebook Live karon. Si It's Me, Sydney Rhea, mayong buntag. And kay katropang J. Bantilan, good morning sa inyo. Good morning. Sa mga gusto pa ha, magpadangat sila mga mensahe, komento, reaksyon, opinion, greetings, at shoutouts ninyo mga katropa. Mm-hmm. I-comment lang na sa itong Facebook Live, XFM Davao Katropa Digital. O baka ha, sa tuang text line mga katropa, 0969-333-0537. Kaya unya sa itong pagbalik, atuwa ka ng tagaan sa pagtagal. Pero bago ta mo ano katropang Marbs, ato sa lakbitan ha, kaya atangin ninyo sa itong pagbalik.
5: Kini. Exciting kayo ni mga katropa. Kaya
0: okay na nato nang aginatan-aw, di ba? Yes. Every time mo agita diri ka tropang Marbs, murag nakani close man gud na siya. Oo, so once mo agita diri nga area, magsigita gud una ba nga unsa kay na diha.
5: Nganong na amang gimo gimaw gamay, ha? Murag hindot labi na gabi. Yes, musidlak na dira mga katropa. Ah, nadapit sa may buhangin area.
0: Oo, makita na nato na pag mo agita diha mga katropa, makaano ba maka lami kay siya tan-awon sa mata ka tropang Marbs. So, daghan kayo curious and daghan siguro na unsa kay naa sa sulod ana.
5: Uy. Ato nang siren mga katropa. Unsa ni katropang Jebet ato ang himay-himayan kunya
0: og isgot. Oo, mga katropa tong isgutan kay ablihan na ang KOJC Kingdom diri sa Davao City mga katropa. Ila kaha ka mga bisita ang ilauman nato aning katropang Marbs kay matud pa ang Kingdom kuno is maka cater og around
5: 75,000
0: ka mga individual mga
5: katropa. Grabe ka dako ni ana ha.
0: Imagine unya ato nang tanawon subayon mga katropa sa tong pagbalik kung pila ba itong expected na account no sa mga bisita diri sa itong Kingdom, KOJC Kingdom mga katropa diri sa Dakbayan sa Davao. Sa itong pagbalik, ito na isgutan naman lamang sa pipila kapahinomdom katropa, standby. Oras, alas 9:33 sa buntag.
2: XFM
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Send money abroad, quickly and easily. With Evlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Evlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Evlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: XFM.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
9: Oras hatod ka rin niyo sa Windsor.
10: Time check brought to you by
11: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition. Fresh and golden brown delivered straight from our oven to you.
9: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
6: Kaklarik sana!
2: Exciting!
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
13: M2C Graphics Davao.
14: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
15: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
6: Kaklarik sana!
0: Exciting!
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
0: Kay balo ko dili man jud ka busy. Dili lang jud ako ang imong priority.
16: Kaklarek sana.
0: Exciting.
17: Y'all ready to go to the islands and the streams? Yeah.

0: Alas 9.40 na sa morning mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban na programang sentro dari gihapon sa XFM. Katropang Marbs!
1: Yan! Grabe sa oras katropang Jivet.
0: Paspas kayo.
1: Paspas siya. Uy, mga gumagupagalita na kasugod. Naka-intro pa lang to katropang Jivet.
0: Murag limitado ang tanan. Murag relasyon sa uban.
1: Nga naman!
0: Limitado gihapon.
1: Limitado lang. Pero okay lang na basa sulitun.
0: Sige.
1: Naman.
0: Sige. Noted.
1: Noted. Ay. Nakatunan.
0: Ito mga katropa ha, dito sa itong isgutanan ka dito, idugay-dugay katropang Mark.
1: Yes.
0: Kaya unsaon na lang, naghan ng excited para unya mga katropa kay, of course, karong adlaw ablihan ang KOJC Kingdom diri sa Davao City mga katropa.
1: Alright, labi na nga, dili lang baya mga local residents ang very excited international tibuok na kalibutan kini katropang Jivet.
0: Gusto po na ako subayan katropang Marbs, no? Kung pila ba ito ang numbers of arrivals 1 week prior, no, aning opening karong adlawa kay masuta na to kung daghan ba nang abot sa Davao City, especially mga foreign, no? Kaya ano magud sa katropang Marbs kining diri magud nato mabalaan kung unsa ka daghan ang posibleng mo bisita aning opening sa kingdom.
1: Kaya talking about mong good niini mga katropa nga dili lang baya ni siya usa ka just a normal stadium.
0: Yes,
1: but mga katropa usa kini ka
0: pinakadako
1: the largest mga katropa, makonsider ni siya nga pinakadako nga dome stadium mga katropa sa tibuok kalibutan. Indoor.
0: Yes, kana indoor. Imagine mga katropa, indoor, 75,000 ang sitting capacity ani mga katropa.
1: Kana, no, actually mga katropa, nahimo baya kining lahi lang po ito nga sitwasyon katropang Jivet nga kining nahimo nga known, kining lahi po nga usay tawag event ni atong higayuna katubitaong gipangita si Pastor Apollo Kibuloy. Natong higayuna daw gisulod yun in town mga katropa, daghang tao kayog nagkundina sa maong panghitabo kay labi na gikonsidera mangud kini nga usa pod ka kini bitaong sacred. Kay nahimo pod ni nga convention area alang sa ilahang religious activities mga katropa. So kana ato ang Siron kaya ilabi na nga magsugod na nagpahibalo mismo ang management mga katropa nga karong alauna sa hapon.
0: Yes,
1: sugda na ang pag-abli sa gate.
0: Mo ni mga katropa ha, mag-open ang gate mga katropa alauna sa hapon. So pila-pila na taan eh. Imagine 75,000
1: ang seating capacity.
0: So kung kana tanan be, paano kung mupuno, masubra paano?
1: Kana ang pangutana din na hangtod asa ba ang linya taman. O kinila mga katropa ha, kay mismo wa pa mangud nagpagula og pilay gilauman ba nga kini mismong mga attendees sa maong grand opening mga katropa. Apan sure ko nga nilibo ka mga individual mga katropa. So sa mga miyembro pa lang din ha, pertinang daghana.
0: Yes, wala pa ilabot sa mga bisita, yes, na sa mga gusto mo tanaw. O sa kanindot ang sulod. Kami nakasulod na magud mini katropang Marbs.
1: Pero dili jud po sa sulod.
0: Sa stadium, wala nami nakasulod sa stadium. But around...
1: Sa compound.
0: Tibok compound, no? Somehow, nalibot na namo. Somehow, diha nami nagligid-ligid sa ilahang grass. Kaya mga panahon, nagikapoy ka, I mean coverage. Nakaligid ka dito, Marbs.
1: Yes, niyaka lang.
0: Niyaka ka. Lang. O nakahigda gito dito. Grabe yun. Apoy gito.
1: Sa kalapad, mga katropa, parking bisan, area, perting dakua.
0: Katong may grass lang nila, kanay mga trees.

0: Tulod. Anak.
1: Oh. Taha, taha. Makita, taha.
0: Ay, ayan. Ah, mga katropa na to ha. Nay, walk in. Pwede gihapon kayo, diba? Mm. So far, mga katropa, sa mga gusto mo join, Namanggoy QR, no? Pwede ka mag... download atong mag-register through online and then naa kay QR nga i-download para pag sulod nimo diretso-diretso na. Igo na lang nila i-verify no through your ID and QR mga katropa and then sulod na ka diretso. Mm-hmm. Tagaan ka wristband no? Aron nga maka ano ka makatuyo ka sa sulod. Yes. Ana. Pwede pud ang walk-in ka tropa.
1: Uy, walk-in usabay mga pamaagi
0: ano
1: sa walk-in.
0: Pero kailangan lang kung walk-in ka wala ka naka-register online, magsayo jug ka. Kay kailangan pa man ka dito na pud mag-register.
1: Uy, actual or on-site registration.
0: Oo. So pwede kayo magbisita tanan pero na sila'y mga pahinumdum ka tropa nga Marge.
1: Kini.
0: No? Hugot nga gipatuman nga bawalan no dili pasulod ang mga bata nga nag-edad og 12 years old. So basi nang expect mo ba oy dad una ko kung anak para malingaw og tanaw sa lights kay guwapo bigid ang lights mga katropa no. Labi na sa iyang ground ba pero yun nga ang mga bata nga below 12 years old dili tugutan pa nga makasulod karon mga katropa.
1: Oy sige ha, at least maklaro sa tuma kaigsuunan labi na kato mga buot kay mo bisita kauban ilang pamilya.
0: Oo.
1: So 12 years old and below dili tugutan.
0: Yes.
1: Kaya actually gabi imong gud kini ipahigayon no. Mm-hmm. Kay dira man na ipasiga ang lightings mga katropa.
0: Yes, mo na nga basin yagat nag ano mo sa traffic. Grabe inyong paningkamot nga makaabot nya uban inyong anak nga 6 years old 7 dili makasulod mga katropa. 12 to 13 years old pababa mga katropa. Naraana no basta ang ingon man gud ri bawal ang ubos sa 13. Tapos next na pod hugot nya gipatuman nga dili makasulod ang nag-edad og 12 paubos. So para sure ta ni 13 below mga katropa. Oh, para sure good. And of course ayo kabalaka ha kay dunay mga priority areas. Nay mga special sitting area pa alang sa mga mabdos, sa mga senior citizen og sa ato mga PWDs nga mga katropa nga naminaw karon. So pwede mo dito mo bisita natay mga special seats for you and aside na siya katropang Marv sa katong mo linya gyud no para sa ato ang stadium.
1: Kana. So sa ato makaigsuunan nga dili na gusto nga malangay pag-abot nga dito pa mag-register, pwede ninyo bisitahon mga katropa ang ilaha mismong website.
0: Mm-hmm.
1: Na URL actually i-type lang dira sa inyo ha mismong Google no drama ka to pa https colon then duha ka slash kd-opening.kingdomofjesuschrist.global.
0: Ayan. So, pwede rin nyo bisitahon mga katropa kaya para maka-register pa mo, maka-apas pa mo no, sa online registration. 100% libre ang admission mga katropa.
1: Ayun.
0: Para nga makasulod sa kingdom. Actually, ika-garbo na to ni katropang Mars. So, imagine, world's largest indoor stadium mga katropa. Kita si mo ang kalibutan ha?
1: Of course.
0: Dere sa Davao City makitaan mga katropa.
1: Ayan. So posible mahimo na kining usa sa mga tourist destination.
0: Yes.
1: Kay unsa man? Actually daghan naglantaw kay sunod tuig manggood mo bisita balik diri si Bruno Mars.
0: Oh, so ang ginalantaw posible nga diri daw mag-concert.
1: Pero
0: kana wala pa dayon na siya verification. Kana mga ano lang na siya
1: speculations lang.
0: Na posible tungod sa kadako niya
1: correct.
0: Na siya daghan kaayo nga seating capacity.
1: Mm-hmm.
0: Maigo tanan bisag pila pa namo tanaw sa concert.
1: Yes.
0: So posible nga diri pero kana iano pa na i-verify pa nato na sa pamunuan of course sa KOJC Kingdom of Jesus Christ mga katropa. Anyway katropang Marbs, di ba? Isa man gid sa struggle nato once mag-join tag mga ingon ani na mga activities or kani mga gusto ta magtan-aw mga ingon ani kanindot nga mga lugar, isa sa itong ginakabalakan ang parking
1: area.
0: Oh, so sa mga nagabangutana diha mga katropa sa na nagabalaka sa parking no. Dunay car passes sa compound katropang Marbs. No? So, kay luag man kay itong parking area diba sa sulod katropang Marbs. Pero ilang gipahinumdom nga ang makasulod lang ang mga sakyanan dito mismo sa KOJC compound kadto lang mga katropa dunay gi-issue nga car pass gikan sa pamunuan sa KOJC Kingdom.
1: So, sa taliwala sa kalapad ni ini pero limitado
0: limited,
1: lang.
0: Oo. So katong may mga car pass pwede sila makasulod sa KOJC compound. Pero katong walay mga car pass mga katropa, ginegotiate na daw matud pa sa KOJC ang mga area kung asa pwede magparking. So naay pwede mo parking diri sa Maysan City og sa campus no sa Lyceum of the Philippines University LPU Davao. So dito sa Tabuk katropang Marbs, pwede nila ibili ng mga sakyanan niya, magbaklay lang sila makadulong sa KOJC.
1: Yes. So at least mga katropa, so pinaka-the best

0: siyang buhaton magsayo.
1: Oo, mo gid kay naman kay ano ang sa LPU makatropa since na ano naman nila na negotiate naman nila masakyanan direct na pwede mo diretso sa LPU mosulod sa ilang designated gates og mugawas pod agi dito sa may Malagamot Panakan. So mutuyo na sila katropang Marbs. Bisan pa man nga walay hingpit nga road closure no matud palagi sa tuang local traffic management gilauman gihapon nga posibleng maghuot ang traffic gid ani mga katropa tungod sa kadaghan sa posibleng mobisita sa KOJC and of course no kanang kini nga mga oras pod katropang Marbs rush hour pod ni.
0: Yes, labi na mga tinuli mga katropa gikan sa trabahoan og mga tulunghaan ana mga katropa. So kanahagi klaro nga walay pagsirado sa kalsada ni anang higayuna. Walay rerouting mga katropa hinoon lauman ang slow moving or movement ni ana sa mga sakyanan sa lugar.
1: So moto mga katropa ha sa mga gusto mong bisita niya na kay dala sakyanan diretso na ka sa LPU or sa Sun City para dili na mo maghuot mag-traffic dito kay dili nila pasudlon sa KOJC compound kung wala kay car pass ka na. Para at least klaro ha. Again, welcome ni siya sa tanan. Walk-ins are welcome. Pero mas better if makaparegister mo online para tuloy-tuloy na. And don't forget to bring your valid IDs.
0: Alright. Importante dyan na mga katropa. So, katong mga balido nga ID, ayaw itong mga karaot na siguro kayo. Nang maybe updated po siguro. Kaya base nun niya sa inyong picture, bata pa kaayo.
1: Excited na bang tanan?
0: Excited kaayo mga katropa. Ayaw, of course, excited na po ka katropang gubet. No? Nga mo! Ay! Agoy! Pero ka na mga katropa, kita-kits at makaigsuunan nga mo bisita mismo sa grand opening sa Kingdom Mga Higala. So sa dugang pa nga mga updates, pwede niyo bisitahon mga katropa ang Kingdom. Mga katropa, K-I-N-G-D-O-M-E sa Facebook page nila.
1: Kabalo ba katropa ang Marbs? Natay quick facts de Aideri.
0: Quick facts! Okay.
1: Para makabala itong mga katropa kung pila din nganong ingon ani kada ko ato ang Kingdom ug pila'y
0: nagasto
1: ani.
0: Nagasto bali. Ah, pangutan na thousands lang ba katropang Jubet?
1: Ay, murag I doubt katropang
0: millions.
1: Million? Ay, I doubt.
0: Pila ba ang nagasto sa pagtukod ni ini?
1: Kwan lang man siya kanang dili man kay sa dako katropang.
0: Di ra kaayo.
1: Pila ra man. Kining Kingdom?
0: Oh.
1: Wala, gamay ra kaayo.
0: Ay, barato ra di. Ay, pila?
1: 13 billion.
0: Ay, 13 billion pesos.
1: 13 billion pesos mga katropa ang cost aning Kingdom.
0: Pagtukod sa Kingdom.
1: Imagine 13 billion ya 75,000 ang seating capacity. Na address Davao City.
0: Davao City na mga katropa pero at least bisan sa kadako sa nagasto, at least nagbiling kinig makasaysayanon nga ligasiya.
1: Oo, kumbaga asa dapit ang world's largest indoor stadium.
0: Kana
1: Davao
0: City.
1: Basta.
0: So meaning posible pag human aning event matabunan na ng issue sa mga baha-baha. Lagi pahin diri. Oh, gipasangil diri sa Davao City.
1: Ah, bitaw mga katropa, kita-kitsa ko magkita-kita taon niya.
0: Ayan.
1: So, kung magtagbo ta dito. Panawag lang katropa, grabe sa 71. Magkita ginito. Anyway, mga katropa, ha, mo ka na ito ang update sa ito ang kasikas diris dakbayan sa Davao. Unya na mga katropa ang pag-abli sa KOJC Kingdom. Diris dakbayan mga katropa. Alauna, mag-abli ang ilahang gate. Magsugod ang programa alas 5 sa hapon. So, mas better, mas sayo dito mga katropa
0: yes.
1: Para sayo nga makasulod o dili na maipit sa kadaghan sa tao mga katropa. Ingon man, maipit sa traffic.
0: All right, sa so tumakay suunan.
1: Alas 9:53 na katropang
0: Marbs. Uy, hapit na yun katropang Jubet. No, kay nagasubaybay na po si Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Sir Marvin and Ma'am Jubet. O si Ma'am Nita from Canada, gini.
1: Wow.
0: Oy, mayong hapon or gabi inabadiya sa inyo, Ma'am Nita.
1: Oo, sa kaoras ito sa ano karon sa may Canada.
0: Canada.
1: Sana. Kabalo ka dito, makugikan gahapon katropang
0: Marbs. Mabaw siya man ang klima dito katropang Jubet.
1: Bugdaw kayo dito man. Nibalik ko dari kay tukar man ako ang kwa.
0: Oh, so nibalik lang ka dari para mag-inom og Zantong
1: yes,
0: Gold Coffee.
1: Yes, kay digin makayang kabugnaw dito.
0: Oh.
1: Ako na dala ang Zantown Gold. So, nibalik lang
0: yung ka. Nibalik lang yung ka. Oy, kumusta dahil si tropang Roger Kapangpangan sa
1: ay,
0: UK?
1: Ay, nakita na ako dito yung nasa mga old ruined church.
0: Pinakataas daw nga church.
1: Yung mga churches ka tropang Mars.
0: Na siya laing kaakbay dito.
1: Aba.
0: Why lihok-lihok iyang kaakbay? Statwa da ito katropang Jubet.
1: Pero bitaw no, amping diha always katropang Roger yan. Kapangpangan. Anyway mga katropa, dito dugay-dugayin kay kini ato ang trending nagli-lipod ni.
0: Unsay nagli-li? Wa pa Gipuspusa na katropang jubet.
1: Dali ra kay Nikki para makapuspa kita.
0: Dali ang ta niya. Kaya di lagi magkumpiyansya ang patakaghigda. Mga katropa. So kini, nindot ni daku ni o kapanaminan alang sa matag-usa mga katropa. Ay! Ang sa man to? Ay! Ang sa tablitas?
1: Tablito?
0: Tablito? Di, basta-basta mga katropa, ha? Ang sama na tablito,
1: ha? Nga na, tablito.
0: Ay, siyempre, iba na ni tablita, katropang Jivet. Ano na, Ma'am Tayal Karasma, yung buntag, katropang Jivet and Marbs. Ayan, nagang salamat.
1: Good morning
0: yes,
1: sa inyo.
0: Yes, good morning. Naglantaw sa si Ma'am Leia Manalaysay. Alright, mga katropa. Okay! Alright,
1: ano na, ano na tablito man to katropang Mars?
0: Amot lang, ano na ay mo tong tablito. Ato sa kabakan kini ha, kinindot mangguni ato ikaduhang isgutan ng katropang
1: kini. Good news kini siya mga katropa ha. Una ta mag-sibog sa tuang trending, kini sa ato ang good news mga katropa alang sa Tarankay. Nindot kini katropang Mars. Nga balita sa to mga student athletes diri sa Davao City.
0: Oy!
1: Nay bag-ong programa magud ang ato ang lokal nga panggamhanan mga katropa. Kining gitawag nga ato na scholarship program.
0: Uy, kani. Anong ato na? Unsa may ibot pa sa
1: ano magud siya katropang Mars ang meaning aning ato na scholarship programs atong tagaan og oportunidad ang nangandoy nga atleta.
0: Wow! Magkanindot.
1: Scholarship program kini para sa tuang mga student athletes sa mga tunghaan diri sa Dakbayan sa Davao.
0: Uy!
1: Ano magod ka tropang Marbs? Dili basa-basa ni kay 20,000 per semester lang naman.
0: Ay! Nako! So, duha ka semester or tibuok nga school year ay makadawat og
1: 40,000! Kada student athletes kini katropang Marbs ha, na sa 20,000 pesos per semester for tuition and miscellaneous fees lang na. Plus additional pagyud nga 5,000 pesos subsidy para kini sa mga sports supplies o equipment nga under sa ato na scholarship program.
0: Uy, buot pa sabot kay labi na talking about Davao City. Pagkadaghan o kini mismong naghatod o
1: dungog
0: sa tuang syudad. Kato pa lang si Rene.
1: Isa to siya katropang Marbs kasi ang Davao City man ang gidala.
0: Davao City man to.
1: Since under siya sa Davao.
0: Ateneo de Davao. Senior High School.
1: So, Davao City siya nga product mga katropa nga atleta nga madala na unta. Dakong dungog unta to dali sa to katropang Marbs. Pero yun nga lang no, ang mga kumaga wala na to nakita nga mga panghitabo mga katropa. Anyway, atong balikan katropang Marbs no. So, naay 20,000 pesos ang kada student athletes matag semester ka na para sa ilang tuition og miscellaneous fees. So sulbad na ang tuition katropang Marbs.
0: Actually libre man ang tuition.
1: Oo, na yung napay uban schools, no?
0: Private.
1: Labi na sa mga private schools na adjud na sila yung tuition fee mga katropa. Siguro per exam depende sa ano depende sa iyang units, pero sa ko dati murag per exam na sa mga 8,000 9,000
0: pero at least gamay-gamay na lang.
1: So for exam na sa katropang Marbs mga
0: nya ang exam ana ting kanus aman pud na mga katropa.
1: Duha ka examan kada semester bato naglibog na lagi ko ay. Dugay na magud
0: to ka. Oy, dugay sa na tuiga ka mga dekada sa bada.
1: 2019.
0: Masakpan.
1: Mga 2019 to 2020
0: Ayan. So kali at least 20,000 pesos mga katropa labi na sa taong mga kaigsuunan nga mga ginikanan. Kayo din hikayo dito at least mahatagan lang og financial support ang ilang mga nagtungha nga mga kabataan. So kinidako na kining tabang mga katropa. Gawas nga masuportahan na ang kini mismong aside nga mo lambigit sa illegal nga mga aktibidad, mo focus na lang sa sports mga katropa. So actually kining Davao City grabe ang mga programa sa pagsuporta sa mga student athletes mga katropa. So kabahin lamang kini 20,000 pesos nga financial assistance alang niining atong mga student athletes mga katropa. So again, ang kini mismo walay limit sa ihap sa mga aplikante alang niini mga katropa.
1: So di ba, imagine pwede ta mag-apply. Pwede mo mag-apply mga katropa.
0: Pwede kayo.
1: Nya ang ano pagid katropang Marbs up, ang partial scholarship available po daw katropang Marbs. So aside aning ato na scholarship program nga 20 kumbaga full scholarship na sila partial scholarship katropang Marbs kung asa 5,000 per semester pod ang ilahang ihatag para sa mga tertiary athletes.
0: Ayun.
1: Samtang 5,000 per academic year sa ilahang junior o senior high school athletes. Ayun. O, diba? Nindot kayo nga programa, mga katropa. O, nga na-mention ni katropang Marvin ganina, walay limit. So, pwede ninyo i-enroll inyong mga kabataan tanan basta atleta sila, mga katropa. Mm. O, makadalagdungog sa dakbayan sa Daba.
0: Pero, inoon, adunay pagpaklaro, mga katropa, nga tinimis mo, of course, before pa man ka mahimo nga kabahin sa scholars alang niini nga programa, mo undergo gihapon ka og interview og evaluation. Of course, siguro ay isa sa ilang lantaon din ha, kinamit mismong able ka nga ma-maintain ni grado. And then ang imuha pong performance.
1: Of course. Nana, and aside pa gina nakatropang Marvs ha, ginaklaro pod nila nga kinahanglan bona fide resident sa Davao City at least 3 years ang kining estudyante, mga katropa, og kinahanglan pod sila mag-submit og mga required documents. Apil na ana no ang proof of residency.
0: Kana.
1: Na po dapat medical certificate. Kaya check man na kung able pa sila, di ba? As you've mentioned,
0: capacity.
1: And of course, doon na sila good moral certificate. Kaya lisod na, magpa-student athlete kaya dihan. Yung pating batasan.
0: Agoy! Yan na ada yung mga records sa barangay. Police, ana.
1: So, dapat na sila good moral certificate. Kaya dira, magina GMRC, importante katrapang Mars. Ako, mutunod ko, ana. Bahala pag... patudloon ko sa taong dili kaayo utukan basta na ay GMRC.
0: Maayong batasan. Oh,
1: good manners and right conduct. Kaysa sa bright lagi kay ka pero wapog kay batasan.
0: Agoy!
1: Oh, bahala na lang na. Ako atong bright, no? Oh. Dito na lang ko sa willing matudloan, willing makalearn. O niya, napag-yoy GMRC. Kay bisag kung saan nanin mo katrapang Marvel, si Mahimay nimo na makatuon gid na siya kasi willing siya. And dili na siya musukol.
0: Oy, mura dahil na sa mga sinultihan sa uban nga guwapa lagi kaayo pero mupangit man pod sa iyang batasan.
1: Oo. Ay, dapat manggod na. Dapat pariha gid na katrapang Marvel.
0: Dapat
1: no?
0: Mag-coincide yun na
1: kay
0: mga katropa.
1: Ang uban... basta na lang lagi.
0: Ay, nila muro
1: so, kailangan ka noon, good ha? Moral certificate. Ayan. And naapoy enrollment certificate. And proof of athletic participation.
0: Of
1: so, kumbaga, mapakita nga, athlete yug ka, nag-participate ka sa mga school sports na activities. No? Kaya, isa na sila mga requirements para ma-appeal ka or pwedeng ma-consider nga mahimong scholar diri sa Dakbayan, mga katropa. Sentro. Alas 10:01 sa buntag. Katropang Engineer RK.
0: Trending ta diretso, mga katropa. Trending na. Ito, ha? Ayan.
1: Sige, oo. Unsa man, mag-break sa ta bago ta mag-trending.
0: Okay. Break sa ta.
1: Break sa ta kay murag sakit na kayo.
0: Ay! Naray, mga pasakit-sakit na din, ha?
1: Ano, wala kayo, di ba? Pag muhangyo ka, break sa...
0: cool
1: sakit
0: down.
1: Naman good.
0: Nagaay na.
1: Cool down katropang Mars.
0: Sa photo.
1: Sakiran man to mo cool down.
0: Cool off.
1: Cool off.
0: Cool off or cool off. All right,
1: cool off lang ta.
0: Cool off sa.
1: Sunod na ng cool down. Ito mga katropa ha, alas just 2 na sa buntag atong oras sa tod kanato sa Zantone Gold Coffee Mix. Igo pa na ninyong kape diha mga katropa, kung wala mo ipamahaw, okay na kaayo ng kape.
0: Sulbad na.
1: Sulbad na mga katropa. Basta pod na maintain nato nga healthy ang ato ang pag-diet mga katropa. Itong pagbalik, ha?
0: Unsa man.
1: Healthy atong pagdayon. Unsa yung katawa makaliha?
0: Basta healthy, mga katropa.
1: O, healthy ang pagdiet. Kasi katropang Marbs, namanggo yung mga diet na crash diet.
0: Uy, kana crash, ha?
1: Kanabitawang
0: na diet, pero instead nga purpose para nindot,
1: muniwang na, healthy. Nagiguba ni may muhang lawas.
0: Oy.
1: So, dito ta sa healthy diet, mga katropa. Kanang na ay, at na ay macro and micronutrients.
0: Uy.
1: No, na sa food na to, na ang protein. Na ang carbs, na ang fiber. Muna siya importante, katropang Marbs. And of course, pwede na to abagan ka na sa produkto sa Yes to Health. Balik taon niya, mga katropa. Human lamang sa pipila ka pahinomdom. Standby. Alas just 3 sa morning.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isiwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na premium D3 coffee mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.

0: Exciting Time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines, atin po sa atin ang Santone Gold Coffee Mix. Metro Manila nakararanas ng very unhealthy air quality dahil po sa haze mula sa Indonesia.
2: Isa sa apat na missing sa pagkakaguho ng Agana Bridge sa Tarlac, natagpuan na.
0: Secretary Dizon naniniwalang may pag-asa pa na masolusyonan na matinding baha sa Bulacan.
2: 10.1 bilyong pisong budget ng Office of the President inaprubahan na sa House Committee level.
0: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lisa Marcos pinangunahan ang panunumpa naman ng mga bagong flag officers ng Coast Guard.
2: Bagong testigo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, naglahad ng dating tungkulin sa AFP.
0: AFP Colonel Borancing II diginit na walang pondo sa confidential funds ang Youth Leadership Summit at Information Education Campaign ni VP Sara Duterte noong 2023.
2: Balitang regional, Tuguegarao City nakahanda na para sa bar exam 2026.
0: International, Indonesia, nakararanas nga po ng wildfire, yung haze patuloy na banta sa kalusugan.
2: Balitang showbiz, Carmel Collado, kauna-unahang Philippine representative sa Eurovision Asia.
0: At sa sports, EJ Obiena, nagkamit na ikapat na Staff Berlin Gold sa Germany.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Merry Christmas! Mga katropa, September 1, 2026, live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan tayo na sumasa inyo sa pamagitan po ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Environmental Management Bureau ng DENR sa hindi magandang kalidad po ng hangin natin sa Metro Manila matapos sumabot sa acutely unhealthy level ang air quality sa Parañaque City. Ayon sa EMB, nasa very unhealthy level naman ang hangin sa Quezon City, Malabon, Mandaluyong, Maynila, Marikina, Muntinlupa, Pasay, San Juan, Taguig at Valenzuela. Samantala, unhealthy for sensitive groups ang naitala sa Makati, Nabotas at Pateros, tanging Commonwealth Avenue sa Quezon City ang nasa fair na antas. Pinayuhan po ang publiko, lalo na mga bata, senior citizens, mga buntis at may sakit sa puso o baga na magsuot ng face mask at hanggat maaari manatili na lang muna sa loob ng bahay.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, nagpaalaala ang Department of Health sa publiko na maging maingat laban sa posibleng epekto ng haze o makapal na usok na maaaring makaapekto sa kalusugan, partikular sa mata at respiratory system. Ayon sa DOH, maaaring makalanghap ang mga tao ng maliliit na particle mula sa maruming hangin na maaaring magdulot ng iritasyon, ubo at hirap sa paghinga, lalo na sa mga sensitibong individual. Kung walang available na N95 mask at kinakailangan lumabas, maaari mo nang gumamit ng basang panyo o tela o magsagawa ng double masking bilang pansamantalang proteksyon. Gayunman, iginit ang ahensya na mas epektibo pa rin ang N95 mask sa pagsala ng maliliit na particle, pinapayuan din naman ang publiko na manatili muna sa loob ng bahay at limitahan ang paglabas habang makapal ang haze.
1: XFM News Nationwide.
0: Malungkot na balita dahil po sa baha. Natagpo ang patay ang isa sa apat na taong nawawala matapos mahulog ang isang sasakyan sa gumuhong bahagi na Agana Bridge dyan sa Tarlac City. Kinilala ni Tarlac City Mayor Susan Yap ang nasuwi na si James Patrick Taborlupa, isa sa mga sakay ng sasakyan noong Agosto 29. Natagpuan po ang kanyang mga labi sa Barangay Karael, Dagupan, Pangasinan. Nagpabot naman ang pagkiramay si Mayor Yap sa pamilya ni Taborlupa. Patuloy ang search and rescue operation para mahanap pa rin ang tatlo pang nawawalang sakay din na nasabing sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
2: Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang mga lokal na police unit na paigtingin ang pagbabantay at magtalaga ng personnel sa mga binabahang kalsada, tulay at iba pang lugar na delikado dahil sa patuloy na pagulan. Kasunod ito ng pagbagsak ng Agana Bridge sa Tarlac at matinding pagbaha sa San Simon, Pampanga, kung saan maraming motorista ang na-stranded sa NLEX. Inatasan din ang Tarlac Police na panatilihin ang seguridad at crowd control sa paligid ng gumuhong tulay at ipagpatuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala. Binigyan din ni Nartatis na kailangang makipag-ugnayan ang pulisya sa mga LGU, disaster response agencies at expressway operators para sa agarang pagtugon sa mga insidente. Kasabay nito, pinaalalahanan ng mga commander na tiyakin ang kaligtasan ng mga polis na nakadeploy sa baha, kabilang ang pagbibigay ng protective gear, kagamitan at gamot.
1: XFM News Nationwide.
0: Inatasan po mga katropa ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways na agad ayusin ang mga nasirang kalsada at tulay dyan sa Tarlac, Pampanga at Zambales dahil sa matinding pagbaha. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, prioridad ang Agana Bridge sa Tarlac kung saan tuloy-tuloy ang trabaho para may balik ang koneksyon ng mga lugar na naapektuhan. Samantala, patuloy naman ang pagtugon sa pagbaha sa may San Simon, Pampanga. Kabilang din po ang paggamit ng flood barriers at mga bomba para maging passable ang NLEX. Sinabi ni Dizon na tinitingnan din ang pangmatagalang solusyon sa pagbaha at kailangan ayusin at panatilihing maayos ang mga flood control infrastructure sa Central Luzon.
1: XFM News Nationwide.
2: Naniniwala si Public Works Secretary Vince Dizon na maaari pang mapabuti ang sitwasyon sa Bulacan kahit ilang dekada nang nakararanas na matinding pagbaha ang ilang lugar sa lalawigan. Ayon kay Dizon, kabilang sa mga matinding apektado ang Hagonoy, Kalumpit at Paumbong dahil sa mababang lokasyon ng mga ito. Sinabi niyang hindi man lang o hindi man tuluyang mawawala ang baha, maaari pa rin mabawasan ang epekto nito sa pamamagitan ng pangmatagalang solusyon. Kabilang sa mga pinag-aaralang hakbang ang pagtatayo ng detention basins na maaring pansamantalang maglaman ng tubig ulan upang mabawasan ang tindi ng pagbaha. Ayon kay Dizon, kailangan lamang ipatupad ng maayos ang mga solusyon upang hindi na muling maranasan ang mga residente ang matinding epekto ng baha.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinimok ni Senator Francis Pangilinan ang pamahalaan na pabilisin ang pagkukumpuni sa mga nasirang farm to market roads, irrigation system at iba pang agricultural infrastructure matapos sumabot sa 2.32 billion pesos ang pinsala po sa agrikultura dahil sa habagat at mga bagyo. Ayon kay Pangilinan, hindi lamang produksyon na mga magsasaka ang naantala kapag nasisira mga kalsada at facilities, kundi pati ang pagdadala ng mga natitirang ani at huli sa mga pamilihan. Iniling po niya sa DPWH, Department of Agriculture at National Irrigation Administration, ngayon din sa iba pa mga LGU na agad tukuyin at unahin ang mga lugar na pinakamatinding naapektuhan. Iginit din ang senador na dapat gamitin ng maayos at agad ang rehabilitation fund at tiyaking mas matibay ang maitatayong infrastruktura laban sa mas matitinding kalamidad. Ayon sa DA, nasa 69,615 na mamagsasaka at mangingisda sa walong rehiyon ang apektado, habang 60,896 metric tons ng agricultural products ang napinsala. Pinakamalaki pa rin ang lugi sa palay. Umaabot po mga katropa sa 1.39 billion pesos.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, inaprubahan ng House Appropriations Committee sa botong 37-5 ang 10.1 billion pesos na proposed budget ng Office of the President at OP para sa fiscal year 2027. Tumagal lamang ng halos isang oras ang pagdinig kung saan dumalo si Executive Secretary Ralph Recto.
3: We respectfully propose a budget of 10.15 billion pesos for 2027. This represents only 0.14% or roughly 0.17% of the proposed 7.2 trillion pesos national budget. It is also 64% lower than the previous year's level.
2: Ayon sa ulat, isinagawa ang pagdinig bilang bahagi ng constitutional at interbranch courtesy ng Office of the President. Ang pag-aprobuha sa committee level ay susundan na dadaan din naman sa mga kinakailangang proseso ng Kamara bago ang pinal na pag-aproba ng proposed budget para sa 2027.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinagtanggol ng Malacanang si Paolo Ferdinand Marcos Jr. sa mga bumabatikos pala sa honorary Doctor of Laws degree na ginawad sa kanya ng pamantasan ng lungsod ng Maynila. Ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, ang honoris causa ay pagkilala sa natatanging ambag sa lipunan at hindi nakabatay sa academic course na dapat makompleto ng isang estudyante. Binanggit din ni Castro ang mahakbang ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang paglaban nito sa katiwalian at pagtulong sa mga Pilipinong naharap sa problema sa ibang bansa ang naging simbolo para igawad sa kanya ang nasabing parangal. Sinabi rin ng PLM Board of Regents na kinikilala nila si Marcos sa kanyang pamumuno at ambag sa pambansang kaunlaran, rule of law at edukasyon. Samantala, kinwestiyon ni Kabataan Party List Representative Rene Co ang pag-agawad niya ng degree kay Marcos at binanggit po ang mga kontrobersyang kinasasangkutan ng kanyang pamilya.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinaunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang seremonya ng panunumpa ng mga bagong na-promote na flag officers ng Philippine Coast Guard sa Malacanang Palace ngayong araw. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang 21 bagong promote na Philippine Coast Guard flag officers na manguna sa pamamagitan ng mabuting halimbawa na panatilihin ang mataas na antas ng integridad sa kanilang serbisyo. Kabilang sa nanumpa sina Vice Admiral Romel Supangan, Rear Admiral Jay Tariela at Commodore Noemi Cayabyab. Binigyan din ng Pangulo ang mahalagang papel ng PCG sa pagabantay sa West Philippine Sea Maritime Safety, Search and Rescue, proteksyon sa kapaligiran at paglaban sa ilegal na fishing at smuggling. Hiniling din ni Marcos sa mga bagong opisyal na ihanda ang susunod na henerasyon ng mga leader ng Coast Guard at suportahan ang modernization at innovation ng ahensya.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
0: Mga katropa, humarap bilang bagong testigo ng prosekusyon si AFP Colonel Manaros Buransing II. Ito ay sa 20th araw po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Martes. Sa direct examination ni Prosecution Counsel Reynaldo Robles, inilahad ni Buransing ang kanyang dating tungkulin bilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations. Ayon po sa kanyang testimonya, nagsilbi siyang pangunahing tagapayo ng Commander ng 1st Infantry Division pagdating sa mausaping Civil Military. Kabilang sa kanyang naging responsibilidad ang pagbuo ng operational plans, pangasiwa sa nilang implementasyon at pagsasama-sama ng mga datos mula sa mga subunit.
1: XFM News Nationwide.
2: Iginit ni AFP Colonel Manaros Buransing II na walang natanggap na confidential funds ang 1st Infantry Division mula sa Department of Education, Office of the Vice President o OVP, ganun din naman sa Vice President Security and Protection Group para sa Youth Leadership Summit at Information Education Campaign noong 2023. Sa Day 20 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ni Buransing na ang pondo para sa mga aktibidad ay nagmula sa regular na budget ng Philippine Army, mga lokal na pamahalaan at iba pang participating agencies. Ayon kay Buransing, walang pondong mula sa DepEd o iba pang ahensya ng gobyerno ang inilabas para sa 1st Infantry Division para sa naturang mga aktibidad. Ito ay sa kabila ng mga certification na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit na ginamit umano bilang suporta sa paggamit ng confidential funds para sa mga aktibidad ng Philippine Army.
1: VP Sara, absuelto, absuelto o konviktado? Konviktado.
0: Senator Pay Lacson, nagain po ng panukala sa sariling law enforcement arm ng Ombudsman. Tatropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
1: Live Report.
4: Naghain si Senador Ping Lacson ng panukalang batas para palakasin ang Office of the Ombudsman sa paglaban sa korupsyon. Sa Senate Bill No. 2394, iminungkahi ni Lacson ang paglikha ng Ombudsman Marshal Service, isang sariling law enforcement arm na maaaring magsagawa ng pag-aresto, pagdetine, paghahalughog at pagsamsam alinsunod sa batas. Layunin din itong magsagawa ng proactive at inspeksyon at investigasyon para makalikom lang ebidensya at makabuo ng mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa kasalukuyan, maasa ang Ombudsman sa PNP at NBI para sa ilang law enforcement functions kabilang ang pagsisilbi ng mga warrant of arrest. Isinusulong ni Lacson ang panukala matapos makita ang mga hamon sa pagsisiyasat sa mga kasong may kaugnayan sa flood control anomaly, reclamation at iba pang infrastructure projects. Inihay na panukala nitong Agosto 12 at isinasagawa na ang pakikipag-ugnayan para mapabilis ang pagdinig at pagtalakay dito sa Senado at Kamara. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipino. Pinas ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Magulang mahalagang katuwang sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga mag-aaral ayon kay Defense Secretary Sunny Angara. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
1: Live
5: Binigyan din ni Education Secretary Sunny Angara ang mahalagang papel ng mga magulang bilang katuwang ng mga paaralan sa pagtiyak ng kaligtasan at kapakanan ng bawat mag-aaral. Ayon kay Angara, hindi sapat na sa loob na lamang ng paaralan na katuwan ang pagprotekta sa mga bata. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng mga pamilya sa pamamagitan ng regular na pakikipag-usap, paggabay at pakikipag-ugnayan sa mga guro upang agad matukoy ang mga problema maaaring kinaharap ng mga estudyante. Anya, mas matibay na ugnayan ng tahanan at paaralan, mas mararamdaman ng mga mag-aaral na meron silang suporta at hindi sila nag-iisa sa anumang hamon ng kanilang kinaharap. Para sa Nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Mga katropa, XFM News Nationwide, sabayin nyo rin po na papayagan sa XFM Davao, XFM Cebu, XFM Bacolod, XFM Iloilo, XFM Zamboanga.
1: Balitang regional.
0: Unahin po natin dyan sa may Tugigaraw, ang lungsod ay nakahanda na para po sa bar exam 2026. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag, XFM Tugigaraw.
1: Live report.
6: Tiniyak ng pamahalaang panglungsod ng Tugigaraw ang kahandaan ng lungsod para sa gaganaping 2026 bar examinations sa Cagayan State University Carig Campus sa Setyembre 6, 9 at 13. Nasa full preparation na ang iba't ibang tanggapan ng lungsod upang matiyak ang kalinisan, seguridad, supply ng kuryente, internet connectivity at maayos na daloy ng mga aktibidad sa tatlong araw ng pagsusulit. Nagsagawa ang City Health Office ng disinfection sa mga silid at pasilyong gagamitin ng mga bar examinees bilang bahagi ng hakbang upang mapanatiling malinis at ligtas ang testing venue. Samantala, nagdagdag naman ng CCTV cameras sa loob at labas ng campus para sa seguridad. Nakapagtala rin ng mga kagamitan para sa internet at libreng wifi sa tulong ng Department of Information and Communications Technology o DICT. Naghanda rin ng General Services Office ng mga tolda para sa mga kawani at marsha professionals na tutulong sa pagpapatupad ng kaayusan at iba pang pangangailangan sa lugar. Upang maiwasan naman ang problema sa supply ng kuryente, isinagawa ng Cagayan Electric Cooperative 1 o Cagelco 1 ang inspeksyon sa mga linya at electrical facilities sa nasabing universidad. Samantala, nagsagawa rin ang City Engineering Office ng regraveling sa likurang bahagi ng campus na gagamitin bilang daanan ng mga examinees upang maging mas maayos ang pagpasok at maiwasan ang abala lalo na kung maulan. Tinatayang nasa 400 bar examinees ang sasailalim sa pagsusulit at dito sa lungsod ng Tuguegarao ngayong taon. Ito na ang ikatlong pagkakataon na magsisilbing testing center ng bar examinations ng Tuguegarao City, dahilan upang lalo pang paigtingin ng lokal na pamahalaan ang paghahanda. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
2: Hulihan ang LTO Palawan kontra improvised plates sinimula na ngayong araw sa Puerto Princesa at iba pang munisipyo sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Simula na ngayong araw, September 1, ipapatupad na ng Land Transportation Office ang kampanya laban sa paggamit ng improvised o hindi otorosadong plaka. Tiniyak ni LTO Palawan Albert Acosta na walang exempted sa operasyon kabilang ang mga pulis, sundalo, convoy at sasakyan ng mga opisyal. 5,000 pesos ang multa sa mga mahuhuling gumagamit ng hindi otorosadong improvised plate at maaari ring ma-impound ang sasakyan. Pinayuhan ng mga motorista na magdala ng OR at LTO authorization to use habang hinihintay ang duplicate plate. Dapat din na nakalagay sa pansamantalang plaka ang LTO improvised plate. Hihingi rin ng suporta ang LTO sa HPG at PNP dahil sa lawak ng Palawan at kakulangan ng tauhan para sa malawakang operasyon. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Mga katropa, babae patay matapos po na masagasaan ng truck dyan sa Naga City, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM, Cebu.
8: Patay ang isang 29 anyos na babae matapos masagasaan ng isang truck habang sakay ng motorsiklo sa National Highway sa Barangay Langtad, Naga City, Cebu, madaling araw nitong Martes, Setyembre 1. Kinilala ang biktima sa alias na Michelle, residente ng Sitio Pitos, Barangay Kalidngan, Karkara City, Cebu. Ayon sa pulisya, sakay ang biktima ng Honda Mio na minamaneho ng kanyang 57 anyos na asawa na si alias Agapito. Kasabay nila bumabiyahe patungong northbound ang Mitsubishi Fuso truck na minamaneho naman ng 68 anyos na si alias Roger. Nasa outer lane umano ang motorsiklo habang nasa inner lane naman ang truck. Pagdating sa Barangay Langtad, sinasabing nadaanan ng motorsiklo ang isang lubak na naging dahilan para mawala ng kontrol ang driver. Bumagsak ang motorsiklo at umilapon si Michelle sa kalsada bago siya aksidente masagasaan ang kanang likurang gulong ng truck. Kapo dinala sa ospital ang mag-asawa ngunit idideklarang dead on arrival si Michelle. Nasa kustudiya naman ang pulisya ang driver ng truck habang isinasagawa ang kaukulang imbestigasyon at hinihintay ang disposisyon sa kaso. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almi Mata, XFM News.
2: Binatilyo, natagpo ang patay sa gilid ng daan sa Zaraga, Iloilo. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
9: Patay na nang matagpuan ang 15 taong gulang na binatilyo sa gilid ng daan sa Barangay Balod, Liluan, Zaraga, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Nico, grade 8 student. Nakitang may sugat sa middle finger ang biktima, gasgas sa magkabilang tuhod at malaking pasas sa likod. Araw bago natagpuan ang biktima, nagpaalam ito sa kanyang ina na pupunta sa pinagtatrabahuhang poultry farm kung saan naginuman sila ng kanyang mga kasamahan. Ayon sa mga huling nakasama ni alias Nico na kanilang iniwan ang biktima sa Tanod Outpost at mag-isa na itong umuwi. Sa ngayon, patuloy ang pag-alam ng mga kapulisan kung sino ang sa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay sa biktima. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
0: At panghuli po, Katropa, inuman na mag-amain na uwi sa pananaksak. Yung suspect arestado na. Katropa natin sa Balita Alte de la Cruz, XFM, Santiago.
10: Nagawapan tumakas pero naaresto rin ang isang lalaki na di umano'y suspect sa pananaksaka sa kanyang mismong stepfather sa Barangay District 2, Cagayan City, Isabela. Isang 56 anyos ang biktima na kinakasama ng ina ng isang 38 anyos naman na pinaghihinalaan. Batay sa ulat ng mga otoridad ng Cagayan, Caponet City Police Station, nagiinuman pa ng alak ang biktima at suspect sa kanilang tahanan hanggang sa matamaan ng espiritu ng alak na nauwi sa pag-aaway. At maumano kasing susugod sa isang kaaway dito ang biktima na pinigilan naman ng suspect kasama ang kanyang ina. Bagamat hindi umano nagustuhan na pinaghihinalaan ang nabanggit ng pinipigilang biktima, dahilan para suntukin nito ang amain na uwi sa komosyon ng pag-aaway na humantong sa pananaksak ng suspect sa kanyang mismong stepfather na dinala agad sa paggamutan. Sa pamagitan ng hot pursuit ay natuntun naman at nadagkib ang suspect na tumakas sa lugar pagkatapos ng krimen. Dinala ang pinaghihinalaan sa Cagayan, Caponet City Police Station para sa posibleng pagsasampa ng kasong tangkang pagpatay. Mula rito sa 104.8X sa FM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Alte de la Cruz, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network, Philippines. Weather Update.
0: Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong Pilandok sa huling pagkakakita sa kanya, 1,060 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin 65 at bugsong 80 kph.
2: Katropang Buddy, pangalawa yan sa tropical depression sa labas ng ating PAR at huling namataan sa layong 655 kilometers west-northwest ng Itbay at Batanes, kung saan, good news, hindi ito inaasahang papasok sa PAR.
0: At samantala, Katropa, ang tropical storm Saudel, dating si Obet, ay huling namataan sa 900 kilometers kanlura ng extreme northern Luzon. At posible pong muling pumasok sa PAR kapag nangyari yan, ibabalik ang lokal na pangalang Obet.
2: May minomonitor ding low pressure area sa labas ng PAR at may katamtamang posibilidad na maging bagyo sa susunod na 24 oras habang patuloy naman ang epekto ng habagat sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas, kung saan inaasahan ang mga pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng Luzon.
0: Sumigat po araw 5:44 this morning, lulubog mamaya 6:08 ng gabi.
1: Balitang International.
0: Balita International, hatid sa atin ng Santon Gold. Patuloy na nilalabanan ng Indonesia ito nga pong tumitinding forest at land fire sa ilang bahagi ng isla ng Kalimantan at Sumatra. Pinakamalaking itinaas ng hotspot sa West Kalimantan, alos dumoble na sa 7,377, habang nasa 104 ang fire spots. Sa Central Kalimantan, nasa 5,244 ang hotspot, habang 504 naman sa South Kalimantan. At dahil po sa usok, Katropa, nasa 5.5 milyong residente na sa Sumatra at Kalimantan ng apektado. Umabot na rin sa mahigit 13,500 na kaso na acute respiratory infection ang naitala noong July at August. Samantala, 42 na company ang tinukoy ng Environment Ministry nila sa posibleng pananagutan matapos ma-detect ang masunog sa loob ng kanilang concession areas. Naipag-ugnayan din ng Indonesia sa Malaysia at Singapore sa pamamagitan po ng ASEAN para tugunan ang transboundary haze. Nagpatupad naman ang pamahalaan ng 95 fire care community groups na binubuo na mahigit sa 1,400 personnel para tumulong sa pag-iwas at pag-responde sa mga forest at land fires.
1: Showbiz News.
11: Ang balitang showbiz ay sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Opisyal nang magiging unang kinatawa ng Pilipinas sa Eurovision Song Contest Asia si Carmel Collado matapos niyang manalo sa Pilipinas Philippine Selection Night. Nasungkit ni Carmel ang panalo sa kanyang dance track na Sobra-Sobra na isinulat ni Nika Del Rosario at Matt Olavides. Tinalo niya ang siyampang finalist sa botohan ng professional jury, Philippine public at the rest of the world. Dahil sa kanyang tagumpay, kakatawanin ni Carmel ang Pilipinas sa kauna-unahang Eurovision Song Contest Asia sa Bangkok, Thailand sa November 14, 2026. Si Carmel ay tawag ng Tanghalan Grand Champion noong 2025 at nakilala rin sa The Voice Kids noong 2019. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports, katropa, hatid po sa atin ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Muling nagkampyon ang Filipino pole vault, ang ating pambatong si EJ Obiena matapos mag-clear ang 5.82 meters sa Stop Berlin sa Germany. Ito na ikapat niyang Stop Berlin gold at pang-siyam na gold medal ngayong 2026. Na-sweep din ni Obiena ang Stop Berlin meets ngayong taon matapos po niyang magkampyon sa indoor competition noong Marso. At sinubukan din ni Obiena na mag-clear ang 5.97 meters para sa qualification sa World Athletics Ultimate Championship. Pero hindi ito nagawa sa tatlong attempts. Samantala, qualified na mga Filipino pole vaulter natin para sa 2027 World Championships. Matapos ma-clear ang 5.90 meters sa Zurich Diamond League noong August 27.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon yun ang XFM News Nationwide. Unang araw ng September 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM. Katropa mo. XFM 89.1 Davao City. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Clarice, Anna.
13: Exciting.
12: Exciting. Exciting.

0: Isang malusog na Tuesday afternoon, mga katropa Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome pong muli sa ating programang The Secrets of Health. Ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Siyempre po, ito pa rin ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa pangalan po ng ating partner, hopefully bukas makakasama na natin uli, Doc Michael Hines, at ng atin pong CEO, Doc Remelito Uy. Ako po inyong makakasama, Doc Ronald Paler, sa ating pong programang The Secrets of Health. And of course, kasama din natin ngayon sa ating talakayan ang ating pong isang certified naturopathic practitioner, naturopathic doctor, and also isa sa bantay kalusugan po natin, Doc Algie Bakla.
1: Okay, maraming salamat partner Doc Ron at sa lahat ng ating mga taga-subaybay, mga katropa, mga ka-wellness. Welcome po sa The Secret of Health, ang programa maghahatid sa atin ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. At sana marami tayong mapag-usapang bagay na, alam nyo na, eh, makatutulong sa ating prevention sa mga karamdaman na kadalasan po eh pwede namang labanan actually. Mm-hmm. Kaya lang minsan napapabayaan natin dahil hindi natin alam anong nangyayari. Kaya tayo nagkakaroon ng mas malalang sakit bago pa natin mamalayan.
0: Yan po mga ka-wellness ha. At tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM stations nationwide, also sa Solid FM at iba pang mga partner stations nationwide. At sabayan din tayo napapanood sa live Facebook live po natin sa Yes to Health page at 99.5 XFM Mega Manila Facebook page. And of course, kung kayo po ay nakatutok ngayon sa ating live streaming, napakaswerte po ninyo. And good news ha, extended po ang ating katropa giveaway, Doc Algie, ano?
1: Pero iba yung ating mechanics.
0: Yes, meron po tayong bagong mechanics, mga ka-wellness. Kaya ito, pakinggan po ninyo ha, ang ating bagong mechanics sa ating katropa, healthy katropa giveaway. Ang gagawin po ninyo, of course, i-share po ninyo ang ating live stream and i-hashtag The Secrets of Health. At pagkatapos, ito yung bagong mechanics ha, pagkatapos ay i-selfie or mag-selfie kayo kasama po ang mga Yes to Health products. Pwede pong Santon Plus Gold, Santon Gold Coffee Mix, and iba pang mga, also lahat ng mga ano, mga products po ng Yes to Health. And of course, mamaya atin pong pipiliin at i-announce po natin ang pangalan ng maswerteng mariregaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift pack.
1: Parang ganito, Doc Ron, ang gagawin nila. No? Uh-huh. Alam ba, meron silang coffee. Ginagamit na nila.
0: Yes.
1: So, kahit yung sachet o yung box, mag-selfie sila. Tapos, i-comment nila sa comment section ng ating live stream. Yan, para makita natin sino naman sila na gumagamit ng produkto po natin para mapili ng ating pong producer kung sino po yung mariregaluhan, mga ka-wellness.
0: Yan, para makita naman namin ang kagandahan at kagwapuhan po ninyo sa comment section mamaya. And para makaroon ng chance manalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. And of course, mga katropa, mga ka-wellness, welcome na welcome po ang inyong mga tanong at pwede kayong magpadala ng inyong mga mensahe at inyong mga health concerns, katanungan sa atin pong text line number 0969-609-6545 at kung hindi naman maselan ang inyong mga tanong, pakilagay po ang inyong pangalan at kung saang lugar po kayo nakikinig sa ating programa. At sa mga nais sumubok at bumili ng ating mga produkto, and of course gusto din ninyong kayo din naman ang makakapagbigay ng ano, makapagbigay ng mga testimony at kagalingang hatid ng ating mga produkto, ay ito po ay available sa ating mga leading drug stores nationwide, sa Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drugstore, Generica Drug, Southside Drug, at sa mga local pharmacies sa inyong mga lugar. And of course, ang ating Santon Gold Coffee Mix na palaging nagkakaubusan ay available po sa ating Fisher Mall. Pasensya na po kayo kapag naubusan po kayo, mga ka-wellness. And of course, doon po sa mga palaging naghahanap pwedeng-pwede na po ninyo mabibili sa atin pong or sa ating partner na Mercury Drug ang ating Santon Gold Coffee Mix, mga ka-wellness. Pagpasensyahan nyo na minsan pagka ano, empty ang shelf, palagi po yan.
1: Kalimitan
0: po. Nauubusan. Kaya paunahan na lang po. And of course, doon sa mga palaging nauubusan at gusto po ninyo at kaping-kape na po kayo ng ating Santon Gold Coffee Mix, pwede na po kayo mag-order online sa atin pong Shopee store. I-search lamang po ninyo ang Yes to Health 2011.
1: Pwede rin po kayo makabili ng discounted product natin, especially kung senior citizen po kayo. Magpunta po sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy. Marami po tayong branches na pwede po ninyong puntahan. Sa Yes to Health, pwede kayong magpakonsulta doon ano, at bibili ng product with discount sa mga senior, discounted din. Meron pa tayo mga iba't ibang naturopathic modalities. O, number one dyan, yung cleansing and detoxification po natin. Mm-hmm. Yung ating nutritional therapy kung saan ina-assess na ating mga consultant. Ano mga nutritional protocols or program ang pwedeng gawin? Especially kung meron na po tayong mga karamdaman or if we want to prevent any condition na sa tingin natin, eh meron na tayo.
0: Mm-hmm.
1: And also, meron tayong mga modalities gaya ng yung ating eye detox. Meron tayong yan. Meron tayong biozapper therapy, yung terahertz, mugok buyang, Korean therapy. Meron din tayong acupuncture.
0: Mm-hmm.
1: At sa branches like Santa Rosa branch, every Thursday ay nandyan ho si Doc Wendell para sa ating Nacho Trad.
0: Mm-hmm.
1: Or tinatawag niyang Hilugtok.
0: Hilugtok. Ano?
1: Na isang napakagandang modality para ma-relax ang mga kasukasuan, kalamnan, mga litid na laging nagpapahirap lalo na kung medyo umiidad na po tayo.
0: Yan.
1: Kaya puntahan po ninyo yung atin pong mga branches.
0: Yan po mga ka-wellness. And this coming Sunday ay meron po tayong seminar, wellness seminar dito po sa Santa Rosa branch. Magsisimula po yan alas 8 ng umaga. And of course, doon sa mga gustong sumubok at gustong mapatunayan ang kagalingan na hatid ng atin pong mga klinika at ating mga modalities, bisitahin po ang ating mga Yes to Health clinics sa malapit na mga lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga ka-wellness. Okay, ngayong araw ay continuation po ito ng topic natin kahapon, ano? Women's Hormonal Health Part 2. At alam nyo ba, mga ka-wellness, na ang hormones ng isang babae ay parang isang orkestra, o dun sa mga mahilig sa music, orkestra. At kapag ang bawat instrumento ay tumutugtog sa tamang timing at saka sa tamang balance, maganda ang harmony ng ating katawan. Pero kapag ka merong iisa, kahit iisang hormone lang na sobra o di kaya kulang o hindi na sumusunod doon sa timing ng kanyang trabaho, ay pwede pong makaapekto sa maraming bahagi po ng ating katawan. At dito natin makikita kung gaano kahalaga ang women's hormonal health from puberty, menstruation, pregnancy, postpartum years, hanggang sa premenopausal at menopause, dumadaan ang katawan ng babae sa napakaraming hormonal changes. Kaya kung nakaranas ka ng irregular periods, matinding menstrual cramps, acne, unexplained weight changes, mood swings, fatigue, sleep problems, hot flashes, o pagbabago sa menstrual cycle,

0: Luna yung key chemical messengers ng hormone ng babae, like yung estrogen, progesterone, insulin, or even thyroid hormones, mm-hmm. eh hindi magiging balance. Eh. Kasi ang hormone kasi hindi pwedeng excess, hindi pwedeng kulang, dapat yes. laging nasa balance. Mm-hmm. So ang mga physical effect nito, pwedeng magkaroon ng irregular periods, yung mga kababaihan, ano, nami-miss yung cycle, mm-hmm. o kaya sometimes heavy bleeding, or mm-hmm. may painful cramps, ano, na nangyayari na it happens when there is a hormonal shift mm-hmm. na nangyayari sa kanilang katawan. Minsan, yung mga pagbabago sa timbang, mm-hmm. Yung mga tinatawag nila na hindi maipaliwanag na pagbigat ng
1: bilis
0: kanilang timbang.
1: Bilis na bagway.
0: Oo. Yung iba naman, kumbaga, ito ay dahilan sa epekto nung tinatawag nating stress hormone ano, mm-hmm. sa katawan natin, katulad po ng cortisol. Mm-hmm. Yan, kapag masyadong mataas yung level of stress hormone, apektado niya itong ganitong mga aspeto sa hormone natin. Ano. Mm-hmm. Ganun din yung issue sa kanilang mga balat at sa kanilang mga buhok. Mm-hmm. Okay? Katulad nung mga adult acne. Kung baga, di ba ang acne parang sa adolescence period lang.
1: Yeah, kung minsan ba, palaging madami kapag nag-edad ng 8, 9, 10 years old, yan nagsisimula. Tapos, pagkamatanda, nagkakaroon din.
0: May nagkakaroon na rin. Uh-huh. Yun ay kinalaman po sa hormone. At yung commonly na highly visible yung pagnipis ng buhok. Na kung saan minsan, makikita mo sa CR, ano, ang daming mga buhok. Mm. Alam mo naman na karamihan, lalaki kasi hindi masyado eh. Pero yung mga babae, pag nagsuklay sila, talagang
1: nalalaglag.
0: Ano. Mm. At saka minsan, makikita mo rin na may mga excess hair growth. Mm. Katulad nung kahapon pinag-usapan natin, yes. yung mga babae may bigote, may maraming
1: bumabalbon.
0: Oo, bumabalbon. Mm-hmm. So, ito yung kinalaman po sa pagtaas ng androgen. Mm-hmm. Ang androgen kasi yung male hormone yun. Mm-hmm. Na meron din ang babae na dapat nasa
1: low level lang.
0: Mm-hmm. Okay, yung pagkaroon ng sobrang pagod, mm-hmm. tinatawag na fatigue, ano, low energy. Ito ay dahilan sa hormone disruption also, ano. Kaya kasabay na dyan yung mood changes ng isang babae. Yung iba naman, nagreklamo na hindi na sila makatulog na maayos. Mm-hmm. Especially kapag sila po ay may mababang progesterone mm-hmm. level. So, pag mababa yung progesterone level ng babae, always affected yung
1: sleep
0: nila. Mm-hmm. Sa emotional naman, sinabi na rin kahapon natin, yung epekto sa emotion and mental health nila, mm-hmm. Mood swing.
1: Kaya ito yung kailangan matandaan ng mga lalaki, Doc, ano? Kaya yung mga mood swing.
0: Para maintindihan nyo yung inyong mga partner yes. na hindi sila, kaya nga sa Bible nakalagay na ano ang mga babae daw, ating mga asawa ay parang babasaging kristal na dapat ingatan.
1: Very ano, very delicate.
0: delikado. Mm-hmm. In terms of health, kasi maraming health issues ang kababaihan mm-hmm. because of the hormone, ano?
1: Yes.
0: And also yung kanilang brain health, mm-hmm. mental health, yung mga ano nga tinatawag na mood swing, brain mm-hmm. fog,
1: brain fog
0: yan mm-hmm. na nakakaapekto sa kanila. Yung reproductive effect naman, number one, yung infertility. May mga babae na 10 years lang kasal, hindi pa rin nabubuntis,
1: yes.
0: wala namang problema si Mister. Mm-hmm. Si Mrs. ang may problema because yung imbalance sa kanilang hormone can affect yung ovulation mm-hmm. ng isang babae. At may mga cases din na pinagmumulan nito partner ng paghihiwalay ng mag-asawa.
1: Yes, of course.
0: Kapag yung babae ay may tinatawag na low sex drive, mm-hmm. wala siyang hilig. Kasi yung feeling niya parang walang gana mm-hmm. sa sex. Mm-hmm. At ang nangyayari noon, sabi ko, biro ko nga lagi, even yung mga babae na hindi pa naman menopause, di ba? Mm-hmm. Sa Pilipinas kasi masyado tayong conservative. Mm-hmm. Pag umabot na yan sa edad na 40 plus to 50s, ano?
1: Ayaw na mapasiping.
0: Ayaw na. Mm-hmm. Naglalagay na ng ano, yeah. ng signboard.
1: Uh-huh.
0: No entry. No entry. Si Mr. naman, syempre, uh-huh. lalaki yan. Yes. Maglagay din ng signboard. Uh-huh. Left turn. U-turn. Joke lang po yun. Pero uh-huh. man nangyayari yun because yes. nga, yung mga babae, commonly, sila yung may epekto sa kanila, yung pagbaba ng sex drive. Because mm-hmm. kapag bumagsak yung estrogen level, kasi habang tumatanda ang babae and going to the premenopausal period, mm-hmm. yung estrogen bumababa yan. Mm-hmm. So, yun palang estrogen ang nagdadala ng drive.
1: Mm-hmm.
0: Parang sa lalaki, yung testosterone ay nagdadala ng drive ng

0: ng lalaki sa sexual, you know, sexual desire. Mm-hmm. O ganun din sa mga kababayan. Kaya minsan, pag si misis, lagi ka ng tinatalikuran sa pagtulog, intindihin natin. At baka sakaling may magagawa pang paraan nutritionally para kay misis. Ayan.
1: Ayan po mga ka-wellness, kaya sinasabi po natin na ang hindi lang ang babae dapat ang makaintindi nitong hormonal function, pati din ang mga lalaki. And of course, para din matulungan din ninyo yung mga asawa ninyo. At kalimitan kasi pagka sexual, yung bumababa ng yung sexual intimacy, Doc, nagsisimula ng magdudahan.
0: Oo.
1: Yun pala epekto lang ng ng hormonal malfunction ng mga babae. Kaya ito, kailangan din ninyong maintindihan. And of course, Doc, kung minsan kalimitan is yung mga nakakaapekto. Ito yung kahapon is napahapyawan lang natin. Gusto nating mas maintindihan mismo kung ano yung epekto. Ano-ano ba ang mga pwedeng maka-impluensya at makaapekto sa mga hormonal function ng mga kababaihan, Doc?
0: Ayan, magandang tanong yan. Actually, pahapyawan ko lang kanina yung sinasabi ko. Balikan ko ng konti.
1: Mm-hmm,
0: na yung babae, lalaki, dumadaan yan sa parehong sitwasyon.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang mas madalas nga yung kababaihan ng masyadong
1: shifting palagi.
0: Oo. Sa lalaki naman, pag nagkaroon sila ng problem sa yung tinatawag na gana, ganang sexual, because of actually, lalaki nagkakaroon din ng problema yan. Erectile dysfunction particularly, di ba?
1: Mm-hmm. Pag diabetic na.
0: Oo, diabetic yung lalaki. Mm-hmm. Tapos, ang mga lalaki kasi may likas na partner may pride yan.
1: Mm-hmm.
0: Hindi niya maamin sa sarili niya.
1: na hindi na kaya.
0: Kaya minsan, umuwi, madaling araw na. Ngayon si misis nagdududa. Baka meron na tong iba, ganyan. Ay, hindi niya alam, si mister parang nahihiya lang na tanggapin na wala na.
1: Mm-hmm.
0: Wala nang kakayahan.
1: Mm-hmm.
0: Kaya minsan sa mga lecture, alam mo, naranasan ko, pag we are discussing about male health, especially yung mga erectile dysfunction, napapansin ko si misis ang nagte-take note. Mga misis, tawa na sila ng tawa na kasi sila yung mas interested, yung mga mister nila, mga tahimik lang, hindi nagtatanong.
1: Uh-huh.
0: Anyway, balikan natin yung tanong mo kanina tungkol saan yung nakaka-apekto pag, sa hormone ng isang babae.
1: Uh-huh.
0: Unahin natin yung alcohol. Although, hindi naman lahat ng babae. Actually, ang mga babae, sila yung may pinakamababang percentage ng alcohol intake.
1: Pero mas marami nang nag-explore ngayon, Doc, lalo na pag napapanood yung mga paborito nilang Korean novela tapos nakainom nung.
0: Sa Korea kasi, isa ka sa mga lamig na lugar, parang normal lang sa kanila yun. Pampainit ng katawan kasi nga malamig.
1: Uh-huh.
0: O sa Pilipinas naman, alam ko sa mga probinsya, lambanog.
1: Lambanog.
0: Yung mga tuba, mga barkadahan ng mga nanay, naglalambanog sila, nagtutuba sila. Anyway, yung alcohol po is one of the key disruptor of our hormone, lalaki man o babae. So, ang key hormone affected ng alcohol intake, take note, estrogen.
1: Mm-hmm.
0: Yung alcohol, nag-slow down yung liver natin sa pag-process ng estrogen. Kasi nga, kapag ikaw ay nag-take ng alcohol, yung focus ng liver mo.
1: Mm-hmm.
0: So, ang liver function o metabolism is very important for
1: hormonal
0: estrogen o sa hormone natin.
1: Mm-hmm.
0: So, the higher estrogen, yan ang nangyari, nagiging mataas yung estrogen level kasi hindi siya nababalansin ng atay natin. So, the higher the estrogen, pwedeng bababa naman kasi hindi enough yung yung progesterone. Kasi ang dalawang yan, progesterone, estrogen, nababalansin.
1: Kala yung balance eh.
0: So, for example, kung wala kang enough progesterone, ang mangyayari nito, yung estrogen magkakaroon ng dominance. That's why yung estrogen dominance ang laging iniugnay nila sa pagtubo ng mga bukol-bukol sa kapangangapal ng matres ng babae.
1: Mm-hmm.
0: So, apektado ng alcohol yung breakdown ng estrogen.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang isa sa nakita nila sa pag-aaral. Yung progesterone naman, pag uminom ka ng alcohol, bumabagsak yung progesterone production mo.
1: Mm-hmm.
0: So, nare-reduce naman yung ovulation, regularity ng ovulation. Ibig sabihin ng ovulation, di ba, sa normal na babae na walang fertility issue, yung egg, yung egg nila, regular yan.
1: Na pinoproduce.
0: Na pinoproduce. Ngayon, apektado yun. During that progesterone decline.
1: Mm-hmm.
0: So, the harder periods, yung Nangyayari yan kapag may mga time niya, ano, mga sa PMS.
1: Yeah.
0: Di ba?
1: Premenstrual syndrome.
0: Oo, nangyayari yan. Yung mga babae na hindi pa naman menopause pero nakakaranas na sila ng parang mga sign of menopausal. Mm-hmm. So yun, apektado rin ang pag-inom ng alak yun. Ganun yung cortisol, pag umiinom ka ng any kind of alcoholic drinks, mm-hmm, tumataas yung level of stress. Kaya tingnan mo ha, yung kanilang mentality.
1: Mm-hmm.
0: Pag may stress sila, gusto nila mag-uminom ng alcohol, mm-hmm, para mawala daw yung stress. Baliktad.
1: Mas lalong nasi-stress.
0: Eh, may kaibigan ako. Gusto daw niya makalimot. Nung uminom, lahat naalala eh.
1: Nag-relapse, Dok?
0: Oo. Lahat naalala niya yung problema niya.
1: Uh-huh.
0: Kaya lang, ang kagandahan nun, kasi pag wala kang inom, hindi kang makaiyak, hindi uh-huh kang parang nahihiyak.
1: Nahihiyak pang umiyak.
0: Nung makainom na eh.
1: Nakaiyak na.
0: Eh, talagang lumabas lahat ang problema. Uh-huh. Uh-huh. O, di ba? Yun. Because yung stress level ng tao, lalong tumataas yung cortisol once uh-huh we consume alcohol. Even mm-hmm yung insulin, kapag nagtitake ka ng alcohol, ini-interfere niya yung pancreas sa pag-create ng insulin.
1: Mm-hmm.
0: So, ang nangyayari doon, tumataas yung sugar level natin. Kaya mm-hmm the more we take alcohol, any kind of alcoholic beverages, mm-hmm, kahit beer pa yan, so may epekto yan sa blood sugar natin.
1: Mm-hmm.
0: And blood sugar level have effect also sa ating hormone sa mga kababaihan.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. So, sa katawan, so nakita natin yung resulta na irregular yung menstruation,
1: uh-huh,
0: nagkakaroon ng menopausal changes, kung uh-huh saan during premenopausal and menopause, uh-huh, nakikita natin na yung alcohol, marami siyang effect uh-huh dun sa isang tao, no? And also, yung long-term risk nito is consistently, pag mataas yung estrogen, link uh-huh yan sa cancer, especially hormone-driven condition like breast cancer.
1: Kaya dun sa mga mahiling magtagay-tagay ng mga babae dyan.
0: Yeah.
1: O yung risk ng pagkakaroon ng breast cancer, tandaan po ninyo yan.
0: Kasi akala natin, simple lang. Ano? Pero sa babae, yan, pinag-aralan nila na it can also influence the growth of cancer in our breast.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Kaya sabi nga nila yung one drink,
1: mm-hmm,
0: isang inom,
1: mm-hmm,
0: meron siyang acute effect.
1: Mm-hmm.
0: Pag sinawag na acute, ito yung mga sudden
1: mm-hmm
0: effect sa ating 10% ng estrogen level ang tumataas in just one alcoholic drinks.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kung ayaw nyo magkaroon ng makapal na matres, mm-hmm, dahilan sa surge ng estrogen, mm-hmm, you need to stop taking alcohol or mm-hmm any alcoholic beverages na akala natin harmless,
1: mm-hmm,
0: sa ating katawan. Pagdating naman sa pagkain, alcohol pa lang yan. Bus na yung oras natin. Yung mga deep-fried foods.
1: Yeah.
0: Alam mo, partner, yung deep-fried foods, ibig sabihin, sobrang paggamit ng mantika, ang daming epekto niyan. Mm-hmm. Hindi lang yan sa hormone. Mm-hmm. No? Kumbaga, tumataas yung yung insulin resistance,
1: mm-hmm,
0: bumabagsak. Ibig sabihin, hindi na nagiging yung insulin resistance tumataas dahil mm-hmm hindi na masyadong responsive yung receptor ng cell sa insulin. Pag maraming mantika at pirito ang kinakain natin everyday,
1: mm-hmm,
0: na di-disrupt din yung appetite control.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kapag ikaw ay kumain ng matataas, especially trans fat, partner, nag-i-interfere yan doon sa satiety hormone natin. Usually, di ba, yung leptin. Na nagsasabi sa ating katawan na ikaw ay busog na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya huminto ka na.
1: Mm-hmm.
0: Parang awa mo na.
1: Pero pag fatty yung pagkain,
0: hindi nagiging effective yung mm-hmm leptin. Kaya hanggat gusto natin, kain tayo.
1: Kakain pa. So, hindi nawawala yung gana sa pagkain.
0: Oo. Yung ghrelin naman, nagtitrigger siya ng hunger. So, mm-hmm, parehas siyang nadidisrupt.
1: Mm-hmm.
0: Yung kasi minsan yung tao, gutom na laging gutom.
1: Mm-hmm.
0: Tapos pag kumain, hindi naman na-detect agad na busog na.
1: Mm-hmm.
0: So, usually nakaka-ano yun.
1: Mm-hmm.
0: Marami pang iba actually. Yung mga nakikita nila sa pag-aaral ngayon, yung mga microplastics.
1: Wow.
0: Mm-hmm. Kasi yung paggamit daw ng mga polyester, mm-hmm, fabrics,
1: mm-hmm,
0: may pag-aaral dyan na.
1: Dami pa naman yan ngayon, Doc. Lalong-lalo na yung merong sikat na brand na galing sa China. Kalimitan, not just galing sa China. Mostly sa mga fabrics ngayon, meron talagang tinatawag pag nakalagay, polyester. So,
0: kasi mura yun eh. Mura.
1: Oo. Mas mura. Kaya yung iba naman, di ba, hilig yung sa shopping, bibili kasi mas mura. At ito pala, napakalaking epekto, nakaka-apekto sa sa hormonal balance natin, Doc.
0: Oh, yes. Kasi merong mga, nakakontribute kasi yung mga plastic source. Kasi galing sa plastic kasi itong polyester na fabric. Kumbaga, merong naririli sa katawan na endocrine disrupting chemicals, EDCS, particular yung Bespinols. Mm-hmm. Makikita mo yung mga BPA.
1: Mm-hmm.
0: Yun, na familiar kayo doon sa mga BPA o mm-hmm. phthalates.
1: Mm-hmm.
0: Na ang ginagawa noon, na minimimic niya yung ating hormone sa katawan mm-hmm. natin. And ini-interfere minsan yung natural chemical messenger ng katawan. Uh-huh. Kumbaga nakaka-apekto to doon sa hormonal process ng or pathway ng hormone sa ating sistema.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Sa yung mga plastic din yan, according to study, na nasa mga drinks natin.
1: Mm-hmm.
0: For example, meron tayong iniinom, mahilig tayong uminom ng mga naka-bottle, mm-hmm. plastic bottle. O, nagli-leach 'yun doon sa tubig. For example, mm-hmm. kahit pa sinasabing nila na yan ay safer food.
1: Mm-hmm. Food pero grade.
0: Food grade plastic. Pero
1: yeah.
0: based on study, mga ka-wellness, mm-hmm. Hindi yon guaranteed.
1: Mm-hmm.
0: Nakita nila sa kanilang mga pag-aaral na nagli-leach or nakokontaminate yung mm-hmm. tubig o inumin or any food na nasa plastic container.
1: Mm-hmm.
0: At pag-heating, mga ganong sitwasyon, at saka long storage, nagpupunta sa tubig. Pag ininom mo yung tubig,
1: mm-hmm.
0: for example, yung nanoplastic is nandun smaller than 1 micrometer, mm-hmm. known as nanoplastic.
1: Mm-hmm.
0: Kaya niyang lumusot sa ating cell membrane.
1: Wow.
0: That this plastic, microplastic, ngayon, lahat mm-hmm. tayo ay affected ng microplastic in our blood.
1: Mm-hmm.
0: And sa mga kababaihan, matindi ang epekto nito sa hormones.
1: Mm-hmm.
0: Kaya maraming mga babae ngayon, especially those who are always using products that are using plastic as, mm-hmm. You know, pinakang packaging, mm-hmm. mahilig kayo dun sa mga pag-init-init using mm-hmm. plastic. May mga pag-aaral na po niyan. Hindi mm-hmm. lang kami nagsasabi
1: mm-hmm.
0: that this can give us more microplastic in our blood, in our cells, that causes hormonal disruption.
1: Mm-hmm.
0: Kasi mga ano itong plastic na to, partner, mga disruptor ng
1: hormones.
0: Hindi mm-hmm. lang babae, pati lalaki.
1: Pati sa lalaki.
0: Yes. Mm-hmm. Kaya nga maraming mga pag-aaral na inaalam nila how to flush out microplastic in our body.
1: Mm-hmm.
0: At kaya isang unahan ko na kayo, yung moringa.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Viral yan noong nakaraan yeah. about doon sa moringa seed extract.
0: Oh.
1: O na nakaka-filter out ng ating yan pag-uusapan natin mamaya.
0: Yes.
1: No, kaya mga ka-wellness, yung mga ninyo, yung mga damit, kaya mas maganda piliin po ninyo, mas pinaka-the best na
0: cotton talaga.
1: Cotton talaga ang klase ng damit na kailangan po ninyong bilhin. Bilhin na tela, para po ay makaiwas sa hormonal malfunction. And of course, isa din yung yung kalimitan kasi nabibili na natin, Doc, yung yung tantaran o yung
0: yung mga plastic na mga chopping board mas magandang gamitin siguro metal or wood. Tingin ko
1: Meron mga kawayan ngayon mas mura lang naman. Switch po kayo dun. So yun, as much as possible is ma-reduce natin yung plastic contamination natin, lalong-lalo sa makababaihan dun po sa inyong mga damit.
0: Oh.
1: And of course, fried foods. Ay, nako, kasarap ng french fries.
0: Masarap talaga ang prito. Masarap talaga yan.
1: Masarap ang prito french
0: mga deep fried na yan. Ako, masarap talaga yan. Kaya lang yun nga, may consequences
1: uh-huh.
0: yung pagiging masarap ng isang pagkain.
1: Uh-huh.
0: Pwede naman maging masarap na healthy.
1: Uh-huh.
0: Yun nga lang, usually common practice talaga, fried foods.
1: Mm-hmm. Fried food, iwasan po yan. And of course, alcoholic drinks. Marami po pong tayong tatalakayin, mga ka-wellness. Maya-maya ay ipagpapatuloy po natin na talakayin with triggers po sa paano nakakatulong na mag-dispose ng microplastic yung malunggay extract. Mm-hmm. And of course, yung ating premium D3 and Santon Plus Gold. Paano sila nakakatulong sa hormonal malfunctions? And bago natin yung ipagpapatuloy, uulitin ko lang uli yung mechanics po ng
0: baka hindi nila narinig kanina.
1: Healthy Katropa giveaways. Ang gagawin lamang po ninyo is share yung ating Facebook Live.
0: Uh-uh.
1: Of course, huwag kalimutan hashtag The Secrets of Health. And of course, magpicture po kayo ng selfie kasama yung ating mga Yes to Health products, Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix.
0: Kahit isa lang, isang product
1: kahit isang product lang. Selfie po ninyo. I-comment po ninyo sa ating Facebook Live at baka kayo po ang ating mapili sa atin pong Healthy Katropa giveaways at marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs. Diyan lamang po kayo, standby at magbabalik pa po ang programang
2: The Secret of Health. The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
1: Ayan po mga ka-wellness, balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol pa rin sa hormonal imbalances ng mga babae. Ang katanungan, Doc Algy, ito yan palagi na alam naman natin ito. Paano, ano yung function ng ating Premium D3 at ng ating Santon Plus Gold with regards sa hormonal balance at paano ang pagtitake na ito araw-araw ay napakalaking tulong doon sa may mga problema sa hormonal functions?
0: Yan, unahin natin yung ano, yung content ng Premium D3.
1: Premium D3.
0: Yung Premium D3 kasi alam natin meron siyang MCT o medium chain triglyceride. Ito yung isang uri ng oil, okay? Na hindi naman directly nagge-create o nagre-replace sa ating female sex hormone like estrogen or progesterone. Instead, sinusuportahan niya yung katawan natin sa kanyang metabolic process. Kumbaga, kasi ang maraming ano eh dahilan kung bakit ang nadidisrupt ang hormone.
1: Yes.
0: So ang ginagawa ng Premium D3, particularly MCT, tinatarget niya yung balancing ng normal metabolic function that always affect yung how the body
1: produce
0: yung hormones, ating hormones.
1: Certain hormones. Yeah.
0: Yan. So yung MCT, nakakatulong yan especially sa insulin regulation kasi nag-i-improve ito ng insulin sensitivity based on study na nag-re-reduce sa sugar spike na nakaka-stress sa ating adrenal gland.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi pag masyadong mataas yung spike ng sugar, ang epekto niya sa katawan, para kang, wow, lakas mo, para kang ano. So, your adrenal will ma-oblige to give you more to support your energy. Ayan. And also, yung liver support, mahalaga yung MCT for liver support. Alam naman natin na ang healthy na liver is also meaning healthy yung ating pong mga estrogen balance and progesterone balance. Yan, yung cell fuel. Ibig sabihin, kapag ang MCT ay enough, it can help fuel up the cell kasi kinoconvert niya into ketones yung MCT. Okay? To yung fat na kinakain natin. So, mas magiging mas efficient yung energy production ng katawan natin.
1: Doon pa lang yan sa MCT, Doc, ha?
0: MCT pa lang
1: MCT
0: yan.
1: MCT pa lang yan. Doon sa D3 naman.
0: Sa D3 naman, ito kasing vitamin D3 is nag-a-acts like a hormone. Kumbaga yung katawan natin, may vitamin D3 D receptors na siyang key reproductive areas including yung ovaries and uterus. Doon sa mga areas na yun. Ano? So, ang trabaho nun, tumutulong sa pag-regulate ng sex hormones. So, pag na-regulate means balance. O hindi, kasi pag sumobra yung estrogen, alam mo na mangyari.
1: Yes.
0: Pag naman bumaba yung progesterone, same thing. Yan. Kumbaga, nandun siya sa balancing act. Doon siya nag-focus. And also, ang vitamin D3 talaga, not only for bone health, not only for immune system health, ito'y isang key essential vitamins for reproductive support, lalaki man o babae. Actually, maraming mga pag-aaral ang sasabi na nakakatulong ito para malimitahan yung pagkakaroon ng PCOS. Yung kaya nga, one of the vitamins that we need to take every day kung sa tingin natin may hormonal changes na hindi maganda sa katawan natin, take tayo ng any kind of vitamin D3. Ano? And also, pag kasi nagme-menopause
1: palagi,
0: palagi
1: kasi, Dok, yung ano yung kalimitan kasi is marami sa mga babae, talaga napakarami sa mga kababaihan ngayon is merong tinatawag na PCOS. Ngayon ay nakita ng mga ano, nakita sa research na ang isa sa pinagmumulan ng PCOS is yung hyperinsulinemia, naging yung tinatawag natin insulin resistance yung katawan.
0: Oh, kaya nga makikita mo yung classic sign of PCOS is una yung pagkakaroon ng rapid weight gain. Pangalawa, yung acne. Then, another thing is yung pagkakaroon ng mga hyperpigment.
1: Hyperpigmentation.
0: Dito, sa mga singit-singit.
1: Sa mga singit-singit.
0: O, ng katawan. Yan ang isa sa mga classic sign that we have hyperinsulinemia, which is also associated with PCOS sa katawan natin. So yun pa lang yun, ano, and marami pa actually na kulang lang tayo sa oras, ano.
1: Mm-hmm.
0: And Moringa seed naman na nandun sa Premium D3 also, based on study, ha, latest yan, 98% of microplastic from contaminated water natutulungan tanggalin.
1: Tanggalin ng ano?
0: Moringa seed.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, so ito rin ay nag-a-act as a natural coagulant. Okay? Mm-hmm. Na, kumbaga, it causes liquid particles to cluster together. Mm-hmm. So yun yung isang reason bakit kaya niyang i-neutralize yung microplastic in a substance. Ngayon, if we take Moringa seed oil, ano, in our daily, kasi sa Moringa seed oil kinakain talaga yan sa India for those metabolic problem like diabetes, hypertension, high cholesterol. Sa atin naman, siyempre mahirapan pa kayong humanap ng Moringa seed oil. Nilagay na natin yan doon sa ano, sa Premium D3, yung oil mismo ng Moringa seed, ano. So yun yung nagagawa niya sa ating katawan.
1: Kung titingnan natin, Doc, yung Premium D3, yung tatlong ingredients doon mismo ay napakalaking ano, tulong doon sa mga may hormonal imbalances. Kasi yung MCT nakakatulong sa hormonal balance, D3 nakakatulong sa hormonal balance, ang ano, yung Moringa extract possibly could drain or could ano, kayang matanggal or maka ano din, makatanggal ng mga microplastics, which is nakakaapekto din sa atong ating hormonal balance. At so we can see na ganun kaganda ang pag-inom ng Premium D3, lalong-lalo na doon sa mga kababaihan na mayroong hormonal balance. Dok, ano?
0: Correct ka dyan. Mm-hmm. Oh, yun pa lang yun, ha? Yung palang, speaking about Santon Plus Gold, ang isa sa key ingredients niya na merong magandang epekto, yung tinatawag nating Santons.
1: Santons.
0: Oh, yung Santons, ang isa sa nagagawa ng Santons is yung mga, ano siya, nag-a-act siya as natural aromatase inhibitor. So, ang aromatase, yan yung mga natural enzymes sa ating katawan na chine-change siya yung male hormone na tinatawag na androgens into female hormones na estrogen. So pag maraming aromatase sa ating sistema, ang mangyayari, yung male hormone sa katawan ng babae, i-convert niya into a female hormone.
1: Female hormones.
0: So lalong tataas yung estrogen.
1: Mm-hmm.
0: So yung may impact yon sa balance ng hormone ng isang babae. Yan. Kaya nagkakaroon ng estrogen dominance na sa mga pag-aaral, sinasabi ng mga doktor na dapat ay balance lang, hindi masyadong mag-dominate ng sobra yung
1: isang
0: hormone na yun. Ayan, yun po yun, ha? At marami pang nagagawa ang Santon Plus Gold in terms of yung antioxidant ability ng kanyang content and yung kanyang tulong sa ating metabolic function. Eh, malaking bagay sa mga babae para mabalanse yung kanilang hormone at maiwasan yung mga kondisyon that are caused by estrogen dominance and outbalance yung hormonal system ng isang babae.
1: Yan po mga ka-wellness, at taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day at saka Premium D3, isang soft gel tatlong beses sa isang araw, ay napakalaking maitutulong po sa mga problema sa hormonal imbalances, lalong-lalo na sa mga kababaihan, mga ka-wellness. And of course, maraming salamat, Doc, kasi napaka-informative na naman at talakayan natin ngayong hapon na ito. And of course, doon sa mga gusto magpadala ng inyong mga inquiries and also mga health concerns po ninyo, pwede po ninyong i-text sa ating text line 0969-609-6545. Maya-maya po ay atin pong babasahin ang mga text messages and health concerns ninyo. Tutok lamang po at magbabalik pa po ang programang
3: The Secret of Health.
2: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zafon Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na, bebut pa.
4: Zafon Plus Coffee Mix.
2: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: mabibili sa mga butika.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
6: Mabibili sa pinatamalapit butika sa inyong
7: lugar. Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Cellphone Gold Coffee Mix.
9: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Cellphone Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Cellphone Gold Coffee Mix.
8: Cellphone Gold Coffee Mix. Nagkape

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. At sa mga nais pong magtanong, ating text line number po 0969-609-6545. At ilagay po ang inyong mga pangalan at address kung hindi po maselan ang inyo pong mga katanungan. Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural po ito kaya wala pong side effect. Kaya naman sa mga hindi pa po nakasubok ng Santon Plus Gold, punta na po kayo sa pinakamalapit na drugstores at ito'y available na ho sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee at sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa.
0: Ano po mga ka-wellness? Basa mo na tayo. Greetings, Doc. Yes. Mas marami kang makikita dyan sa'yo eh. Kaya mamaya mamiss ko yung iba eh.
1: Ayan. No. Shoutout tayo. Shoutout yes. Kay Sir BJ Pastor Haya, Emerson Labrilaso, ganun din po sa kay Sir Ding Estrella, kay George G. Boy Acosta, Yimi Atam, at basahin natin yung kanilang mga komento. Ano? Sabi dito ni BJ Pastor Haya,
0: yes.
1: Sabi niya, hello Doc, kami po at Solomon Orbon. Sa wakas po, lumiit konti, nabaha sa amin. O nakapunta na po kami ni husband sa clinic. Dami po kasi nag-aabang sa mga order nila. Nakapasok po kami. Kasi ngayon, naibigay ko na po mga orders ng mga kasamahan ko. So kahapon kasi hindi sila ano, hindi sila nakapunta doon sa seminar. Ano?
0: Yes.
1: Ayan. Salamat po at nakapunta ho kayo sa Yes to Health. Ano? Ayan. So, shout out po ha sa lahat ng ating mga taga-panood and also sa ating mga taga-pakinig sa lahat ng XFM, mga ka-wellness at iba pang partner radio station po natin na naka-hook up sa ating live program ngayon.
0: Yan po mga ka-wellness ha, ulitin ko po, baka hindi nakalimutan nila or na ano, extended po ang ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo ha, hindi na ngayon yung ano, ang bago pong mechanics is mag-selfie po kayo kasama ng Yes to Health products, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 o anumang mga produkto natin. I-selfie and of course i-comment po ninyo sa ating ano, sa ating Facebook Live, and also huwag kalimutan hashtag The Secrets of Health. Baka po kayo ay mapili at manalo ng ating Santon Gold giveaways gift packs.
1: Ayan. Selfie nyo lang, tapos i-comment nyo yung mismong picture ang dapat makita namin dito sa ating live comment.
0: Okay. Sana po tayo, Doc. Live advice.
1: Okay. Pag-usapan naman natin ang inyong mga text message na pinadala nyo sa ating pong hotline na mga ka-wellness.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Ayan, live advice. Ano mga katanungan natin dyan, Doc Ron?
0: Okay, basa muna tayo ng mga text messages. Dito po from 5034. Doc, ask ko lang anong gamot sa tatlong araw na hindi na dumudumi. Si Aling Melda po ito, 68 ng Tarlac.
1: Nako, napakahirap niyan kapag hindi ka nakadumi ng tatlong araw. Ano? Kasi especially kung kumakain ka ng regular, ma'am, ano? Alam niyo mga ka-wellness, dapat ang bowel movement natin in a day. Bago ko sagutin, bigyan ko muna ng konting background.
0: Ano? Yes.
1: Ang bowel movement natin, supposed to be in a day, is tumatapat lang kung ilang beses tayong kumakain. Kasi meron niyang ano eh, may sistema yung digestion natin na kapag kumain tayo, meron niyang cycle. Ano? Supposed to be yung kinain natin ng breakfast kahapon, sa sunod na breakfast, ilalabas mo na yun.
0: Before.
1: Oo. Ay, ang problema, kung 3 days, ibig sabihin talagang sobrang bagal ang inyong bowel movement. Oo. At ang consequences nun, yung hindi maganda sa tiyan, yung mga toxins that are already doon sa colon, it can be reabsorbed. May ganun eh. Tapos, apektado rin yung balance na ating good bacteria sa colon natin. So, ang gagawin nyo po ganito, doon muna tayo sa mga practical na kaya nyong gawin. Ano?
0: Yes.
1: So pwede po kayo early in the morning, mag-take po kayo ng at least 2 glasses of warm water.
0: Mm-hmm. 2 glasses, of,
1: two
0: warm
1: glasses
0: water?
1: Of warm water. Mm-hmm. Much better, lagyan ng konting salt.
0: Mm-hmm.
1: Pinch of salt, mm-hmm, bawat glass. Then
0: kahit anong salt, doc?
1: Kahit anong salt. Mm-hmm. Pero kung meron kayong rock salt, sea salt, much better. Sea salt, mm-hmm, better po yun. Sabihin na natin isang gano'n na ano, na yung malalasahan mo ng konti yung alat.
0: Isang kurot.
1: Oo, pero hindi maalat masyado.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, pwede niyong pigaan ng konting kalamansi.
0: Kalamansi.
1: Oo. Mm-hmm. So, iti-take niyo po yun, yung 2 glasses na yun na mainit-init na ano, early in the morning.
0: Mm-hmm.
1: So, ang purpose kasi noon is, kasi pag may salt yung mm-hmm tubig, parang ano yun, parang purgative ang effect noon.
0: Yes. Mm-hmm.
1: So, pag nag-take ka noon, mapapansin mo after 15 minutes,
0: mm-hmm,
1: punta ka na sa CR talaga.
0: Mm-hmm.
1: Kukulo na yung tiyan mo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay safe kasi empty stomach, tapos mm-hmm yung salt, hindi yan nakaka-affect sa kidney natin.
0: Mm-hmm.
1: Dire-diretso lang yun doon sa mm-hmm ating bowel. Ano? Mm-hmm. So, tapos ang diskarte naman sa pagkain, bawas muna kayo ng mga kanin.
0: Mm-hmm.
1: Kasi usually, yan ang diet ng Pilipino. Wala mo ng tinapay.
0: Mm-hmm.
1: For 1 week, ang breakfast ninyo, kain kayo ng oatmeal, yung rolled oats.
0: Mm-hmm.
1: Highly suggested dyan yung dragon fruit,
0: mm-hmm,
1: nilagang saging na sabang, mm-hmm, hinog, ano pa ba, yung papaya,
0: mm-hmm,
1: pinya,
0: mm-hmm,
1: nilagang kasaba, mm-hmm, with
0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Pwede yun, Santon Gold Coffee Mix. Tapos may sausawan kayo na ano, kinudkod na nyog na may kunting salt. Actually, yun yung mga magaganda sa mga constipated, mm-hmm, ano. Tapos, sa gabi, ang kakainin ninyo, very light lang muna.
0: Light meal. Mm-hmm.
1: Sa tanghali lang kayo, kakain ng rice.
0: Mm-hmm.
1: Much better na rice, yung high fiber, yung unpolished brown rice, mm-hmm, or red rice, or black rice. Pwede mo na ma-mix sa white rice yan eh.
0: Mm-hmm.
1: Para magkaroon na kayo ng bulk ng fiber. Kasi mm-hmm common reason kasi ng mga constipation, kulang talaga sa fiber. Mm-hmm. Mahilig kasi tayo sa refined,
0: mm-hmm,
1: high sugar.
0: Mm-hmm. Tapos kulang pa sa tubig.
1: Mm-hmm. So, in terms of water naman, ang pinag-uusapan natin, sukatin nyo na. Kung hindi mm-hmm naman kayo namamanas, pwede sa inyong 2 litrong tubig in one day.
0: Mm-hmm.
1: Iinumin nyo ng dahan-dahan.
0: Unti-unti.
1: So, hindi po biglaan ano, mm-hmm, so yung sinabi ko nina 2 baso,
0: mm-hmm,
1: pang morning lang yon, just to flush out,
0: mm-hmm,
1: oh yun yung gagawin po ninyo. So mm-hmm kain kayo ng mga leafy vegetables, mm-hmm, kangkong, talbos ng kamote, at iwas muna kayo sa karne,
0: mm-hmm,
1: kasi karne no fiber yan,
0: mm-hmm.
1: Oh, gawin niyo po yan ng 1 linggo and self-correcting naman ang colon natin.
0: Yes.
1: Kung kaya nyo kumain ng kimchi, yung mga mm-hmm highly fermented with probiotics, mm-hmm, much better. And sa produkto naman ng Yes to Health, mag-take kayo ng 2 capsules of Santon Plus Gold sa umaga, sa tanghali, mm-hmm, at sa
0: gabi.
1: Gabi. Yun mm-hmm po yun. Then, vitamin C, 1 capsule 3 times a day also.
0: Mm-hmm.
1: Premium D3, 1 capsule 3 times a day also.
0: Mm-hmm.
1: Lahat po yan, magtutulong-tulong para mm-hmm maging maayos ang inyong bowel movement. Kasi mm-hmm sometimes, iba kahit high fiber ang pagkain nila, mahina din yung muscle,
0: mm-hmm,
1: yung tinatawag na peristalsis movement, mm-hmm, ng colon. Kaya may nagsasabi, Dok, sinunod ko yung inyong ano eh,
0: mm-hmm,
1: kaya lang ganun pa rin.
0: Mahina ang peristalsis talaga.
1: Yun pala sa, especially pag ang edad medyo ano na, medyo mm-hmm maedad na tayo, 60 plus to 70, 80, mm-hmm, medyo ano na ang bowel movement.
0: Mm-hmm.
1: Dahil sa paghina ng capacity, yung galaw ng bituka natin.
0: Mm-hmm.
1: Yun po yun. Yung iba naman, sa mga wellness center, ina-advise natin yung colonics or Labatiba, mm-hmm, 'di ba yung classic yung Labatiba nung panahon,
0: yes,
1: no?
0: Mm-hmm.
1: Kung marunong po kayo noon sa online, may ma-order kayo na inima bag.
0: Inima bag.
1: Mm-hmm. Oo, then somebody will assist you.
0: Mm-hmm.
1: Very simple lang naman yung inima, then makakatulong 'yon para makalabas yung dumi, especially yung dumi masyado nang matigas.
0: Mm-hmm.
1: Pasintabi sa mga kumakain, ano, wag niyo lang imagine niyo sinasabi ko. Nakakatulong ho 'yon.
0: Yes.
1: Oh, na malaki.
0: Pagka malapit naman po kayo sa Santa Rosa branch, meron po tayong flush out, isa po 'yon sa binibigay po natin kapag merong problema sa ano,
1: mm-hmm,
0: sa problema sa tiyan. And of course, kapag mahilig din kayo sa ano, sa kape. Ang kape is dehydrating, which could also affect your ano, yung metabolic problem,
1: mm-hmm,
0: ay switch kayo Santon Gold Coffee Mix. Another message, Doc, inquiries from 5889 po ako ng Santon Plus Gold Capsule. Pwede di ko na inumin ang syndrome niya daw, G from QC.
1: Hindi naman kailangan ihinto yung multivitamins kung meron kayong multivitamins. Mm-hmm. Kasi meron niya kanya-kanyang purpose.
0: Mm-hmm.
1: For example, nagsisentrum kayo, tuloy niyo yung sentrum nyo. Then, Santon Plus Gold, i-mix mo lang. Ngayon, mm-hmm, nasa sa inyo na kung anong discarte nyo. Kung, halimbawa, yung budget nyo, eh, limitado lang. So, mabili kayo sa dalawa kung hindi nyo kayang pagsabihin. Pero kung meron na kayo, eh huwag nyo ihinto. O, di ba? Eh, ano man yan eh. Nutritional support po yun.
0: Yes. Ito Doc, from Winnie ng North Caloocan City. Mm-hmm. She is listening from DWW.
1: Mm-hmm.
0: Sana po daw matalakay naman natin yung vertigo.
1: Oh sige, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bukas na bukas din. Pag-uusapan natin kung ano ba yung vertigo.
0: Aha.
1: Ayan, request granted.
0: Okay, bukas na talakayin vertigo. Ito din from 9232. Listening from DWW74. Gamot, ano ang gamot sa vertigo? Pwede po ba yung product nyo?
1: Discuss natin bukas. Pero pwede kayo pwede kayo mag-take ng Santon Plus Gold kasi sa vertigo maraming causative factor.
0: Mm-hmm.
1: Ayan, linawin natin bukas para mas malinaw kasi wala na tayong masyadong oras, ano.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Ito naman Doc is maganda po ang Santon Coffee, hindi po nakaka-acid, masarap pa, from Melody Ilguera ng Teresa Rizal.
1: Yan, salamat sa comment, totoo po yan. Yes. Dami ho mga takot sa kape.
0: Mm-hmm.
1: Na dati heavy coffee drinker,
0: mm-hmm,
1: kaya lang umayaw kasi nga inatake na ng hyperacidity.
0: Mm-hmm.
1: Eh yun talaga kasi minsan pag naramdaman mo na, alangan namang ulit-ulitin mo pa.
0: Mm-hmm.
1: So, dahil nga mahilig sila sa coffee, they tried our Santon Gold Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: And amazingly, sabi nila, okay, walang walang hapdi sa tiyan. Mm-hmm. Kaya tinuloy-tuloy nila. Kasi yung ating Santon Gold Coffee Mix, may collagen yan.
0: Mm-hmm.
1: Collagen is highly protective sa integrity ng bawat part ng katawan. Particular skin, internal organs, chan, blood vessel. So, ibig sabihin, pag kumakain kayo, umiinom ng may collagen, ang mangyayari nun is patitibayin niya yung structure ng isang parte ng katawan natin.
0: Mm-hmm.
1: Yan kasi yung main protein. Mm-hmm. Kasi protein na yung collagen eh. Na nagpapatibay sa mga bahagi ng ating katawan. Kaya pag marami kayong collagen, sapat ang collagen, ang ganda nung balat.
0: Mm-hmm.
1: Hindi, ano yung balat natin, hindi laylay at hindi rin madaling magkaroon ng injury. Yun po yun.
0: Ayan po ha, Santon Gold Coffee Mix, dun sa mga mahilig uminom ng kape at gusto niyo ng kape na hindi nakakaasim sa sikmura, kape na nakakaganda at nakapagpataas ng glutathione sa ating katawan at ng collagen. Santon Gold Coffee Mix, pwede yan kahit tatlong beses sa isang araw. May diabetes ka man o meron ka mang hypertension, walang problema po.
1: Yes po.
0: Okay, from sabi ni Ma'am Ophelia, listening over transistor radio and using SIM due to network interruption. Nonetheless, the secret of health today segment for men and women. Hi, Doc Algen, Doc Ron.
1: Ay, salamat po sa inyong pakikinig. Ano? Uh-huh. Para-paraan talaga sila para makasubaybay sa ating
0: makasubaybay
1: programa.
0: Makasubaybay sa ating programa.
1: Highly appreciated po, Ma'am.
0: Uh-huh. At, hi, Doc. Last na to.
1: Oh, last question.
0: Pwede lang po ba mag-take ng premium D3 nyo kahit i-add ko sa aking multivitamins and minerals na may vitamin D3, 1,000 ion na po?
1: Mm-mm.
0: Pwede po ba mag-take ng D3 tapos meron na siyang D3 na 1,000 ion?
1: Pwede pa. Mm-hmm. Pwede pa po kayo mag-take ng ating suplemento.
0: Ayan po mga ka-wellness, maraming salamat po sa pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. Mga paalala uli, Doc Algie.
1: Ayan. So, paalala po, pahalagahan natin yung kalusugan natin sa mga kababaihan. Isa sa pinaka-crucial sa kalusugan ng mga kababaihan ang kanilang balance ng hormone. Ayan. And using natural medicine, nutrition, produkto ng Yester, Santon Plus, Premium D3, Vitamin C, I think makakatulong ho yan sa ating hormonal balance para lagi tayong happy, healthy, and ligtas sa mga karamdamang dala nitong hormonal imbalances, particular sa mga kababayan. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating pong kinalalagyan, whatever we are doing right now. God bless.
0: Okay, maraming salamat Doc Algie, and of course sa mga listeners po natin, huwag pong kalimutan, isama po sa inyong healthy lifestyle ang ating ultimate trio, ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C and Premium D3 araw-araw para manatili pong malakas, makaiwas po sa anong uri ng karamdaman. At sa pangalan po ng ating partner Doc Misha L. Hines at ng napaka-generous at napakabait po nating CEO Doc Remelito Uy, ito po si Doc Ronald Paler, samantalang magpapaalam po sa inyo sa kahapon na ito at magkarinigan po tayo ulit bukas sa parehong oras at parehong istasyon. Dito lamang po sa ating programang
1: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Excited.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ano na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Tiintagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanson Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanson Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, HealthMed Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GUS

0: Dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras na ito mga babe, alauna e media na sa hapon. Atong oras atod ka nata sa Zonthone Gold Coffee Mix. If you're looking for a coffee that can be part of your everyday routine, try na ang Zonthone Gold Coffee Mix. It's delicious and convenient coffee mix made for coffee lovers who want something different in every cup. Zonthone Gold Coffee Mix na akini babe, mangosteen, moringa, glutathione and collagen nga makatabang sa tuang everyday lives. So if coffee time na, Zonthone Gold Coffee Mix na. At ang ikaroon tuntood ang itong programang X-Rated with Babe Zabrina.
2: Nagkalain-laing sitwasyon o sugilanon sa kinabuhing sa tao nga nagkinhanglan o tambag sa mga katrupa sa programang X-Rated. Inyo makauban ang Babe ng Bayan. Amoy pa lang, ulam na. Babe Zabrina.
1: X-Rated.
2: Alauna y media hangtod alas 3 sa hapon, Lunes Santo Biyernes, dinilang sa XFM Network Philippines.
1: X-Rated. X-Rated.

0: X-Rated. That was Di Makatulog by Sud. At ang oras mga babe, alauna 50 na sa hapon. Mayong hapon sa mga babe na today hanggang ganina pa nagulat-hulat sa tong pagpanaguban-uban karong hapon na mga babe. Kumusta ba ang inyohang adlawng Martes? Kumusta inyohang unang adlaw sa bulan sa Setyembre mga babe? I hope na okay kaayo ang inyohang adlaw karon. And mas mo okay pag ina kayo, of course, maguban-uban ta sa programang X-Rated dinhi sa XFM. Mayong hapon sa mga babe na to, ganina pa nakasubaybay, ganina pa nag-tune in. Kung asa man ka nakaplaster karon, unsa man imong position diha?
1: Easy.
0: Laban lang diha, babe.
1: Easy.
0: Padayon sa pag-LL, padayon sa paglingkod-lingkod. No, padayon sa pagligid-ligid or paglingaw-lingaw diha. Kung unsa man na klase nga LL imong ginahimo karon, padayon lang diha, babe. Kay karong hapon na, of course, maguban-uban na pud kita. Gikan alauna yung media hantod, alas 3 sa hapon, para sa tuang drama karong hapon na. Of course,

0: Ngayong hapon sa mga babe na ito nga ganina pa nagpaminaw ha. All the way from Asaba, itong mga babe na ito karon. Visayas and Mindanao. Oh! Asa man sila nakaplastar karon. So naminaw diri sa XFM Davao mayong hapon. Mga babe na ito nga nagpaminaw po diri pinaagi sa tuwang XFM Tagum, XFM Mati, maayong hapon sab. Og sa XFM Johnson. Mayong hapon, mayad nga hapon sa mga kasi manua ko da. May lunggo, kagilongga nga na mati. Subo, mayad nga hapon sa inyong atanan. Mga babe na ito diri sa may XFM 101.7 Bukidnon, XFM Pagadian, XFM Zamboanga, and XFM Ipil. O diba, layo kay Tagmabda no? Sa mga babe sab na ito nga na mati. Naminaw diri sa XFM San Franz, XFM Tacloban, og mga Cebuano babes na ito nga naminaw karon diri sa XFM Cebu, ingon man sa XFM Canlaon. And of course, mga babe, naka-hook up karon ang atuang XFM 91.1 Kidapawan. Ayan, kung asa ka naka-plaster karon babe, sit back and relax diha. Kaya ako ang bahala sa imo, masahion ta ka.
1: Easy.
0: Ako na bahala maglingaw sa imuha, maglipay sa imuha karong hapuna. Sa mga wala pa nakaila diha, no, magpaila-ila sa diay, takay ba sinyag malabayan tagbato, darikin sa baning sa baan ni. Inyo gihapon makauban, karon sa programang X-Rated, ang inyuhang babe ng bayan. Ang amoy pa lang, ulam na. Of course, babe Zabarina, mga babe. Anong ulam na naman po tayo ngayon? Ay, klase-klase manggutang ulam araw-araw. But anyway, mga babe, ha, kung asa man kakaroon, ako na ang bahala sa imo. Bakos ginanay mong radio, di ha? Og, higupin na sa tuwang healthy ng kapetong Xanthone Gold Coffee Mix. Well, naminaw sa tuwang programa. Itong Xanthone Gold Coffee Mix sa makatabang kinilabi na sa mga babe na ito, di ha? Nga medyo lutang karong panahuna. No, kanang, or nag-drama-drama na stress na hinun, kinabuwagan. Onyo may ngon dayog, wake me up when September ends. Parang, ayun, nagpa-stress di ha, babe. Kay mahagard ra ka. Para kanunay blooming. And of course, manghimisong ta always. Dapat dili ta magpa-hagard-hagard. Ang ato ang Xanthone Gold Coffee Mix sa doon na kini glutathione and collagen. So makatabang kini aron mabalik sa healthy ang ato ang mga pamanit. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix mapalit ni siya sa mga Yes to Health clinics nato nationwide, ato mga butika or suking butika, and of course ato ang mga XFM stations nationwide. Mga babes, sa mga gusto makiguban sa itong programa karon, gusto magpaabot sila mga greetings, requests, and shoutouts. Ayaw magkaulaw ha, kay ako rani. I-text na sa itong text line 0969-333-0537. O truhan ko babes sa 0969-333-0537. Diha na i-text. O baka pwede pa ka magtanaw kasi live na live tanga makita karon sa XFM Davao Katropa Digital. O truhan ko XFM Davao Katropa Digital. Pwede po din nyo tanawin akong socials, Babe Zabrina o baka Zabrina XFM Davao. Ano una, 55 sa hapon. Kumusta inyong kahapon ng diha, babe? Naipipila ka mga babe na dadri karon na medyo nagluya. Ang uban po kay medyo wala sa mood. No, pero sige lang, ayaw kabala ka, babe. Maglingaw-lingaw. Tapos ginanay mo hang radyo diha. Sa mga babe po na ito nga mga drivers nga naminaw karong mga panahuna, amping-amping sa pagbiyahe ha, kaya wala na ba si Babe Zabrina para ampingan ka? Eyes on the road, not on the legs. Dili magpatara-tara o glingi sa mga deliks, sa mga delikadong talanawon. Kaya dool na sa disgrasya. Dapat focus lang yun ka. Isa kadalan lang gid ang tanawon, babe. Diba? Ano raman jud na. Mayong hapon ha sa mga babe na ito nga karoon pa naka-tune in di ha. Di na ta magdugay-dugay. Kay unya, gusto na ko taas-taas ang atuang time para mag-chika-chika ta unya. No? Pwede mo mutawag unya after sa tuwang drama para mas taas ang atuang pag-uban-uban. No? Di na ta madugayon mga babe. Kaya di ko gusto lagi nga parang mabitin mo. Gusto ko masulod retso. Gusto ko nang maano da yun ba? Sugdan dayo na to para taas atong agi ba? Ano sama na, no? Para taas ang agi. Kay kung magdugay-dugay tawa, giyod. Short time ang labas. Nasa taas ang agi. Meow! Aray ko!
1: Isi-isi!
0: Wait na mga baby, basog na nato ni para taas na itong agi unya. Kay madali, lago traba ko, maglabad akong ulo, basta mabitin ko. Sa programa? Oo, kanang... Kanang dali-dali ko ba? Kapuyan ko ba ngayon, anak? Gusto ko kanang sulit na sulit talaga yung pagsasama natin sa programang X-Rated. Gusto ko nga pag mag labing-labing ta sa X-Rated, babe, kanang taas-taas og masatisfy dyan ta. Di dyan ta mabitin kay makalabad og ulo. Ah, sige, para dili na maglabad ang atong ulo, babe, bika na diha. I-ready na mong kagalingon, kay isulod ko na. Idasok ko na, babe. Ang unsa?
1: Isi-isi.
0: Ni Ana. Ni Ana. Abli, hanggang haan diha. Engineer RK, okay baka diha? Okay ra, okay ra. Dira siya lain. Bitaw, babe, isulod na ako. Idasok na ako. Ani Ana, giyod. Ang... Atong, wala pa. X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit ka lang yung bakit! Ayoko lang sa anak!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat na ni mukha ng hait ka na ba ha?
1: Makuni ang butul sa inyong kinatawag! Masubra ka to kiro! Putlon ko ni Agmat sa tagbayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: bagong pag-asa ng pagmahal.
1: Boss, sakit ba, Adam? Lipay ako. Buska ko sa tanan.
2: X-Rated. Nagkalainlaing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga gibadan ning atong tulumanon ug hatagan og tambag pinaagi sa atong bangkitang Babe Sabrina. X-Rated. Dalit kaninyo sa XFM.

0: Oh, ano nang hinapon ka? Abi pala, giaway ta ka. Ano sa maging problema? Ha?
1: Gamay na lang yun kay ikaw, time na ako. Naading lang yung kaanang duwa ni mo sa billiard.
0: Joera, saan taragod ko? Naibaw na bitaw ka nga, bisag asa na lang ko abot. Inang maito na min. Nana, kibawiya ka ha?
1: Di nilang gani ka mo reply sa akong mga chat.
0: Dugang pasabot. Please, kaysa ka ba? Kung mahal ko ni mo, mahalon sab ni mo ang akong gusto.
1: Leon.
2: Pasibayag na nanay lain ha?
1: Gemma?
2: Bitaw, dunay posibilidad nga duna nanay lain si Leon. Hinungdan nga di na kaya na makaatiman ni mo. Kay di ba yan na siya ingon ni Ana sa una ha? Sawa pa mo nagkauyab, daan naman na siya nga hilig anang bilyard. Unya sa una, sa bago pa mo, naman lagi siya'y time ni mo. Caring, sweet ka siya ni mo. Unya karon nausab naman siya.
3: Uy, di lang sab siguro na to inanaon. Eh, di ta ka siguro nga nagloib si Leon ni Joera, Gemma?
2: Pareha lang yun mo mga laki, oy. Maglinabanay.
3: Ay, di man sa ingon. Ah, ako lang ba? Hatagan sa naptag chance si Leon nga makaprove nga busy lang yun siya sa iyang hilig. O guwa siya magloib sa ilang relasyon ni Joera?
4: Nanay na, ego na ka mo, ana. Tuod, salamat ninyo ha. Tungod kay kamuraging duwang ako mga suod. O guwa na ako'y problema, to the rescue dayon mo. Mga salamat kaayo.

0: anniversary ron na mo ni Leon. Pero bisag great wagad siya buhata. Huwag to anunsya sa Davao City na i-tournament sa bilyar nga giapilan. Huwag nalang ikay bilhin niya. Gusto nta ko wala agaron malingaw ko. Pero si Jima, di available. Kinaglain ang lawas. Si Alan.
1: Hello? Alan?

0: Salamat kayo sa imong pag-uban nako, ha, Alan? Imo gid kong gilingaw ron. Imo kong gipakatawad sa imong mga joke. Bisag ni ako sa akong kagulanan.
1: Ay, good, ha, gol, go, all good. Ikaw rin mag-antos. Lugmaw mo gano'y mong mga luhas mata. Uwa, benis ato sabot, ha? Uwa, hilakay?
0: Sorry.
1: Ah, ato sa plaza na? Nakulakaw ta, aron malingaw ka?

0: Saan ka? Managpamay ka?
1: Maudi ay. Maudi ay nga bugnaw ka na kay kayang nako. Kaya naman ay kailain. Naibawan ako. Ngauyaw naman ay mo si Sunshine.
0: Mataka lamang ka, oy.
1: Ayaw na lang taliyon. Uyab mo! Og daghang ebidensya. Lakip na sa inyo mga chat sa usag-usa. Nabasa na ko ang imong cellphone sa diyang nahibili ni kay dito ka sa CR. Hayop ka!
0: Sige. Ang kuno na ko. Uyab mi ana Sunshine. Og nabuhat na ako kay naa naman kay laing uyab ng kana si Alan.
1: Ayaw yapin si Alan. Kadi mi uyab. Og ayaw pangita og katarungan. Tungod kay nagkauyab mo sa wa pa nga tong anniversary nga nagkuyog mi ni Alan. Dugay ra mong uyab. Og ayaw ipasangil nga makigrenasyon ko ni Alan.

0: Ayaw to hiraki, tawhana na, uy. Di ba siya deserving? Sus! Ikaw? Nahigug magyapon ka? Bisag ipasikita na kaniya?
1: Mahalaga kain ako sila yun, Chima.
0: Ay, ang butang yun ni mo, Juwera. Ikaw lang yun nagsakit-sakit sa imong dughan.
1: Tuod, si Alan, hain di ahi.

0: Ang sa kanimong isulti na ako nga importante kay Juwer.
1: Please, ayaw ko malibari ni akong ihangyo ni mo, Alan. Please.
0: Unsa balagi na?
1: Magpapanggap na nga, uyab.
0: Unsa?
1: Please, Alan. Doon na kasi man nang gawa may magkita nila yun. Unya, tagsa na lang kayo magparamdam na ako. Mga, magpatuta nga, uyab ta. Aron sa ingon, magselos siya. Huwag makikita siya na ako.
0: Disura sa lalim mong ipabuhat na ako, eh.
1: May mo lang ginanin mo. Please, Alan. Please, Alan.

0: Oh.
1: Unsa na imong dah?
0: Chocolates.
1: Wow, ha?
0: Labot pa ko na kong tita gikas Japan. Maong nangay ko niya og chocolates. Maong gihatagan ti ka.
1: Wow, thank you. Alan, ugma ba? Mananaw tag sini. Kita ko yung ni Jima.
0: Oba!

0: Wow ha! Ana jud ay na? Holding hands nga maglakaw, bisag fake BF lang. Ana man gyud na. At least maabot sa dunggan nila yon nga duna na kuno hay koy gipuli niya. Ay nakuno.
1: Ay dalagog palagda, Jima.

0: Thank you, ha? Thank you, kaayo. Kay bisag fake lang atong panag-uyab ko, no, hay. Pero gipapil ni mo na ko nga tinood ang maong relationship. Mga lihok ni mo. Og buta nga, wa na gihatag ni Leon diri na ko.
1: Wala na, eh. Ako lang giparindigan ang imong giingon nga kutob sa kumahimo. I-feel nga, uyab ta. Aran dili ko mailang.
0: Kung parehas pala unta ni mo si Leon, di lang unta ko masakit ang sama, ani.
1: Hilak na sapa. Ayaw lang ipaghilak. Bebebe, ahiran tali mong luha sa mata, be.
0: Thank you.

0: dali ta oh. Okay, kao na na baya.
1: Lagi?
2: Doon na nagunay kay Gipulin ako. Ha?
1: Oh.
2: Og wa pagyudi mo ang anga. Panggay mo pag yung best friend. Panigar-nigar ka pa sa una. Gawa mo'y relasyon. Pero di ay to, uyab di ay mo. Ha?
1: Buhay si Kumira, Leon!
0: Ayaw kong tuka!
1: Leon!
0: Ayaw kong tuka!
1: Leon, usap ba?
2: Kausa ka ba? Ba!
0: Leon! Alam, ikot niya ko!
2: Hoy, ayaw kong patawa na ha! Na nagsabot mo nga uyab mo! Pero ang tinood, uyab yun ay mo!
0: Di ka na tinood! Bisa pagkutanan pa ni mo si Gemma! Saksi siya sa among agreement ni Alan!
2: Hoy! Ay kong patuhuan ha!

0: kinuok ko. Kada ka ni bunog. Sa bahis ko na sa iyon. Nakahimo siya ni anak ni mo.
1: Kima.
0: Sakto ra nga imo siyang gibuwagan sa hingpit. Tungod kay di siya deserving alang ni mo.

Pila na kasi manang wala na magpakita si Alan ako. Nag-deactivate na sab siya siyang FB. Nahadlog siguro siya sa gibahan ni Leon niya nga pati yun. Gusto ko siyang maistorya.

0: amot lang atong tawhana, oy. Hain naman to. Wa na giyod nagparamdam.
1: Wa naman siya angin kabalakan, Chema. Kay wa naman minili yun. Asa man di ay siya?

0: Alan, may kinakita ta. Mag-istorya ta.
1: Juwera, palayo na ako.
0: Nganong naglikay magkanako? Ngawa naman noon, Miss Leon. Nganong di man kapakita? Nganong deactivate man ka sa imong IP? Nganong?
1: Gusto gi ka masayot?
0: Oo.
1: Tungkol kay nagkataon ko sa pag-igugmanin mo. Sa atong pagpakaroon ingnon, huwag ko magkabantay nga hinahinede kong naigo ni mo. Akong gipugnan pero dili gud ako matago. Huwag ko magpakita ni mo dili tungod kay ni Leon. Huwag ko magpakita tungod kay sakitan lang ko. Kay huwag katumanan ang akong gugma ni mo.
0: Dili rin natin padahin ng atong fake na relasyon into reality, ha? Alan, ang kunin ko sa mga tubangan. Naigusap ko ni mo.
1: Oh. Joel.
0: Mahati ka, Alan.
1: Joel.
0: Alan.
1: Joel.
0: Alan.
1: I love you.
0: I love you. I love you.

Babe Sabrina, nagkakamig yod ni Alan. Malipayan kaayo ko sa iyahang kiliran karon. Apaning bago lang, dunay problema nga miabot. Tungod kay mi balik na sab siliyon. Og kuhaon ko na kuniya pagbalik. Og ang mga pangutanay na ako, babe, maokini. Unsa may akong himuon aron muhunong na si Leon sa pagsamok sa among relasyon ni Alan. Mareklamo ba kaha na ako si Leon sa iyahang mga bahad ka na ako o kay Alan? Unsa may akong buhaton aron mahatagan og kalinaw ang akong huna-huna. Ingon man, ang among relasyon ni Alan. Palihog tambagi o tabangi ko ninyo. Daghang salamat. Inyong magtatampo, Joera.

0: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: XFM. Sister Pain.
2: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold. Coffee Mix.
3: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Southern Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: XFM.
5: XFM.
6: X-rated sa XFM.
5: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
7: Here's a song for you mga babe entitled Bakit Nga Ba Mahal Kita by Rizal Nava. Balik ko tod-taod nilang gihapon sa programa X-Rated din sa XFM. Of course, kauban gihapon ng babe ng bayan, Babe Zabrina.

0: Bakit nga ba mahal kita? By Rosel Nava. Tinatanong pa ba yan? Ang sakit lang kasi nga, bakit nga ba mahal kita kahit may mahal ka ng iba? At ang tanong din naman mga babe, bakit mo naman mamahalin yung may mahal ng iba? Kasi nga sabi nila, ang puso ay mapanlin lang. Wala ka talaga magagawa. Pag nahulog, hulog talaga yan.
1: Easy, easy.
0: Pag nagmahal ka, mahal talaga yan. O na, antos-antos lang mo diha ha. Sala na ninyo, merisi. Alas 2:33 sa hapon mga babe. Sino ba dyan ang mga babe natin na nagmamahal sa taong may mahal ng iba? Nagmamahal ng taong hindi naman magiging kanila. Kasakit! Muna akong ika-advise in general. Ay na mo pag-uya-buya boy, maniguang tang mga single. Labad-labad lang nasa ulo babe. Mo gihapon, makauyab ka, badlungon gihapon. Dango na to ni. Ayan mga babe, sa mga babe na to di ano, feel na feel kayo ang ilahang kanta karon. Parang may pinaguhugutan talaga yung mga kantang yon. Anyway, kumusta man mo diha mga babe? I'm sure nga somehow naglagot mo sa storya sa kinabuhi o gugma ni Joera, no? Makalagot. Ano bitaw niabot sa point na nag-love siya og tao nga dili man deserving sa iyahang gugma. Hindi naman ka mahal-mahal. Kita po siguro mga girls, no? Magtuon po siguro tag ka ng pamili, good og higugmao na to, di na lang kayo magmurarat. Basta lagi pagwapo. Di ka sigurado. Oh, bahala na lang yun. O dito tas medyo pigado. Basta kay sigurado. Bahala kung sakit yung mata.

0: Dia. Basa dili magsakit ang kasing-kasing. Anak man ang mga baby. Sakit gani ng madagma nga tuhod ra. Unso na lang ka ng unso na lang ka ng sagugma nga waduggan gyud ka. Nagmaoy naman tadri oy. Beto mga babe ha, sa mga babe natin yung gusto mag-advise. Gusto mag-tawag para ipaabot gid personally lahang advice sa tuwang letter sender kay Babe Joera karon. Pwede mo magtawag sa tuwang hotline 0969-333-0537. Pwede po mo babe mag-text lang or baka mag-comment sa tuwang Facebook Live XFM Davao Katropa Digital. Pwede po sa kuang personal live sa kuang X socials XFM unsa jud sa kuang page Babe Zabrina or baka ha sa kuang Zabrina XFM Davao na Facebook account. Parang pinahirapan ko yung sarili ko doon. Anyway, ngunan na manggit na mangita manggit taglisod og sakit. Sige, tawag mo ha kay mentras taas-taas ang atuang time, magchika-chika, maglabing-labing ta, babe. Hello, maayang hapon.
1: Ay, hapon, babe.
0: Ay, tura, naka-jackpot jud ko sa tawag nimo. Para ganina pa kasigig tawag, no?
1: Ay, yes, babe. Kaya, murag kong naluoy sa sender nga naglagot.
0: Naluoy ka nga naglagot? Bakit?
1: So, yung ano na lang, no, kuhan, wala tatabisan tuod o ganang nagbinuang sa iyang uya ba? Sa ako bisa ka tayang uya nagbinuang sa iya, dili lang unta niya tugbangan.
0: Balusan.
1: Oh.
0: Adi mo balos jud ko, babe?
1: De,
0: joke lang, uy. Ikaw seryoso kayo ka ba?
2: Easy.
1: Kung ano naman mo nagingan sa Bible, sa Galatia, no, Galatia sa city nga, kung unsa imong ipugas, mapwede mong anihon.
0: You reap what you sow.
1: So, kung ito nga, nagbinuang ang imong uyab, wala lang ito kami gamit ang tao.
0: Pero eventually, nag-uyab man sila sa tao ngayang gigamit. Actually, uso na biya na ron.
1: I don't know, babe, no, pero
0: basta.
1: Na, I'm not agree to. Tingnan na ng agreement na, pero kung doon naman tayo maayong resulta kay na-develop sila sa usag-usa. So, yung mga nanin lang ang tasinder kay nagsimag sa mo kung uyap pa man mo. So, pwede naman prangkahan. Prangkahan mo yung uyab nga, yung ex before nga kanang dapat na siyang makwit. Dapat na siyang i-accept kung unsa man ang mong desisyon. Kaya para sa kuha, ang true love mong good, babe, kay dili mong good kuhan, ang kung mulito ko tag I love you sa atong gihigugma, dili lang kaya kanang pataka tag labay o I love you, kaya doon na po na yung responsibilidad. Dapat angay ni mo ng pangutan o ni mong kapalingon nga kanang love bagid na ko siya usa ko mukuan kay ang love ay ano ang love kay kung ari ka sa Bible ang love gid ang pinaka biggest reason kung anong niyata na ning kalibutan na ang love mo pinaka, sa tanang hiyas sa Dios babe ang love mo pinaka maingot ang murag magical.
0: Yes,
1: kay ang love ba mahimo niya ang mahimo niyang butang nga posible ang imposible.
0: Oh, di basta-basta.
1: So, dapat yung tala ng mixture ang tata sa itong kakulingon. Pero, kapalang ko nga, kung naman tato ka ng labing ginagang ang usag-usa, pero tungod lang po sa kabisi po. So, katong mga doon ay karelasyon ka ron, no, ako nga ika-advise nga, dapat balance lang kita. Doon na tayo time sa itong goal, doon na tayo
0: Nawala ka na.
1: Doon na tayo time sa itong pangando eh. Pero doon na po tayo time sa itong partner.
0: Ay.
1: Kaya sa kung sa'yo mong career dito sa kalibutan, nanguyab mong kaso, dapat kung nanguyab ka, dapat imo na panindigan nga nakinahanglan po niya sa akong time, mm-hmm. sa akong love. So dapat balance og sa ang partner po dapat mo mo sabot po.
0: Ay, oo.
2: Daghang salamat.
1: Para ang relasyon utong na ikalinaw, kalipay og makaingon na jud nga ang love do na joy forever.
0: Oh! Correct ka dyan. Parang asa to sa sender to sa kuha.
1: asa talento.
0: Salamat kayo babe Linard Guafo dari sa may Cebu. Imong greetings babe.
1: Sa tanan lang na minaw babe sa kong family din ni Ma'am Sherlyn nga naminaw ka lang from Bukidnon.
0: Mm-hmm.
1: Oga salamat babe. Thank you kayo babe.
0: Ayan, salamat kayo dia babe. Amping kanunay, muamua chup chup.
1: Exciting.
0: Si Linard, good to? Si Linard, good. First time ko nakadungog ni Linard ganiot nga. Always ko na niya ginapalungan. Magpaguma na gaya na siya. Advice, palungon dahil na niya. Wala na yung chance para mag... Pero karon kay grabe. Diba sa basta ang ot nga ni Linard? May pinaguhugutan din. Beto, salamat kayo ni mo diha, babe Linard. No? Og, magbasa sa tag mga advices na review o greetings kay Basin. No? Mahurot na mo na tong time. Ngabi ako sa inyo, no? Kailangan jud dapat medyo ano ta kay paspasan na to kay mabitin ta labad sa ulo.
3: Isi.
0: Beto, babe, good morning, good afternoon sa mga babe na to. Karon pa naka-tune in. Maying hapon, gikan kang sweet girl. Ang tinuod nga gugma, babe, maghatag na siyag kalina o kalipay sa kasing-kasing dili, kaguol o kahadlok. Kung si Leon, sige og bahad, nagpasabot lang na nga desperado na siya. Salig lang kay Alan, kay siya ang tinuod nga nagmahal nimo. Salamat sa imo diha, babe, sweet girl. Nanalagi mo yung mga pa-code name karon. Sa mahawas ako na na-observe na ako dito sa itong programang X-Rated ba kaya mga texters na to kaya na yung mga code name o Linard Guafo sa pa si itong mga G9 kaya sa rasta no naman na siya. Ayan, ayaw na si Giyog Gilak huwag kagool tungod niya ng Leon. Girl, dili siya deserving sa imong mga luha. Tanawa si Alan, anda mamatay og musub-sub sa sumbagay para lang nimo. Siya ang tinuod nga grasya. Di ba sa basta, no? Yung isipin mo. Uy, actually, nindot na siya. Yung isipin mo yung isang tao as blessing na dumating sa buhay mo. Pero yun nga, no? Ang sinugdanan magod sa ilahang love story is very complicated. Kanabi tong balusanay sila. Which somehow... I can relate. Joke lang. Ay, nako. Sibog na po dadiri. Gikan kay Ate Marie, diri sa May Mati City, Juera. Matanayin tawon. Sakto kaayo nga mibulag ka ni Leon. Kay walay lalaki nga mausab, human mangulata. Ang pingi si Alan, og ayaw na padaog sa kahadlok. Oh. Tinuha daw na, pag once na makulatahan ka sa tao, or ka na nga tao na kadapat sa imuha, tinuod ba na nga dili na gid na siya mausab? Sige daw, tubaga daw ako ninyo, B, para mahimasmasan ko. Taris lang. Diha na punta. Magluya. Bito mga babe, ha? Napadri, bago ta mag-advise, pambasaho na to ninyo mga advices kay Basin niyag malabayan, lalagig ko darig hapit, nagig ko malabayan darig bato. Dita makabasa sa inyo ha, mga advice darig. Kuya si Leon kay siloso nga abusado. Bisag fake BF ra si Alan sa una, iyang gigamit nga rason aron masakitan ka. Ayaw na pagkumpiyansa Juera. Duol na sa kapulisan, samtang sayo pa para sa inyuhang safety ni Alan. Oo, bitaw, tama. No, kay kung ingon na somehow na sa katawang nga pag nabitaw malabuan or maigo iyang ego or unsa badara, posible nga makahimo siya og mga butang nga dili mao. No? So, mas better if mag-ano na gid ka ng mangandamdaan. Prevention is better than cure, right? Oh! Salamat kayo sa imo diha, Papa Bear. Ay, si ano, gikan ni Dexter, dari sa may Digos City. Maayong hapon sa inyo, tanan dari sa may Digos City, ha? Ayaw kahadlok anang niyang bahad nga patsyon si Alan Juera ang mga isog sa sulti. Talawa na sa buhat, ilabi na kung matubang na sa priso. Ipablatter na sa women's desk o padayon ang inyong malipayong relasyon. Na, tinood man na medyo complicated ang sitwasyon ni Juera at first. Pero somehow, tungod ato, no? Kung baga naging tulay yung nangyari para maghigugmaay silang duha ni Alan. No? Sa mali man nga pamaagi na sugdan, kay lagi gigamit si Alan para pasiloson tong unang uyab, pero murag mo to ang naging way para mag makita nila ang love nila para sa usag-usag. Diba? Yun nga talaga, love moves in mysterious way talaga. Para lang na sa mga ano ha, tinood nga gigugma di ha. Ito mga wala gigugma di, tinood, laban lang kita ni.
3: Isi, isi.
0: Hilak ni katawa. Ayan mga babe, napag yun. Dili tanang gugma sa imuhang past angay nimong puy-an, babe, hangtod sa kahangturan. Kung ang imong relasyon sa una puno sa luha og bunog, sign na nga panahon na nga musira sa maong chapter. Focus na sa inyong reality ni Alan. Swerte pa gani siya, di ba? She's still lucky kasi nga na ilhan niya si Alan. Ang tinuod ginaghigugma sa iya. Ay na lang, sana all. Ay, magbasa sa tag mga greetings ha. Karun sa inyong mga advices na chill pakak sa madihabi. Mayong hapon kay Biyaherong Kabus. Pa-shoutout idol from Panakan. And Barangay Panakan, Davao City. Mayong hapon. And ingon man kay Sir JV Halbuna. Pa-shoutout po. Mayong hapon. Ma'am Lea Manalaysay. Watching siya karun. Salamat kaayo. Ay, kini ako ang, no, kanina. Ano na ito si

Ay, sana. Wala na to kong i-greet. O, napadri. Ay, tama, sa Kidapawan, di ba? Unang ere natin sa Kidapawan ngayon. XFM Kidapawan. Madunggan ta dito karon mga babe. Diri sa XFM Kidapawan, madunggan ta. So, naadin tayo mga avid listener din nga nag-atang na sa to, ah. Di ba, sa to ang mga babe na to, diri sa David Salon, Kidapawan City. Atong manager, si Miss Diane. Ang hairstyle, si Miss Jel, Miss Sheila, and Miss Irene. Sa itong mga barbera, si Miss Mimi. Mga gyo, daghan ni sila. Atong barbera, si Miss Mimi. And atong manicurist, ang pinakagwapa sa tanan, si Miss Nika. Di ba sa basta ni sila? Salamat kayo ha, Og. Padayon sa inyohang paningkamot, diha nga mugwapa ang mga person. Kay pohon, diha na pod mi magpagwapa. Charo, lagi nigdi ni matandog ni mong naon. Ayan, anyway, mayong hapon. Sab kanimo diha, JCM. And of course, kay Oscar Kilo. Advice na ko sa imo ha, training kagbalik sa BCMT para malingaw ka. Dele lang. Babe Jordan, lapasana. Hi, Babe Sabrina. Mga yukog number, tawag ko. Ayan, 0969-333-0537. Muna itong hotline ha. Pwede mo magtawag ya for your advice. Hi, Babe Zab. Taga Cebu, di ay ko tawag ko nimo para ma-advise sa drama. Padala, di ay sulat nimo. Ako si Jordan, sakit na kinabuhi. Sige, Jordan, pwede ka magpadala ha sa imuhang letter. Diri sa to ang text line or baka sa to ang Facebook page. XFM Davao Katropa Digital. Babe Carlo, si James Terry Franca, mayong hapon. Christian Ripalda, mas maganda ka pa po kaysa kay Erica Balagtas. Hoy, dili, ginuo ko. Kalayo. Kagwapa ni Babe Erica Balagtas yung X-rated natin sa Luzon. No, ikumpara si Babe Sabrina, ginuo mag-undang ta. Undangan natin istoryahan niya. Babe J. Mark, mayong hapon. Smile sa daw. Ayan, magandang hapon ka, tropang idol Miss Sabrina. Watching kami dito sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon. Salamat. God bless. Happy Tuesday from Tinambunan Family, Bugkaon, Lantapan. Ayan, salamat ka. Ayun, no, sa mga babe na to. Dari sa may Lantapan. And kay babe, si Fina Tinambunan. Hi, babe. Saka karon pa ko kita nimo. Guwapa nimo, babe. Idol, good tika. Pareha mo ni DJ Chinita. Mga guwapa. Exciting. Dali, ako mailad. Ay, kunin yung ilara, ha? Hi, babe. Ninduta makaduit ta. Kamaoman kumukanta. Dalaga pa ka, babe. Wala na. Nagukoy na pulo. Delix, ayun na. Dungag-dungag, gas kalabad siya kong ulo. Ayun na lang. Bala ka dyan, mayong hapon. O, gibalhin daw siyang amo sa line station. Ah, dili na. Wala na ni bulag na ta. Babe Richard Gomez, share done. Babe Sabrina, maayong hapon. Tuod, babe, pa-shoutout mi diri sa Highway 23 gas station po from Surigao del Sur. Salamat, Babe Sabrina, and God bless. Salamat kaayo sa mga babe na to. Ay, naana, gibalik na niya sa XFM. Shoutout mi diri sa JTJ Machine Shop, Matinaw Branch, Palumulok, South Cotabato. Ayan ang mga makasimanwa ko dahil sa may South Cotabato nga namati. So, bong! Oh, may edga hapon. Sino nga tananda, mga babe? Kagumusta inyo nga kapunon? Okay lang ba kamuda? Okay lang ba inyo nga mga kasing-kasing nga giinto lang? Hindi na kamo painto. Ah, dapat kamo manginto. Ayan, maayong hapon, babe. Shout out sa Bugo City, Cebu. Sityo Langaw, Malingin. Maayong hapon. Ayan, maayong hapon. Daghana, oy. Daghana ninyo, oy. Nahangak na ko. Anyway, ato sang tambag sa tuwang letter sender bago ko mag-bye-bye sa inyo, ha, mga babe. Of course, may katapusan man ang tanan. So, manambag sa ta.

Hilasa paminawon oi. Murajag kun sa mutambag. Anyway, daghang salamat babe Juera na sa pagpaabot sa imuhang storya sa kinabuhi ug gugma diri sa programang X-Rated sa XFM. Juera paminog tarong ha. Siyong ko nimong bugan ro. Anyway, dili to gugma ang inyuhan ni Leon sa una, no? Usa to siya ka cage bitaw sa nga puno sa kaguol, imuhang luha og mga pasakit. Ayaw na gid once pasakitan ka, ayaw na gyud. Kung kaya ka pasakitan nga wala pa mo na minyo, what more if maminyo mo baby?

Please listen. Stop, look, and listen. Bitaw ha. Una, katoy mo mga pangutana, unsaon ni mo pagpahunong si Leon sa pagsamok ninyo. Daghag pa maagi, babe. No, pwede ni mo siya i-block yung number, i-block yung Facebook, kung magkita mo sa dalan. Ayaw pag ano, ayaw sa pagdagan po. Pero ayaw lang siya tagda. Ipakita gid sa iyaha nga, murag wala lang siya, murag hangin na lang siya sa imuhang kinabuhi. Ang tao nga abusado, musamot nagkaisog, no, kung makita niya, nga doon na kay kahadlok sa iyaha, or bisag tagdo ni mo siya gamay? Murag si kinsa gihapon na. Ikaduha, pwede ni mo siya mareklamo, babe, no? Imong pagpangutana kung mareklamo ba ni mo siya sa bahad niya o iyang pagpamunog. Yes! Ayaw nag... dugay-dugayan na, no? Ayaw na huwatang, doon na pa siya'y mabuhat nga dautan sa imuha o kay Alan. Pwede ka mo diretso sa women's desk, no? Or any station sa tuma police stations. Kay ubos sa tuang balaod, RA 9262. Ano na siya, crime na, no? Ang pagpasakit og tao. And of course, no? Ipa-blatter gid siya, babe. Kay kung na siya'y mga threat sa inyo, ha? Posible ka na niyang mahimo out of anger, iyahang guilt, iyahang ego. So ayaw na hulata, nga muabot na siya. Ikatulo, unsaon niyo pag-angkon o kalinaw sa inyong relasyon ni Alan. So ang peace, ang kalinaw, babe, magsugod kung dili na nimo, kung dili na nimo bitaw, i-look back ang inyuhang kagahapon. Ayaw na siya itago-tago ka na nga problema. Isulti kini sa imong family, sa imuhang friend, even kay Alan. No, labaw sa tanan. Kay Alan yun, magsalig ka sa iyaha. Si Alan ang lalaki nga nagpakita nimo kung unsa ang tinuod nga pagpalangga. Bisan pa man ang nagsugod mo as fake boyfriend and girlfriend. Pero nakita nimo, di ba, andam siya nga magpakamatay para sa imuha, babe. Ayaw itugot nga tungod lang sa kahadlok nimo kay Leon, bulagan or biyaan nimo siya, babe, no. Lisod ka ayo kay siya, naa siya para sa imuha. Please lang yun, no. Dili ta magpaka sobra sa tanga, usahay, di ba? Barugi ang inyohang relasyon. Ay sigurado ko takos ka nga magmalipayon, nga walay kahadlok. Muabot gyud na sa inyo, ha, babe. Ayan mga babe, atong oras alas 2:55 na sa hapon. Medyo pigado tong oras, no? Short time gyud ta per me. Ay, Sir Florencio Carlo Domingo, og ayaw ana. Sa to, ayaw paghilombing. Ama di ay. Gihanga ko. Sir Florencio Carlo Domingo, mayang hapon, madam, di naman ta magkita ani gani, uy. Paghilombing, kumusta diha sa imuha? Kumusta mo diha sa may Tagum City? XFM Forever daw, salamat kaayo. Sa mga babe nato diha nga nagapabot sila mga mensahe, comment, reaction, and ilahang mga greetings and shoutouts. Medyo pigado na gidatong oras mga babe. Pero sige lang, ayaw kabala ka. Kay naa maghihapon ko ugma, sunod ugma na pod. No, dili ko mawala. Bahalag mawala na siya sa imong kinabuhi. Si Babe Sabrina, dili gid mawala sa imuha. So salamat kay sa tanang nakigduyog sa tong programa karon. Gikan ala una e media, hantod alas 3 sa hapon. Ayaw kabala ka, utrohon ko, mubalik paghihapon ko ugma adlawa. Para sa tuang programang X-Rated gihapon. Same time, same station gihapon ta. Ako lang ning iapa sa tuang mga greetings. Gloria Malala, Apelo, babe, maing hapon. Jason Digitos, watching from Gihulgan. Asam ni Dapit. John Dexter, bahala, maing hapon. And Josephine Vicente Edquila. Salamat kay sa inyuhang tanan. Jeboy Saknanas, nga nagtanaw sa tuang Facebook Live karon. Mga babe, wala ko igong oras, pero yung kabalakahan, naarag yung kodredi ko mabiya sa imuha. Salamat once again, and kita-kits og mga adlawa. Before I finally say goodbye, here's my last song for you guys, entitled That's Why You Go Away by MLTR. Oh, di ba? Ay, nako, di na mo mag-emote-emote, di ahigop na mag-Xanthan Gold Coffee Mix. Balik nako, ugma, bye-bye, love you, and ingat. Ingat kanunay, kaya wala si Babe Sabrina para ampingan ka. Mm.

0: Kaklara eksana.
1: Exciting.
2: Exciting.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o.
7: Sige, talaonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasagdi na lang gud. Kalipay man ako ni.
7: Ahay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Taga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3, regyud na nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
17: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
18: Mga katropa! Available o pwedeng mapalit ang

0: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pressure.

0: Santaon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Sis the Pain!
4: Ako si Roldan, saka Baker. Kapasalamat ka ay kung dako sa Sis the Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko na yun. Huwag Sis the Pain. Kaya kung uban pang painkiller, walay epekto. Nahiradyan kayo ang Sis the Pain.
3: Sis the Pain! Tanggalang pain! Fast and safe! Yeah! Sis the Pain! If symptoms persist, call the doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santaon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santaon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santaon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
7: XFM time, it is now 4 o'clock.
8: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
9: Send money abroad, quickly and easily. With Emlulier to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana.
3: Exciting!
1: Exciting!

0: Mayo pang petrolyo, ni taas pa. Apa ng sweldo? Wag yun, may uminto.
1: Baklarek, sana?
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Baudilsur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Busa ko ka security guard. Yun niya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang sakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati nga sama na ako, try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatoon o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Palit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming gasakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi kong tulog. Jobert Dennis, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa tour nyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
1: Kaklarek sana.
2: Exciting.
16: Exciting.
8: Sister Pain.
17: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sister Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Santon Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
8: Santon Gold Coffee Mix.
1: Clarex!
2: Exciting!
19: The time now is 4:30.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
0: Send money abroad quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Clarex!
2: Exciting!
4: Kabalo ba ka mo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: Katropa, mali pong man kog mubarog uy. Kulang guro ni Gakus ba?
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
20: Extra Drive.
19: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Nangitabo mo kasaligan nga cargo trucking services. Ayaw ka balaka, aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa gyud relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
10: ko. Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ka, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
13: Saton, pati na si, hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
13: B! Ah, man ako hinom.
14: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Kaklarek sana!
3: Exciting!
16: XFM time, it is now 5:00.
17: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
16: Need pa ba og notification para mag-gets nimo nga like tika?
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
12: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek sana!
3: Exciting!
1: Exciting!

0: ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
1: Gaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
5: Santon Plus Gold.
6: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
5: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
9: X.
10: FM.
9: FM.
10: Kaklarek sana.
11: Exciting.
12: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City, sama sa mga musunod. Sa

0: Kaklar X, Ana.
1: Exciting!
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang paka-anak. Grabe kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay ayo-kayon siya sa ato ah.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No more.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Atak ka, iskun pa.
12: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
11: Opo, papa. Putang nga mesa.
12: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
11: Saton, pati na siya, hala, himot ko.
12: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
11: B! Ah, man ako hinom.
12: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
0: Clarex!
11: Exciting!
13: Sister Pain!
14: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaminod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
13: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, call your doctor. Bibili sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
15: Ako si Beth, isang call center agent. Malaking tulong sa akin ng Santon Gold Coffee Mix dahil always akong gising sa trabaho at alerto sa buong shift. Paborito ko na to.
13: Santon Gold Coffee Mix.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
16: Sweldo na lagi, pero short man ta pirmi.
0: Paklarek sana!
1: Exciting!
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: Kaklarek, Anna!
17: Exciting!
1: Exciting!

Mayong hapon, mga higala. Live na usab kita sa atoang programa dinhi sa ang tingog sa Reformasyon sa XFM 107.1 Tagum City. O akong gipanghinaot nga managuban na usab kita nining mga pipila ka mga higayon. O ako naga laom nga kamo magapadayon sa pagsubaybay niini ingon man usab sa atoang mga katrupa mayong gabi sa tanan diha sa nagkalain-lain nga mga dapit o sa tanan nga naga-hook up niini sa XFM Dabaw mayong gabi mga katrupa XFM Mati mayong gabi usab o sa XFM Jinsan mayong gabi din ha kaninyong tanan o sa XFM Bukidnon XFM Sambuanga o sa XFM San Franz o sa XFM Bayugan maayong gabi kanatong tanan manginaot kong anausab kamo sa pag padayon alang sa kalambuan o pagduso ni ini nga buluhaton o atong pasalamatan ang ato ang CEO walay lain kundi si Doc Remelito Oy uban usab sa iyang Vice President Ma'am Olivine Oy maayong gabi kaninyong dinha ma'am o sir o sa atuang General Manager si Edwin Sir Edwin Garing maayong gabi kanimo dinha sir o sa atuang Station Manager si Sir Arnel Cortis o sa atuang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa ako nagapasalamat kanimo sir o kaninyong tanan dinhi sa Tagum City kamo nagadumala sa atoang istasyon dinhi sa Tagum City ako nagalaom nga padayon kamo nga maga buhat usab o panalanginan kamo niining buluhaton no o sa atoang mga tigpaminaw no mayong gabi sa tanan sa ato ang mga kaigsuunan, mga kahigalaan sa nagkalain-lain nga mga dapit dinhi labi na sa Dabaw de Oro, no? Akong gitimbaya ang ato ang mga kaigsuunan dinha sa Mawab, sa mga kaigsuunan dinha sa Nueva, Brother Daniel Usares, Usares family uban sa iyang mga kabataan, sila ni Kuya Bubong Usares. Sister Genevieve, maayong gabi kaninyo din ha. O sa uban pa ng mga kaigsuunan nga nagsikay-sikay sa panihapon karon. Manginaot ko nga anaa kamo sa maayong panghuna-una o maayong panglawas ingon nga ang Ginoo magauban usab kaninyo. Mga kaigsuunan nato sa nabunturan o sa ako ang mga mahal sa kinabuhi. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. O shout out sa ato ang mga tigpaminaw mga kaubanan dinha sa nabunturan kay Brad Ayi o sa ato ang mga manager dinha sa realty no sir si Ma'am Lisan Narbasa maayong gabi kanimo dinha ma'am o sa ato usab nga mga kaubanan dinha no sa Trono Realty so maayong gabi kaninyong tanan dinha ma'am Wela o manginaot kong anaa kamo sa maayong panglawas usab sa ato ang mga kaigsuunan usab sa Abyod Royo family o sa Alingalan family ingon man usab sa Akiatan family Bukaling family Alingalan family maayong gabi kaninyong tanan diha no o manginaot ko nga naa kamo sa maayong panglawas o ang Ginoo magauban o magapanalangin usab kaninyo o sa ato ang mga kaigsuunan sa Pantukan Divina Gracia family maayong gabi kaninyong tanan din ha no sa ato ang mga kaigsuunan nga naa din ha Brother Tuto Bilardi Sister Shira uban sa mga kabataan manginaot ko nga naa kamo sa maayo nga kahimtang ini nga kagabion no amping ang tanan ini nga kagabion og sa atong mga kaigsuunan dinhi sa Tagum City Doc
Manassas Dumaguit and family dinha sa iyang clinic, no, sa mga tong kaigsuonan din ha nga nagabuhat usab sa buluhaton, no, may gabi kaninyong tanan din ha sa uban sa iyang pamilya, sister Ate Edith, no, may gabi o ginguman usab sa mga kabataan, no, may gabi kaninyong tanan din ha Lumando family, Masangkay family, no, sa ato ang mga maabdikon ng mga leader diha sa iglesia. O Tagapulot family, mayong gabi iusab kaninyo din ha. Rubino family, mayong gabi o sa dinhi sa mga kaigsuonan, usab nga duol sa simbahan, no, sa Francisco family and ato ang Doc Lagit, no, and wellness din ha sa iyang clinic. Mayong gabi usab kanimo din ha Doc, no. Og manginaot ko nga ang Dios magauban og magapanalangin kan ninyong tanan. Og sa ato ang mga kaigsuonan sa Maragusan, mayong gabi mga kaigsuonan din ha, Brother Edwin, Sister Ali, Sister Marlin, Inuhalis family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. Og manginaot ko nga anaa kamo sa maayong pagsikay-sikay niini nga kagabion. Og sa ato ang kaigsuonan sa Compostela, Brother Dan Danny Saranya, shout out sa mga kusog mukaon diha og rambutan og durian usab, no, nga daghan na og hinog dito mga higala, no. So kung makalugar kita, moadto kita dito alang sa pag ambit usab, no, sa mga prutas nga naa dito. So akong mga kaigsuonan, mga pastors, no, sa dinha sa Bukidnon nga nagdagyaw dinha sa simbahan, no, sa Bayabason Church, maayong gabi kaninyong tanan dinha og ang Dios magauban og magapanalangin kaninyo dili ta mo maisa-isa, no, labi na sa atong mga pangulo, no, si Brother Imboy Abo-Abo og si Brother Alan Alingalan. Oh, maayong gabi kaninyo din ha, kamo magapadayon sa mao nga buluhaton nga gitugyan sa Ginoo kaninyo. Og kinilang manginaot ko nga ang Dios magauban og magapanalangin kanatong tanan.

0: Ininghuni nga inyong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingo sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog o mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingo sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingo sa reformasyon. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Ka-Clarence, Ana?
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
2: Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: Thank you.
1: Nangita ba ka og katol? Katulad ko ba?
2: Kaklarex, Ana!
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Edwin Barsinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City. Sir. San Thon Plus Gold. Basta San Thon Plus lagi na akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kahi. Murag na ibato akong kidney. Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay San Thon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
4: Zathon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zathon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zathon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zathon Plus Coffee Mix.
6: Zathon Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Rigor, 57 anyos, taga Matina, sa ka-driver. Kaliadto, lagi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa akong newspaper, di kayo na ko maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikita lang ko na ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gina ko. Dili lalim, oy. Labi na, mag-drive ko sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsa. Makataro na kong basa ang newspaper, og daron, spasa po kayo kung mo-reply. Og chat sa akong mga apo, ganahanap po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan, gamma kabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako sa Jason Agamati.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Duba, gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo. Ma-

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: TSK, Tambayan sa Katropa.

0: Ay, pila man day sugal anang true love, oy? Kay akong budgetan.
1: Paklarek sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga naka pikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
4: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinuli compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold,
5: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jan, saka tricycle driver. Og ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangustin, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, mutomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ug Santon Plus Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
10: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vendor machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vendor machine. Labaw sa tanan, naabot sila yung piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
11: Akong kalipay, wala in taon ni reply.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarek, Ana!
6: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Tambayan sa Katrupa, TSK. Tambayan sa Katrupa.

0: pag mga utang gani, lipay-lipay. Pero pag maningil, maglikay-likay.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana?
2: Exciting!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Blasco.
10: Ako si Don sa Kamaestra.
11: Magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko kung sa'y maayo o nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Si Duwa Kasimana. Ako na siyod kaayong kausmanan. Dili na musakit ang akong kuto-kuto.
9: Santo Blasco.
12: Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
8: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
14: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag wilde, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang na gyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
15: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: The Secret of Health.
7: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
8: The Secret of Health.
15: Xanthon Plus Coffee Mix User.
16: Kani
5: ni ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini sa kadagang kape nga akong natilawan Santon Plus coffee mixer jud ko niya dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis santon karon wala na ko gakiang-kiang Archie D.I. ni tagapanabo office worker.
11: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Cafe Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang Pinoy Pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
8: The Secret of Health.
7: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
6: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka give-value.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
17: In Davao City, XFM 89.1. XFM 89.1.
18: Tambayan sa katropa.

0: kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan, kanay nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa, ngay labtanon.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabuong murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga ganyan pinakadibis niya kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo testimonin yung alanga, nindot yun.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rabi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni sa lawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Nagdaw kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral.

0: natural ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Sister Paid! Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
4: Sister Paid! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Paid!
5: Symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
6: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Suntone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Suntone Gold Coffee Mix.
7: Mga katropa, available

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy ug Princess Dis Buhangin.
1: Ma-expire man gani ng tambal nga di gamiton, unsa pa ka ng feelings nga dili tagdon? Ow.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarek sana!
5: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
3: XFM.
2: Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, excited!

0: Susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh. Pero giganahan.
1: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Putahe sa gabi-i. Kauban si Cinderella.
2: Hi, baby. Putahe sa gabi-i na.

دادا الحين كي او tempa tempa tempa saha kamu mo nato natong tingog ha mind gabi po ka dry bomb mind gabi din ha sa inyo ang tanan sa mga namino karon sa tuang programang putahe sa gabi. Ako po si Cinderella, inyong makaubang karong gabi una para po sa tuang programa hangtod alas 11 kagabion. Ako po ang magsaba-saba sa inyong mga mahala mo din mga suko mo. Basta kayo magsaba-saba ako karon sa inyong kagabion. And my apologies. Kaya di gina ako mapugan ang ako ang ba-ba. Magsaba-saba gigurong gabi una. Oy, kumustahan mo din ha? Kumusta? Nang hapon na ba? Nang luwod ba gihapon? Oh, tayo mahimo ti ha? Kaya pa luwod na gina. Bitaw, may gabi sa inyo ha? I hope na nanihapon na nag-dinner na ang mga bebe. Nga nung nanihapon mo na, no? Kung panigabi, eh panigabi. Panihapon, so dapat hapon. Kaya paniod-tood tuman, pamahaw, buntag. Dapat panihapon, dapat panggabi, paninggabi, paninggabi. Mukha, uy. Bahala mo yan. Basta kayo, maskin pag nanluod ka karong gabi una, bi, dapat nga nanihapon, gagihapon ka, kay lisod kayo, og magkasakit ka tungod kay nag-skip ikaw og meal. Ayaw po galing paguman sa imong pagpanihapon, 30 minutos after ka sa imong pagkaon, pag-inunggyod sa ato ang Santon Vitamin C and Santon Plus Gold, aron ligon ang imuhang immune system. Importante gid nga ligon na siya biha kay na ang panahon ba karon di na masabtan gainit gaulan naani siya yung mga sakit-sakit nga di imo masabtan dala-dala nila unya maigo ka dayon kay hina kayo ang imuhang immune system, so delikado gid siya bebe mo nang kinahanglan ni imuhag yung ampingan ng imuhang kalawasan kay wala na biya kaniya ampingi. Ba? Luoy ka, ayo ka. Wala na ganit kanya ang pingi. Sakit, oy. Bitaw karong gabi una, B, kaya maghisgut kita sa mga butang-butang na dili na unta dapat hisgutan, pero hisgutan lang yung gihapon. Bahala ga-action na tagbulol-bulol gamay. Ato gihapon ka na siyang hisgutan, B. Siyempre, dili sa to ang programang inyuhang madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab via Radyo Amigo. Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Sa Visayas B, madungog kita sa XFM 88.3 Cebu City, sa XFM Gihungan, sa XFM Negros. Madungog ninyo ang atuang pagsaba-saba karong gabi una. Para po sa to ang Sir BB question for tonight. I've always feel good. Wala lang ko kalaag ron sa Capitol. Oh, sayang. Nagpa-fireworks pa naman sila doon. No, da, grabe ang dugay kayo na human. Wadyo ko kita sa mga buto-buto. Char! Ang ating Sir BB question karong gabi una, hatid ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag ka po gasolina ang atong hisgutan, pang international na brand, dili ka ilaron o ampingan ang imuhang makina, dapat magpagasolina ka sa El Ilion Shell Mobility Station. Unsa daw mga ilhanan na gaselos na ang BB? Simple lang. Sa una man to, uy. Ambot lang, karong wala mo ka-experience na alam. Wala, oh. Wala na ko ka... Gimingaw na po ba ya ako mag-selos-selos? No, wala na ko ka suway. Gusto ko mo try. Sa una, halos kada oras, gaselos ko. Pero, B, depende gina siya sa imuhang partner kung tagaan ka niya og rason nga magselos-selos ka. Nay partner that they will always give you the peace of mind you deserve. Munang, wala na kakaila kung anong sanang selos. Napoy partner ni mo nga, gamay na gani, di pa dyan makontent. Ay, sorry. Nang pa
partner gud kanang tao gud nga di ka balo mo kontento bi. Amo to gunsay naa na sa ilaha no. Siguro need sila og kanang revalidation sa ilang pagkasila. Pero kasagara may unana kanang magselos-selos ang partner. Naka-partner pud sila og kanang way klaro. Kasi nga sa usa ka bag sa usa ka mag pasabi nga sa akong bungkag ba ni. Sa isa man gud ka mag-partner o mag-asawa ba mo karon, dili gina siya dapat na tagaan mo og rason ang imong partner nga magselos. Ngano man, kay the more na tagaan mo siya og rason, at sa example na kay ka-workmate nga medyo kuan gamay, katul-katul gamay. Kanang imong ka-workmate ba nga kanang kabalo gud siya nga taken na ka pero magsabak-sabak. Karong oi. Nya, kun dili man lang ka-workmate, kanang mga naa din haa sa social media. Kabalo mo na sila nga taken ka pero magpaduding-duding pagid gihapon. Maski kung dili napansin, magpapansin gihapon, maunang matintal na lang po ng uban niya, mapababae mo na or mapalalaki. Tungod kay binuhatan po aning mga di kabalo mo respeto sa ilang kaugalingon ba. In short, walay delikadesa. Oh! Ba? Pero bitaw, unsay mga ilhanan nga gaselos na ng mga bibi. Una, di na mo nagad. Matingala ka na niya, once upon a time, very sweet kay na siya sa imuha. O niya sa dihang, ni kalit lang ginasyo ka ng murag na hilaw siya kalit sa imuha. Ang tinood, anak, gaselos na giday na si Zach. Inyong mga komento karong gabi una, pwede ko ninyong i-text 0945-443-5869. Bibi Jow, starting today, di na dyan ko magkaon ng chocolate. Nakoy sobra diha, kauna na nabi. Di na ko magkaon ng chocolate kay. Mo din ni rason nga nung gakuan akong ga-karat ako ang tingog. Di na gyan. Malang matintal ko, basa din ako. Di na mo tingog, gaselos na na. Depende gina sa inyong mga partner ha, kung tagaan mo og rason nga magselos-selos mo diha. 0945-443

0: Entertainment and live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital. Live usab kita. Unsa niya akong gipislit? Sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi po kay Mommy Jacqueline Labi.
1: Thank you.
0: Nadi akaron sa Hong Kong. May gabi po kay Ma'am Ann Abapo. All the way from Singapore.
1: Thank you.
0: Singapore. May gabi ide sa imuha, Ma'am Ann. Si Monski Aninyon Queer po, all the way from Cebu City.
1: Thank you.
0: Salamat kaayo, Monski. Naay kuyog nga laing binuhat. Sweet kaayo. Sila mo ay ilhanan, ma'am. Nanami, bagong patakaran karon kung para dili daw magselo si mong partner, ayo daw pakita og naa kay mga gipambuhat. Wala joy aso nga makumkumbi. Ha? Taga Bohol di ay ka, ma'am, kay ija-ija aho-aho man dili uy. Dili ko taga Bohol, na ako diri karon sa Bukidnon. Pero gusto kay kumulag di sa Bohol ay gusto kay kumu experience sa nindot kay nga mga wonders sa Pilipinas, especially Bohol. May gabi po di sa inyo, ha. Monski, kay Mami Josefina Tinambunan, maayang gabi din po. Uy, sa inyong mga komento, hayo mo kalimut. By the way, pwede rin ko rin yung i-text, ha? Again, sa 0945-443-5869. Madungog ra ba ako ang tingog niya sa gawas bibijaw? Sa radyo? Maklaro ra ba akong tingog kay murag ni action? Nagid ko ka ng hinihinay kay ni Barag. Madungog ra ko? Okay ra akong tingog? Kanang di na ko magkaog chocolate pero bijaw tagay kong tubig. Di na gini makaya ni karot gano magaba-gaba am gito kaya kung giinan bito nga di na magkaon kaya mag sneak gihapon o na marisin ni mo. Walay rason nga magselos ang partner kung loyal imong partner. Oy, tinuod gini siya bi. Kung loyal lang imo ang partner, wala gyud rason nga magselos-selos ka sa mga tao nga naa sa palibot sa imo ang partner. Mabana man nimo or maasawa man nimo. Kapag ka ginatagaan kasi imong partner or peace of mind, never in this world na ma-experience nimo ang kasakit anang magselos-selos ka. Wala na mo kasuway, Anna. Patistingado ko. Pero bi, kung magselos ang imong partner nga walay rason, basin dili na siya selos, basin nakuwangan. Basin kulang ka sa kusog, unya ni hangyo imo ang partner tapos ikaw nagpaatik-atik ka, wala nimo solusyon yang imo ang problema, kulang na day kusog imong tuhod mao nang wa nimo nahatag ang iyang satisfaction. Ay, delikado na bi, kay mao po nang isa sa mga hinungdan nganong gaaway ang mga magpartner. Tungod kay kulang na ka sa kusog, maunang dapat jud aduna kay giandam na Turbo Man Enhancer. Ang atong Turbo Man Enhancer, bibarato ra gyud kay na siya, tag 85 pesos ra na. 85 pesos lamang po ma-experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw nga gahi gid kaayo bi. Proven and tested, kun dili man ako ang akong mga kauban. The living proof. Og ang mga nakasuway sa kaninot gud sa to ang Turbo Man Enhancer, mo nang kung ikaw din ha feeling nimo nga murag wa nay solusyon sa imong problema, maski kung saog kuhit sa imong asawa kay stress man ka, di na gid mo barog. Ayaw lang dayon og give up kay naa gyud solusyon tanang problema kapag kusog ang kulang. Turbo Man Enhancer ang kailangan.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, di palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
4: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Istorya eh! Lainig pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long lasting.
4: Unsa? Naka-turbo po ti ay ka?
5: Wala-wala gid ka pioy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug hatag og kusog ug resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Stong! Nagpilay niyong gasolina?
2: Uy, Tay! Prato na kayo diri, Tay! Mapultang pa na nato!

0: naka-nice gid sa music eh, mura man tagganaw. Di mo sa katalog, katulog anak eh, sige tag-overthink. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Ako gihapon po ang inyong kauban, ang babaeng nangangatol na ang tilaok. Tayo gintaan ni. I promise you tomorrow, din ako magkaon ng chocolate. Promise kin ako na sa inyo, ha, kay Murag. Lahit na ginang akong gibati karoon ka ng... Oh, like, basta maka, ay mong kabalaha kayo, huwag makapahuwan na niya akong tingog. Bitaw. Atong balikan na nga itong Sir BB question karong gabi una. Unsa daw ang mga ilhanan nga gaselos na ang BB. May ilhanan ni mo, kanina na mo reply. Chat na ni mo siya. Wala, di na kaya reply yan. Pero tingala na lang ka, nag-post-post na siya sa iyahang wall. Taas kayo. Mga hugot. Mga hugot na ginayipang post niya ka ng pampatama sa imo. Ay, nako. Ana si Ma'am Ann, ang problema partner ni mo, walay emotional intelligence, imbis pa cute nga selos, nasuko na hinuon ka. Kay madudahon, anyway, healthy jealous is cute, too much jealous is obsession, and obsession is toxic. No, nahingon na anak bitaw, Ma'am Ann. Usually ka ng mga walay emotional intelligence nga mga tao, kan ba daw na kanang lilit daw na siya ingon nga wala gid sila emotional intelligence. Sometimes they just really do not care about your feelings. Kay mas nag-care sila sa feelings sa uban. Ay wala taga gina pa overthink ay jugo na ah. Pero mauna ang kamatuunan kapag kayo mong partner wala emotional intelligence, wala siya pakialam nga gaselos, selos na ka, ibig sabihin ana na siya ay wala na kabalo, basin lang. Ingon magod sila ha. Tapos unproven daw ni nga, kapag imong partner is kapila daw ni mong istoryahan, tapos wala lang yapon daw siya emotional intelligence, the most probably is naadjud daw siya ilain. Or basin na pinaglihi lang talaga siya sa bato. Di mo lang dahil sa'yo. Hi kay Orly! Maayong gabi, Orly. Salamat sa pagpamino sa toang programa. Hello, Bibi Love. Still waiting here in Cebu. Si Architecto. Miss you a lot. Huh? Ay, si Architect Elmo. Maayong gabi, di ha?
1: Thank you!
0: Tipo sa ha? Lagi-lagi. May gabi, Architect. Salamat kaayo sa imuhang pagpuminaw. Hi, kay Glenn Tumakin, all the way from Cordova, Cebu.
1: Thank you!
0: Gusto mo na yung mga kuwan? Ayun na yung mag... Uy! Gusto mo na yung mga messages, Anidria, yung mga kuwan man eh. Nabantayin mo sa kuwaron ha. O, bitaw ha. Mawalang gina ang problema. Bitaw, kanang magsilo-selo sa inyong partner. Again, lalagid na sa inyo ha. Kung pasiloso ninyo ang inyong mga banner, inyong mga asawa. Pero again, the control is in your hands. Hi kay Junlin Rantz.
1: Thank you!
0: Dili man gina magselo sa inyong partner kung dili po din mo siya tagaanog rason. Bawa, naakastrabahoan. O kapag needed na muli ka og sayo, maguli ka gid og sayo kay og magpa-late ka nya ang imo pa jung yang kas pagid ni imong katrabaho. Na. Impas ka di ha. No? Maimpas gid ka din ha nga imo siyang giangkas-angkas. No, nya gaselo sa dito imong partner tas pag ingon sa imuha nga, oy nagselos ko kay imuha siyang ipaangkas-angkas, wala na dayon kay pakyals. Mogid ba na ang dahilan nga nung mabungkag ang imuhang pamilya, pike ka nang wala kay pakialam sa batiyon sa imuhang usually manggid kaming mga asawa. Ang mga asawa manggid ang grabe gid ka sensitive. Oh, mo lang dapat na i-address gid nimo ang tanang concern sa imuhang wife. Kay mugbo kay tabig pasensya. No? Kami po ang klase sa mga tao nga overthinker. Ambot namong mga babae ay pero dili man gyud mag-overthink kundi minyo tagaanong rason nga mag-overthink. Dili gyud man magselos kundi minyo tagaanong rason nga magselos. Pero kung Behind our back, gachat-chat kaglaing babae. Behind our back, gachat-chat kaglaing laki sa ligay LDR. Ha? Magchat-chat na oroy lugar ka kay kanang muraga ka bored ka sa imuhang life. Nya damayon nimo ang amuang self-confidence. Damayon nimo ang amuang mga emotional aspects. Na kung nakay plano nga magpabuang-buang diha, ikaw lang ay may apila. Kung dili naka-happy sa usa ka relasyon, ayaw lang may apila. Para dili pud mailhan nga gaselos-selos mi kay mailhan gid ba nga magselos mi labi nang masakpan namo kung kinsay imong ka-chat. Chatan pud namo na. Unfortunately and luckily, wala na ko ka-experience ana for so long, for many many years. Oh, kay sa una. Grabe gito sa una bay, pag pagising sa umaga nagsiselos. Pagpaniud to gaselos. Pagpanihapon gaselos. Matuog sa gabi, ayha mo higda gaselos. Ano man, gitagaan man kog rason sa kong ex nga magselos. Anong gitagaan mo kag rason? Yun sa niyong pagkabalo. A real detective knows how. Bitaw, mabalaan mong gapunan ni mo kay ang kanang mga girls instinct kapag kaganitan ako ni mo or kanang feeling ni mo nga wala nagay something di kini maulay higit akong gibati kaya na kung may mabalaan mong ginan ni mo binga legit yun ang imuhang gisilosan kapag ka every time nga mag overthink ka anak gapamugnaw ka gapamugnaw ka every time na imuhan ang hunahunaon ng imuhang ginisilosan gapangliit kasi mong kagalingon ga lain imong paminaw.

0: Ma'am Ann po do. Uy, mag-minyo pa ta, Ma'am Ann. Mag-minyo ta. Wala pa siguro na itong panahon karon. Sige lang, baabot lang kita, Ma'am Ann. Naalagi. Maka-experience hindi hapon ta aning selos-selos, Ma'am Ann, puhon. Paabot lang kita. Oy, Bia, tangin ninyo niya tao. Daod nga to ang putahe confession, ha? O sa kabibi na to, ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyahang mga hinanakit. O kung ikaw, na kay mga ginataguan din ha ang mga problema, pwede kay kunin mong i-message, Bia. Pwede ka nga mag-message sa to ang official Facebook page, XFM Bukidnon. Or di kaya pwede po kunin mong i-text sa 0945-443-5869. I-message ko kay ato na siyang istoryahan ng imuang problema kay sometimes, if nakatanao siguro madtong salida nga the last beer gene. No? The only way nga nakapasaylo siya sa iyang kaugalingon is nag-confess siya sa iyang mga random na tao or sa strangers na nakauban nila for the whole night. Sometimes, bitaw po, no? Kanang nindot ka ayong nindot ka ayong imuhang ipagawa sa imong mga hinanakit sa mga tao nga di nimo kaila. Kay mas kuan pa kanang mas dili kanila i-judge. Dili jud kanila ipanabi pero gani-ganing mga kaila nimo. Kanang pwera buyag na lang pud sa kanang dili mga badlungon pero shout si Hulo Malaw. Good evening po, Rappy.
1: Thank you.
0: Salamat sa pagpaminaw. Biya tangin ninyo taud-taud again, ha. Ang atong rated SPG nga programa, Putahe Confession. Unya taud-taud pag-uman po sa pipila ka mga pahinumdum. Kuyo gigihapon ko ninyo hang tadalas on si karong gabi una sa tuang programang Putahe sa gabi live madungog sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Inumanan po sa inyong Disney Princess Visaya version. Yeah! Cinderella po para sa XFM Network Philippines. Putahe sa gabi.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naa pay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naa pa siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal

0: Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agad malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Centen Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centen Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Centen Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskunta.
5: Ang imong bawon ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
4: Opo, papa. Putang ng mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, hala, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko aon, okay? Yaro, unya, tigdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsay na adid to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala gyot?
8: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
7: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
10: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto ug sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
13: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
14: Mga katropa, exercise!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, wag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe

0: Exciting!
1: Welcome sa programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede ka nga makapagawa sa imuhang mga gibati or sa imong mga kasakit. Oh! Ang atong programa gipaluyuhan sa ato ang nindot kay nga sabon ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Kapag ka po ikaw na yung mga kagigagid or di kaya na kay mga sa tawag, baho sa ilok or baho sa imong kalawasan, solusyon yung ka na bago pa ka mabasted sa imuhang crush. Kay pinaka number one na dapat atong ginahuna-huna o ginabutang sa ato ang pangutok, ginabutang sa ato ang alimpatakan kapag ka baho ka, dali na dyan ma-discourage ang BB ana. Muna ang kinahanglan din kapag ka feeling ni mo kapangalisbo na ang kilikili, nanibaho ang lawas, halang maligo, manglugod o magamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Available na po sa mga suking butika nationwide. Welcome once again sa programang Rated SPG, ang Putahe Confession. Usa ka bibi na to ang nagpadala sa iyahang istorya karong gabi una kun asa. Murag lahi rapod nin ha? Live-in partner daw sila. Ginatagaan niya allowance ang iyahang bebe boy. Murag nindot dyan siya paminawon karon ha. Plaster na bi, timplahan ng imuhang kape nga to ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Para samtang gajuti ka, gasi kagihapon ng imuhang mga mata, unya pag matulog na ka, dili ka magka-insomnia, tungod kay nindot kayo nga to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix. Kay, aside sa nagkape na ka, matabangan pagid ka sa imuhang panglawas o makatambal sa imuang mga balatian. Adunay na siya collagen and glutathione, makapahayag sa imuhang pamanit. Available na po sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide, The Generics Pharmacy, South Star Drug, and Generica nationwide.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahi.
5: Eh, kining yawa, haslang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo ah! Apriso ka! Aga!
2: Sexual. Horror.
7: Hello!
8: Sino yan kasama mo?
2: Ong droga. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang ganda. 33 anyos. Ug adunay ka-live-in for almost 3 years. Sa mong duha, Cinderella. Ako ang naay trabaho. Siya naman, naara siya sa mo ang balay. Sige ra siyag ingon nga mangita na siyag trabaho. Mag-browse-browse daw kuno siya sa social media. Aron makapangita pud siya og iyahang kalingawan. Pero minan iyang ginaingon sa kuha Cinderella na usa ka adlaw, mubawi siya nako. Makita siyag trabaho. Kay ako pud daw ang nahimo niyang inspirasyon aron maning kamot sa kinabuhi. Pero Cinderella, tulo ka tuig na ang iagi. Wala gid gyapon. Abi na ko sa una nga pasing ginamalas lang. Mo nang ginapasagdaan na lang sa nako. Ako ang naga-provide sa tanan niyang needs, Cinderella. Ako pa gid ang naghatag saya og allowance. Like 8,000 per month. Sa tinuod lang, Cinderella, ko gid kay ni siya nga kabawasan sa ko ang sweldo. Pero since naaraman siya sa balay, wala siya ko'y laing ginahuna-huna. Looking back, Cinderella, daghan na igay kong mga gipang give up ng mga butang. Nga mas giuna pa na akong piliun siya tungod kay love kay nako ang akong ka-live-in partner. One day, Cinderella, na ako'y nadungog ang ka-istorya niya sa phone. O Cinderella, klaro og tataw kaayo sa ko ang dalungkan sa akong mga mata na iyang ka-istorya o sa kababay. Ang iyang giingon, maghulat lang daw kay magpadala daw siya og kwarta pag nakasweldo na daw ko. Dito ko, Cinderella, nagikulbaan ko pag-ayo. Namurag na ay laing tao nga nagapaabot kung kanus ako magsweldo. Mato, Cinderella, nga sa sobrang ako ka-curious jud, sa sobrang akong kakulba, nagita akong paagi nga mahako akong proof kung unsa ang dapat na akong andaman o pruweba. Eventually, Cinderella, nabalaan na ako. Aduno da siya sa liling pamilya. Naa siya'y asawa, na'y anak. Ug naa siya'y mga pictures sa ilahang lahi nga Facebook account nga nakabutang the best dad of all time. Proud kay iyang asawa sa iya ha, tungod kay good provider daw kuno. Maski daw kuno layo sila sa usag-usa. Nag-post po lang niya ang asawa nga nagbalhin na sila sa ilang sariling kaugalingon nilang balay. Dito na ako na-realize, Cinderella, nga sa sulod sa tulo ka tuig ang akong ginahatag di ay ng alawan sa iya ha. Iya na yung ginapadala sa iyang asawa. Oh! Anang panahuna, Cinderella, sakto kaayo nga tuwa siya sa iyang barkada. Gibutang nako sa bag ang tanan niyang gamit. Wala man siya daghang gamit noon pud sa balay. Kay majority, ako jud ang gagasto. Pag uli niya, giingnan nako siya nga nabalaan na nako ang tinuod about sa iya. Ang sakit lang gyud, Cinderella. Kay ang tao nga akong gisuportaan sulod sa katulo ka tuig. Ang tao nga akong ginatagaan sa half sa ko ang kinabuhi. Aduna da ay pamilya nga ginabuhi gamit ang akong sweldo. After ana, Cinderella, human na mi. Pero wala siya gaunda nga mag-message sa kuha.
Ana siya nga kaya daw niya biyaan ng iyahang mag-ina para daw sa ako. Magtrabaho daw siya para din daw kong magsigtrabaho po. Pwede na daw kong mag-resign kung makatrabaho na daw siya. Pero Cinderella, tama na. Sakit man hunahunaon ang tinuod. Wala ko kabalo kung unsaon na ako pag move on. Pero sakit kayang gibuhat sa kuha. Wala ko ni agi og selos, Cinderella. Pero gipatay ko sa pag-overthink na ako sa mga butang. Nakalit lang niabot sa among kinabuhi. Mangayo ko og tambag sa inyo, ha? Kung unsaon ako pagkalimot ang tanan. Kasi tinuod lang, sakit gihapon hangtod karon. Usa ka tuig na ang niagi, Cinderella. Apan sakit lang gihapon. Unta inyo akong matabangan. Para sa putahe confession. Ganda.

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Ang Santon
2: Gold,
1: Santon Vitamin C, o Santon
2: Opimix.
1: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod.
1: Matanungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Coil na panod dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsigil, pangatol niya kumata. Usahay, mablan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko o kining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ipalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po doon niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong, nagpila inyong gasolina?
11: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting.
1: Balikan nato ang istorya karong gabi una sa Putahe Confession, ang kaagi ni Ganda. Ang ato ang programa gipaluyuhan usab sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Mind me po kang Marce Magale.
2: Thank you
1: kayo sa pagsilip sa Facebook Live karong gabi una, o syempre sa mga naminaw gihapon o nagmata gihapon. Good evening, maayong gabi. I hope na you guys are doing well. I hope nga kung nag-away-away mo din ha, I hope mo mag-uli ang inyong mga buot. Hi po, XFM po ba to? Yes po. Yes po. XFM po kami. Oy, pwede mo nga mag-message ako ha, 0945-443-5869. O pwede po mo nga mag-message itong official Facebook pages nga naka-live karoy. Hay nako, Ganda. Ay, imong istorya, Ganda, no? Kanang murag nakakasawa. Nakakasawa kay nga naman. Dili man tungod kay nakagi ka ng istorya. Pero kanang mga style sa mga taong yung anak bang kanang imo na ganing halos gihungitan kay para unta nga maging hayahay iyang kinabuhi. Pero ikaw man di ang ginatuhik patalikod. It's truly indeed nga ang bitin. Ayaw ginaan nyo pa sa kaas sa inyong balay. Kaya magkuhan na siya diha, mag-create na siya din ha, o ka ng luno. Ay, luno. Kaya humihang mag-change skin. Bitaw, luya sa mong kaagi, no? Kanang, I know na you've been kind to him. I know na gihatag na mo ang tanan-tanan sa iya, ha? Liban ka with allowance 8,000 per month. Susunod sa katulo ka to, eh, gitagaan ko na mag 8,000, ha? Ayahaya ba sa kong kinabuhi, eh? No? Yet to find out, kana di yung ginahatag na allowance na ato di ay sa iyang pamilya tungkol kay ang laki nga iyang ka-live-in, ado na di ay asawa o anak. Kasakit. Pwede yung sakitag yun. Try na to ha, kung kaya pa na to nito bagun. Kadali lang kay ako na siyang i-connect. Nanapuntaan niya itong kuan. Nara. Hello, maayong gabi eh.
3: Hello po.
1: May gabi po.
3: Hi po. I'm Paolo po.
1: Yes
3: from
1: po.
3: From Davao City. Ngayon lang po ako nakarinig po sa program niyo po.
1: Uy!
3: And then, oo, ako yung nag-text po sa inyo na XFM po ba to?
1: Ay, opo. Opo. XFM po to. Bali,
3: nasa car po. Nasa kotse po kasi ako. Brand out po ngayon dito sa Davao eh.
1: Ba, ilang oras na ba?
3: Mga isang oras na rin po. Mahigit.
1: Ay, mainit, maalin na, ano ba yan? Oh, maalin sangin okay yan pag po. Ganyan.
3: Kasi nakuhan ko po, nasa bukid nun po kayo.
1: Yes po.
3: Kasi may mga relatives din po kasi ako dyan sa bukid nun.
1: Saan sa bukid nun?
3: Sa barangay sa East po, Malaybalay.
1: Ay, aba. Nasa Malaybalay ako. Ay, taga Davao ka ba? O taga Maynila ka?
3: Opo, taga Davao po talaga ako. And then, ang relatives ko dyan, di ba sa barangay sa East din po kayo?
1: Hindi ako sa barangay size. Oo. Pero ano lang, mabaklay lang. Oo. Ano, nakakaintindi ka ba ng Bisaya?
3: Opo, nakakaintindi po. Pwede ko po ba greet yung mga relatives ko dyan?
1: Yes po, pwede po.
3: I-greet ko lang po sana kung nakikinig yung pinsan ko na kapitan ng barangay sa East, si Yokyok Kusalan Laping. And then, mga relatives ko sa Kibawe, and then sa Valencia.
1: Ang dami ano, no? Hindi ka na ba napapasyal dito?
3: Before po, sa trabaho ko po, kasi med rep po ako eh.
1: Ay, ganun.
3: Oh, and then, dati napapasyal po ako dyan, pero ngayon di na po eh.
1: Bakit?
3: Ayaw ng asawa ko.
1: Bakit? Pinagsisilosan ba siya
3: dito? Kasi nandiyan yung mga relatives ko, kasi kuhan daw, baka mang babae daw kami.
1: Ay, naku! Wag naman po, kapag kaganyan.
3: Ay, di naman, wala na.
1: Loyal man kaya? Loyal naman sa asawa, no?
3: Loyal?
1: Ayun! Yun, doon tayo eh. Oh? Masangit, yun, masangit. Di loyal.
3: Baka.
1: Baka loyal. Aba, wag kang ganyan, no?
3: Loyal po, loyal.
1: Ana, yun. Naku, pag masakal ka ng asawa mo dyan. Mag-question yan. Pero anyway, wala ka bang, gusto mo ba siyang batiin? Nakikinig ba siya ngayon?
3: Ano po?
1: Nakikinig ba asawa mo ngayon?
3: Ay, hindi po.
1: Ay, hindi.
3: Iwalay po kami ng bahay.
1: Aba! Gusto ko magtanong kung bakit, pero parang chismosa naman yata akong pakinggan.
3: Medyo may hindi pinagkasunduan po.
1: Matagal na ba ang hiwalay ang bahay?
3: Hiwalay lang yung bahay, pero nakikita pa rin kami ng asawa ko.
1: May mga anak kayo?
3: Yes po. I have three children.
1: Ilan? Tatlo?
3: Tatlo po.
1: Tatlo.
3: Yung dalawa nandito and then yung isa nasa Japan.
1: Ay, nasa Japan. Doon siya nag-aaral o nagtatrabaho na?
3: Nag-aaral lang po kasi yung nanay niya po is taga Japan po talaga. Half Japanese.
1: I have Japanese. Pero ano bang story? Like kayo pa ba or hiwalay na kayo?
3: Hiwalay na kami.
1: Ay, hiwalay na kayo. Ilang taon na? Chismosa naman ako.
3: Almost 11 years na.
1: 11 years na.
3: Bale, ang panganay ko is 15 years old. Mm-mm. And then yung bunso ko is 4. Magpa-5 siya tomorrow.
1: Ay, happy birthday. Happy birthday!
3: Isa lang sila ng nanay.
1: Isa lang sila ng nanay.
3: Yung 15 at saka yung 4. And Mm-mm. then yung 11 is iba yung nanay nun.
1: Okay lang yan. Hindi naman ako, hindi ako judgmental. Huwag kang mag-alala.
3: Oh, wow.
1: Ano nga palang naisip mo at napatawag ka dito?
3: Nakinig lang po ako sa program nyo kasi wala akong makon eh. Nag-Facebook ako and then pagpang ko, uy, sa bukid nun daw, malay-balay. Sabi ko, uy, baka malay sa mga relatives ko.
1: Oo nga. Naku ba, nakikinig, alam mo ba na majority po sa mga kapitan dito nakikinig sa amin. Hindi ko lang alam kung tulog. Feeling ko tulog na ngayon.
3: Oo, kung nakikinig yung pinsan ko sa Circle, alam niya talaga kung kilala niya talaga ako.
1: Kilala ka niya?
3: Yup. May mga kalokohan din konti.
1: Ay, konti. Ang sanang ingiingo, teka lang ha. May sabi dito, galing daw dito si Bubong Tan sa station.
3: Ano po?
1: Kilala mo ba si Bubong Tan?
3: Sino po yun?
1: Hindi ko rin alam eh. Chinat lang dito oh.
3: Bubong Tan?
1: Oo. Hindi daw niya kilala. Oh, ito naman eh. Ako talaga. Uncle, ano to? Ito na. May nagtatype dito oh. Pariente. Oh, pariente daw gihapon. Ayan. Oy, basta kung may mga panahon ka naman, pumasyal ka dito kasi malamig na dito. Pasko na eh.
3: Ang sarap dyan siguro. Kung dyan siguro ang lamig. Dito sa Davao, ang init-init. Grabe ang init. Walang ulan. Pero dito sa amin nakapokus ang baha daw. Dito daw ang epicenter ng baha.
1: Oo. Alam mo ba ang taganda?
3: Tarantado yung lerka.
1: Hoy!
3: Ay, sorry.
1: Ikaw talaga ha. Dalawa tayong magkakaano dito. Yaan mo na siya. Wait, galing ako dyan. Alam mo bang taga Davao ako?
3: Saan ka sa Davao?
1: Sa Tagum City.
3: Oh, hindi na Davao yun.
1: Davao pa rin yun.
3: Del Norte na yun.
1: Oh, Davao pa rin yun.
3: Sige. Kasi so, I'm from Davao City talaga.
1: Davao City ka talaga. Oo. Yep. Tapos, nag-relocate lang ako dito sa Malaybalay kasi nabalitaan ko nga, maganda yung weather dito.
3: Wow.
1: Kaya nga nag-relocate. Ang ganda ng, ano dito, ang ganda ng panahon dito tapos maraming gulay.
3: Ang ganda talaga, promise. Pagkatap ang Kaamulan Festival nyo.
1: Ngayon nga ganda. Basta, pumasyal ka dito ulit kapag may panahon ka, sabihin mo sa mga pariente mo, magpasyal-pasyal ka dito.
3: Oo, papasyal ako dyan, papasyal ang kita. Anong gusto mo pasalubong?
1: Kuan, kanang yung mga pagkain na wala dito sa amin, marami dyan.
3: Wow.
1: Yung mga donuts.
3: Kasi nag-drip ako eh, gusto mo yung pampamanhid na hindi ka na makakapit. kwan, makakaramdam ng pain.
1: Aray ko naman. Parang...
3: Kung sinaksan ka niya, di mo na mararamdaman.
1: Wag na, mariremind na naman tayo niyan eh. Pwede. Meron ka ba dyan?
3: Meron.
1: Parang gusto ko ng ganyan eh. Yung hindi mo mararamdaman. Yung bang tipo na kapag naglaba ka ng damit, matatanggal yung mga alaala ng kanyang nakaraan.
3: Wow.
1: Baka may mga lana ka dyan. Sa lubo.
3: Lana. Ay, yung kwan.
1: Yung,
3: anong alam, lana?
1: Mga, yung kwan, mga...
3: Gusto mo nang lumipad?
1: Puhon. Baka kasi maisipan kong bisitahin siya, eh, wala akong pamasahe papunta ng Davao. Magparamdam lang sa kanya at nang maalala niya kung paano niya ako sinaktan. Nagbibiyahe ka na ba? Wala ka natang signal eh.
3: Actually, pauwi na ako ng bahay eh.
1: Sige, mag-iingat ka
3: okay,
1: ha.
3: Okay na, may kuryente na eh.
1: Aba, oo. Oh, mag-iingat ka ha. Matulog ka na pagkadating mo sa bahay.
3: Wow, thank you.
1: Okay po.
3: By the way, ano ang pangalan mo? Baby lang talaga ang tawag sa'yo?
1: Cindy. Cinderella po.
3: Cindy?
1: Cindy, pero pwede mo akong tawaging baby mo.
3: Baby ko?
1: Oo.
3: Sige, tawagin mo rin ako ng baby mo.
1: Diyos ko, Lord. Sige, kita-kita tayo puhon ha pag magpasyal ka dito sa Malaybalay.
3: By the way, I'm Paolo.
1: Paolo. Cindy.

0: Lord!
1: Oh, sige, sige.
0: Baby ko talaga, ha? Naku, panindigan mo yan.
2: Ayaw mo nun. Wala kang kalaban sa akin. Wala akong girlfriend.
0: Oh, may asawa nga lang. Oh, may asawa
2: pero may asawa lang nga ako. Eh, hindi lang yung kalaban mo.
0: Eh, hindi naman kaya siya magsiselos, ano?
2: Ay, hindi magsiselos. Di naman nakikinig ng radyo yun, eh.
0: Ay, sabagay. Pero nanonood siya ng Facebook. Alam mo bang nakalive ako sa Facebook ngayon? Oo, oh, makikita niya ako. Nudes ko, Lord. Ayoko nang kaaway. Sige na.
2: Okay lang yan. Walang problema. Oo, di naman kayo friend, eh.
0: Mag-uusap tayo bukas ulit, ha? Matulog ka na. Sige na po. Ingat po. Bye-bye po. Bye-bye na po.
2: Okay, baby. Ingat ka, ha?
0: Bye, baby. Baby ko. Good night.
2: Good night.
0: Uy! Disko, Lord. Kamu, ha? Biski pa ulit na ta. Imun-ani nga. Lord, kung pakilig-kiligun ko ni mo, Lord, niya biyaan gihapon ko, Lord. Ayaw na lang, Lord, ha? Mahadlok na ba ako musugal, Lord? Kay last time na akong gisugal, Lord, 300,000 po to, Lord. Ay! Hindi na akong musugal, Lord. Kapoy na. Okay. Awa, mauna ron. Kay ayahat na mo manawag ka lang mo uli. Nako. Muli nako. Uy, ugmaan na lang tanin yung magkuhan. Oh, may passes pag makipagkita kay Cinderella, yes. Kailangan mo munang dumaan sa istasyon. Daanan mo yung manager namin kasi hindi ako pwedeng makipag-date pag wala yung manager ko. Naku! Oh, sige na. O, basta, uy, ayaw mo panawag ka ng pauli na manggood ko. Kamu ba? Ano na po, nagsilos-silos. Sana. Sige. Ugma ha, magdungdung kita ugma sa susamang oras gihapon alas 9 hang tulos 11 sa kagabion. Okay, mag-out na magita, muuli na magita, matulog pa man jud ko. O dili na nagselos na, wa na. Si caller 8716 na ningkamot na gid siya nga ma-reach out ko niya nagselos. Unsa man?
3: Obe.
0: Oh, unsa man? Muuli na ko.
3: Ay, na, manali itong nakawa na ito, natambaga na itong sender.
0: Wala na, uy, muli naman tanto, wala naman tayo oras. Ugma na lang ka, ugma na po nga istorya, imong kaanan, no? Tambagan.
3: Ay, ugma na lang, lahi na. Again, uwa na lang sender ka ron, ugma na mo, lahi naman po.
0: Gani, matulog na ito sa sender ka ron. O sige lang, ugma, dagan pa matag istorya, ugma na po ha.
3: Ah, sige, may kay, namungay, kung nina, sender sa.
0: Mo gani basta pagpahuway na din ha ugma magkuanta ugma magistoryahan ni ta ugma ha.
3: Ah, sige, bye bye nya. Good night.
0: Hi, good night. Uy, good night sa inyo ha din ha, pangatulog na mo uy. Tulog na mo ha. Ah, gikapoy na ko gunahuna. Sige lang ugma, magkuyag ta alas 9 hangtod alas 11 sa kagabhion. Kung manawag gani mo i-timing ninyo alas 10, balag magchismis ta hangtod alas 11. Ha? Sangalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyuhang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
4: Init ba kaayo ang atong gabi-i? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi-i. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod na gabi-i sa programang Putahe sa Gabi-i. Putahe sa Gabi-i.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched me,

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarice, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
1: Adlaw-adlaw serbisyo sa musika, balita ug impormasyon. XFM ang katropa mo.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Exciting. Exciting morning.
6: Exciting morning.
0: DJ Edgeboy Art on XFM.

0: XFM.
1: Kak Clarissa na.
2: Exciting.
3: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap, natural nga ginhawa.
0: XFM. XFM.
1: Kak Clarissa na.
2: Exciting.
4: Santo
5: ako si Jubilin.
6: Na ako'y gueter. Unya nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sulod sa usa ka bulan ni kupos na og nawala na jud ako gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
9: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay nga pinaka og nanambal pa jud ka.
8: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
10: 5 katuig nagigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud og dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.
13: Ako si Tolitz, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag na kogay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
8: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
14: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Cess the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cess the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cess the Pain. Relief na maaasahan.
15: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
16: Mga katropa,
5: available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
16: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
17: M2C Graphics Davao.
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
19: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon, paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
20: Alan Abais, Andy Causon.
19: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita.
20: Express Balita. Express Balita.
21: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
22: Kaklarek sana.
0: Exciting.
23: DJ Edgeboy Arky on XFM.
24: Exciting morning.

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Time Check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulok ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani tingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Dun

0: proton,
1: vitamin C.
0: Masuko, good si mama.
1: Pag humagaon,
0: inom dayon
1: og vitamin C.
0: Santon, vitamin C.
1: Maubitaw,
0: lagsik ka ay ko.
1: Aptik kayo sa klase.
0: Busa kamong mga bata,
1: mag vitamin C na mo.
0: Santon, vitamin C.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times nga mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Pharmacy Saman, Mamak Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: Alan Abay sa XFM Davao.
4: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o dulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawa sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
1: Exciting.
3: Andi Kausun sa XFM Davao.
5: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuuran. Dili lang trabaho ang pagbalita. Usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuuran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita, dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga mutuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako, isip inyong katropang broadcast journalist. Magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kaysa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako, Mubarog.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik, Ana!
7: Exciting!
1: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Exciting Pilipinas oras mga katropa, alas 6:01.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Headlines.
1: Sa headlines ato mga balita sa balitang lokal, Centralized Data Center sa Davao City aprobado na sa ikatulo og pinal nga pagbasa. Sa balitang regional, disgrasya sa Zamboanga del Sur, mitala og 7 kapatay ug 10 ang samaran. Sa balitang international, 12 patay sa padayong pag-atake sa Russia sa Kyiv, Ukraine.
0: Headlines.
1: Samtang sa balitang sports, Lionel Messi nagpadayag na moretiro na sa international football.
0: Headlines.
1: Ug sa balitang showbiz, Kayla Estrada nagpahayag sa kasagbuyo sa giingong hinay nga public service.
0: Headlines.
1: Sa balitang LRG Conlahira gyud, amahan gipamalihugan nga mopalit og panghalo sa sinigang ang anak. Nakurat kay luwag ang gipalit.
0: Headlines.
1: Samtang sa tuang balitang panlawas o sa atong health alert, kusog nga paghagok, posibleng timailhan kini sa sleep apnea.
0: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Davao, Mindanao, Pilipinas ug kutob sa maabot sa atong pagsibya, mga katropa, maayong buntag. Ani na sab ang paghatod sa mga nagbagang balita aning adlaw nga Miyerkules, petsa dosta sa bulan sa Setyembre, tuig 2026. Sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinangyong tigbalita katropang Andy Causon, alang sa Express Balita.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Ug karon sa detalye sa atong balitang lokal.
0: XFM. XFM.
1: Ang balitang lokal hatod kaninyo sa Xanthone Plus Coffee Mix. Kape ba nga healthy ang imong gipangita katropa? Kape nga makatabang aron malikayan ang mga sakit tungod kay aduna kini kamunggay, mangosteen og soya. Sulayi ang Xanthone Plus Coffee Mix, ang kape nga mo panormal sa pagpagawas sa hormones sa atong kalawasan. Alang sa kampiyon nga kombinasyon, inom na og Xanthone Plus Gold, og Xanthone Vitamin C uban sa pag-inom, og Xanthone Plus Coffee Mix. Sa detalye, aprobado na sa ikatulo og pinal nga pagbasa sa sangguniang panlungsod ang ordinansa alang sa pagtukod sa Davao City Government Centralized Data Center nga gipanguluhan ni Councilor Bonds Andre Militar. Tigumon sa proyekto ang mga servers, databases og information systems sa nagkalain-laing city government offices aron mas mapadali ang pagdumala og pag-access sa government data. Paligunon usab niini ang cyber security og data protection uga mapanalipdan ang personal nga impormasyon sa mga Davaoenyo batok sa cyber threats og unauthorized access. Gilauman nga mapaayo sa centralized data center ang digital government services, mapadali ang serbisyo publiko og mapamenos ang duplication og operational risks sa ICT systems. Alas 5 sa line panghanay sa balitang lokal, gipatuman na kagahapong adlaw, Setyembre 1, ang implementasyon sa ikaduhang tranche sa wage increase. Ubos kini sa wage order number RB11-24, alang kini sa mga pribadong mamumuo sa Davao Region. Ubos sa bagong wage rates, misa kangadto sa 540 pesos matag adlaw ang minimum wage sa non-agriculture sector gikan sa miaging 525 pesos. Samtang misaka nga ito sa 525 matag-adlaw ang minimum wage sa agriculture sector gikan sa 515 pesos. Nasayran nga ang maong wage adjustment kapahingkini sa phased implementation nga giaprubahan sa regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 11 aron matubag ang pagsaka sa presyo sa mga batakang palaliton og serbisyo. Giawhag sa Department of Labor and Employment ang tanang employers sa rehiyon nga mosunod sa bag-ong wage order aron masiguro nga madawat sa mga mamumuo ang hustong sweldo nga gitugot sa balaod. Samtang sa Pikas Bahin may kabat ngadto sa 6,230 ka mga kabatanunan sa Davao Region ang nakabenepisyo sa Special Program for Employment of Students o SPESA Department of Labor and Employment of Region 11. Sumala sa Dole 11. 5,799 ka mga benepisyaryo, mga estudyante gikan kini sa Junior High School, Senior High School, Kolehiyo o Technical Vocational Programs, samtang 431 ang out-of-school youth. Nasayran usab nga kapina 2,000 ka-graduates sa Senior High School. Kolehiyo o mga Techbook Programs ang nahatagan og school o nahatagan og temporaryong trabaho pinaagi kini sa maong programa aron nga makatigom og kasinatian sa trabahoan. Kadaghanan sa mga benepisyaryo gideploy sa mga government offices, pribadong establishmento, ingon man sa laing-laing industriya, isip kabahin kini sa pag-andam kanila alang sa umaabot nga employment opportunities.
0: Express Balita.
1: Ocho minutos ang nakalabay human ang ikalasay sa buntag, ang laing panghanay sa balitang lokal. Hatod kaninyo sa Zanthon Plus Gold. Zanthon Plus Gold mga katropa gama kini sa 100% extract supplements, natural ingredients. Aduna kini mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic og spirulina. Ang Zanthon Plus Gold mapalit kini sa Shopee, sa mga Yes to Health clinics nationwide, ingon man sa mga butika sa inyong dapit. Sa detalye, plano pang palapdan sa Kadayawan o ang Kadayawan Business Expo sa sunod tuig. Uban ang paglaom nga mas mudaghan pa ang mga exhibitors o mga negosyo nga moapil. Gilauman nga ang mas dakong expo makahatag og dugang oportunidad alang sa mga negosyante sa pagpakita sa ilang mga produkto o serbiso. Ingon man sa pagpangita o bagong business partners. Tumong sa mga organizers nga mas mapaligon pa ang koneksyon o kolaborasyon sa business community o mapadayon ang pagtubo sa Davao isip o siya ka business hub sa rehiyon. Nagmalampuson ang Kadayawan Business Expo 2026 niyatong Agosto 17 gilauman nga mas daghan pa nga exhibitors ang moapil sa sunod tuig. Samtang formal na nga giablihan sab, pinaagi sa usa ka seremonya ang ikaapat nga batch sa Davao City Police Officer Vitalized Police sa Barangay o DCPO RRP o RPSB training. Gipanguluhan ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria, uban ni PRO 11 Regional Education and Training Division Chief Police Colonel Vianney Ross Lagundi ang maong kalihukan nga sa nag gipahigayon sa Sandigan Hall Camp Captain Domingo Ilionor sa San Pedro Street, Davao City. Gitambungan kini sa 50 ka mga partisipante gikan sa nagkalain-laing unit o gastasyon sa DCPO. Tumong sa maong training, aron palig-unon ang kapasidad sa mga personahe sa kapulisan sa direktang pakig-alayon sa mga barangay, pag-ila sa mga lokal nga kabalaka o pagsiguro nga matubag ang mga panginahanglan sa mga residente sa hustong paagi o bansab sa tabang sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Kini nga inisyatibo nagpasiugda sa kamahinungdanon sa kolaborasyon tali sa mga tigpatuman sa balaod ug sa komunidad aron nga matukod ang pagsalig sa matag-usa ug mapadayon ang kalinaw ug kahusay sa syudad.
0: Express Balita.
1: Sa katapusang hanay sa balitang lokal, halos nalukop sa libuan ka mga individual ang Atibok Stadium sa Kingdom sulod sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC Compound atol kini sa gipahigayong grand opening kagabi. Una nang gibutyag sa KOJC nga ang maong Kingdom adunay sitting capacity nga moabot sa 75,000. Rason sab nga ginakonsidera kini nga labing dako nga indoor stadium sa tibok kalibutan. Unang gipresenta sa programa kung paunsa na himong posible ang kanhi handom lamang sa KOJC founder nga si Pastor Apollo Kibuloy nga matukod ang Kingdom hangtod na himo kining posible taliwala sa mga hagit ug pagsulay nga iyang giatubang. Dungan sab sa pagselebrar sa KOJC sa ika-41st anniversary of the Feast of the Passover, gisundan ang presentasyon og mga pag-awit ug pagsimba nga maoy nagkompleto sa programa. Gawa sa libuan ka mga miyembrong ug mga bisita, lakip sa mga mitambong mao si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ex-congressman Kiko Barzaga ug mga opisyal sa Davao City LGU, mga vloggers ingon man uban pang mga personalidad. Hugot sab nga seguridad ang gipatuman sa nagkadaiyang security cluster sa Davao City nga nahimong solemne, hapsay ug malinawon ang tibuok nga aktibidad.
0: Express Balita.
1: 12 minutos ang nakalabay human ang ika-alasay sa buntag. Aginot ang mga katropa sa detalye sa itong Balitang Regional.
4: Balitang Regional.
1: Ang Balitang Regional hatod kaninyo sa Xanthone Vitamin C. Aduna kini spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times nga mas daghan og bitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron mo nindot og klaro ang imong pananaw. Ang Xanthone Vitamin C mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar. Disgrasya sa Zamboanga del Sur, mitala og 7 kapatay, napulo ang samaran. May Express Balita si katropang Stanley Duenas.
5: XFM Report.
6: Ni sa karagaroon sa 7 ka mga biktima ang gikumpirma nga patay sa nitibong disgrasya kagapon sa Odo dito napita sa National Highways Barangay Paglaom Dumalinaw sa Buang Garusur. Ang baog sa girado sa kahay Ace Van. Kanunay plate number nga NDX 4479. Nagikan sa Ibil sa Buang Nasibugay panulong unta sa Dagbayan sa Bagarian. Ang driver nga apil sa namatay mao si Fred Patog Senior. O apil usab nga namatay ang laing biktima nga si Elizabeth Dubadag Kapuno, residente sa Maungalungsod. Gikan sa ihab nga 7-5 ang wala pamailan o gidala sa Gabalinda Funeral Home sa Barangay Tuburan, Bagarian City. Base sa impormasyon nga naipo sa XFM Bagarian Research Department, nawagtangan maturba og kontrol ang driver Adeser gani bibangga sa wing van ug sa mga nagkaparadang motorsiklo, lagib na sa mga nagbarog-barog nga mga individual daplin sa kalsada. Gumikan sa kakusog sa impag, dili usab mumino sa pulo ka mga biktima ang nadala sa ospital gumikan sa kusog ug ngilngig nga disgrasya. Ang maong nga balita gyud kanadto sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangabigan na nagapagwabong nagapagwaba pagyuga. Nanukad gikan sa 89.5 XFM pagadian alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katrubang Stanley Duhinyas, XFM News.
0: Express Balita.
1: Samtang sa katapusang hanay sa Balitang Regional, lalaki nagpalgang patay daplin sa dalan, droga nakuha sa ba sa biktima. May Express Balita si katropang Chris Legaspi.
5: XFM Report.
7: Nagpadayon ang Mabuhay Police Station sa investigasyon kabahin sa kamatayon sa usa ka lalaki nga nakaplagan sa gilid sa dalan sa Diversion Road nga bahin sa Purok Udagre Barangay Kunel ning niaging adlaw alas 12:02 ang takna sa sayong kabuntagon. Sumala sa kapulisan nga adunay usa ka tricycle driver ang nakapahibalo kanila kabahin sa nadungog nga buto sa pusil sa maong lugar. Sa pagresponde, naabtan ang lalaki nga naghapa sa gilid sa dalan samtang nakahiagom kini og daghang samad pinusilan og nagkadugo. Duna sa kini mga tatlo sa lawas ug nagsulob og itong t-shirt ug pula nga jersey short. Samtang sa pagsubay, nakuha ang usa ka sachet sa droga sulod sa baba sa biktima ug ang motor nga walay plate number. Milabay ang usa ka adlaw ay hanailhan ang biktima pinaagi sa pagkumpirma sa pamilya nga mao si Ruben Puentes Pina Estapon Jr., 33 anyos nga laborer o residente sa Purok Pag-asa Village, Barangay Mabuhay. Na-recover sa Regional Forensic Unit 12 ang unong kakabang sa bala gikan sa .45 kalibre nga pusil ug 5 ka fired bullet sa crime scene. Nasayran sa kapulisan nga nadakpan kaniadtong Enero 19, 2014 ang biktima sa kasong RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na preso sa Pulumulok Municipal Jail samtang nakagawas ning September 4, 2025. Sa karon padayon ang kapulisan sa pagsusi sa dugang ebidensya ug motibo sa krimen. Panalip ni karunay ang immune system. Magtumar karunay ang Xanthone Vitamin C. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
0: Express Balita.
1: Alas 6:16 mga katropa, atong siren karon ang detalye sa mga balitang nasyonal.
5: Balitang National.
1: Ang balitang nasyonal hatod kaninyo sa Premium D3. Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy. Tungod nga duna kini, taas nga medium chain at triglycerides. Nga kung musulod sa lawas, o diretso kini sa atay og mahimong instant nga kusog. Ang premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO og moringa seed oil extract. Mapalit kini sa mga butika nationwide. Atong sayron ang detalye sa mga balitang nasyonal, pinagi sa atong sister station, ang XFM Mega Manila.
5: Weather update.
8: Tatlong weather system ang patuloy na binabantayan ang pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Kabilang dito ang Tropical Storm Pilandok na nasa 1,205 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon at kumikilos palayo sa bansa. Nasa labas naman ng PAR si Tropical Storm Saudel na may mababa ng posibilidad na muling pumasok sa monitoring area ng Pilipinas. Binabantayan din ang pag-asa ang isang low pressure area na nasa labas ng PAR na nasa 2,935 kilometers silangan ng Central Luzon, kung saan bumababa na rin ang posibilidad nitong maging ganap na bagyo. Samantalang patuloy na nakaaapekto ang southwest monsoon o habagat sa Luzon at Visayas na magdadala ng mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin sa ilang lugar.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Umabot na sa 178 lugar ang sinailalim sa state of calamity matapos maapektuhan ng mga nagdambagyo at matagal na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 9.1 million katao o 2.6 million na pamilya sa 10 rehiyon ang naapektuhan. Pinakamaraming state of calamity declaration ang naitala sa Pangasinan na may 47, sinundan ng Bulacan na may 24, Cavite na may 23, Pampanga na may 21 at Tarlac na may 18. Nakapagtala na rin ng 34 na nasawi, 19 na nasugatan at 3 ang nawawala. Pinakamaraming nasawi ang Benguet na may 12 iniuugnay sa landslide. Samantala, 678 na lugar ang binaha kung saan mahigit 135,000 katao ang kasalukuyang nanunuluyan sa 1,255 na evacuation centers. Kinatayang 6.27 billion naman ang pinsala sa infrastruktura at 2.32 billion pesos naman sa agrikultura. Umabot na rin sa 1.79 billion pesos ang ayuda ng pamahalaan sa mga apektadong komunidad. Patuloy namang bine-verify ng mga lokal na pamahalaan at concerned agencies ang lawak ng pinsala at pangangailangan ng mga residenteng naapektuhan.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Natagpuan na ang 2 sa 4 na nawawalang sakay ng SUV o MPV na nahulog sa Tarlac River matapos bahagyang gumuho ang Agana Bridge noong Agosto 29. Ayon sa Tarlac City Government, unang na-recover ang 2 ni James Patrick Taborlupa mula sa lambat ng isang fishing vessel sa bahagi ng Lingayen, Pangasinan na kung alas 10 ng umaga noong Martes. Makalipas ang ilang oras, natagpuan naman sa Bayambang ang 2 ni Shannon Tuhao. Matatandaan na 4 ang naiulat na nawawala matapos tangayin ng rumaragasang tubig ang kanilang sinasakyan. Samantala, nakaligtas naman ang 20-anyos na si Nathaniel Dizon. Sa ngayon, ipinagpapatuloy ng mga otoridad ang search and recovery operations para sa 2 nawawalang sakay.
5: Express Balita. Express Balita.
8: Itinurn over na sa provincial government ng Cavite ang bagong Imus Retarding Basin sa Imus City na layong mabawasan ang pagbaha sa mga komunidad. Pinangunahan ni na DPWH Secretary Vince Dizon at DILG Secretary John Picremulia kasama ang Japan International Cooperation Agency o JICA ang turnover ng proyekto sa Barangay Anabu 1G. Ayon kay Dizon, dating umaabot hanggang dibdib ang baha sa lugar bago maitayo ang pasilidad. Nakakahalaga ng 2.4 billion pesos ang proyekto na may 2 retarding basin na pansamantalang nag-iipon ng tubig ulan bago ito unti-unting pakawalan sa Imus River. May lawak itong 35 hektarya at kayang maglaman ng hanggang 1.12 million cubic meters ng tubig. Sinabi ni Dizon na maaaring magsilbing modelo ang proyekto para sa iba pang flood control facilities, kabilang sa mga lugar na matinding naapektuhan ng pagbaha sa Central Luzon.
5: Express Balita. Express Balita.
8: posibleng muling dumami ang mga kaso ng leptospirosis sa mga susunod na linggo kasunod ng malawakang pagbaha sa Metro Manila dahil sa malakas na pag-ulan. Ayon sa San Lazaro Hospital, maaring tumaas muli ang admission ng mga pasyente at isa hanggang dalawang linggo matapos ang nangyaring pagbaha noong Agosto 29 at 30. Sa datos, nakapagtala ang ospital ng 50 leptospirosis admissions noong Agosto 26 habang 16 na kaso naman ang na-admit noong Lunes. Pagsapit ng August 31, umabot na sa 162 ang kabuuang kaso sa ospital kabilang ang 14 na nasawi. Ayon sa Department of Health, nasa 3.1 million na doxycycline capsules na ang naipamahagi sa mga health centers sa buong bansa para sa mga nangangailangan ng prophylaxis. Pinayuhan din ng publiko lalo na ang mga lumusong sa bahana agad maligo gamit ang sabon at malinis na tubig at kumonsulta sa pinakamalapit na health center kapag nakaranas ng sintomas.
0: Express Balita! Express Balita! Express Balita!
1: Balik din sa Dakbayan sa Davao atong luparan mga katropa ang detalye sa itong Balitang International.
4: Balitang International.
1: Ang Balitang International hatod kaninyo sa VisionX Plus. Ang VisionX Plus gituyo paghimo alang sa mata. Aduna kini epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Ang VisionX Plus mapalit kini sa mga Yes to Health clinics nationwide, sa Shopee ingon man sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye sa mga Balitang International, moabot sa 12 katao ang namatay ug daghan pa ang nasamdan sa bag-ong serye sa air attacks naghimo sa Russia sa Kiev ug kasikbit nga mga lugar sa Ukraine. Sumala sa mga awtoridad, ang Ukraine ikaunom na kini kaadlaw sa sunod-sunod nga pag-atake gamit ang drones ug ballistic missiles nga nagtumong sa mga residential areas ug critical nga infrastruktura. Samtang 8 ang namatay o 8 sa mga namatay gikan kini sa syudad sa Kiev ug 4 ang namatay sa Borispil. Dinapektuhan usab ang mga balay ug uban pang pasilidad. Lakip sa mga biktima ang usa ka Indian national. Panayon nga nanawagan ang Ukraine sa iyang mga kaalyado alang sa dugang air defense systems samtang nagpadayon ang tensyon ug mga pag-atake sa Russia batok sa Ukraine. Samtang sa pikasbahin, gipahibalo sa mga opisyal sa Estados Unidos nga ang North American Blue Energy Partners o NABEP o kontrola kini sa pipila ka oil fields sa Venezuela nga kahinaadto idumala sa mga Chinese ug Russian companies. Kabahin kini sa bag-ong oil production agreement nga gisuportahan sa administrasyon ni US President Donald Trump ug sa gobyerno sa Venezuela. Sumala sa mga report, 14 ka mga bag-ong oil projects ang ihatag sa NABEP ug pipila niini kaniadto ubos sa operasyon sa mga Chinese firms ug sa Russian company. Ilauman nga ang maong kasabutan makapalig-on sa presensya sa Estados Unidos sa sektor sa enerhiya sa Venezuela ug makahatag kini ug mas dako nga papel sa Washington sa pagdumala sa produksyon ug pagbaligya sa lana sa maong nasod.
0: Express Balita.
1: Alas 6:24 sa Ironato ang detalye sa Balitang Paugnat sa Kusog.
4: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports hatod kaninyo sa Turbo Men Enhancer. Nakulangan ka ba sa performance? Dari na ta siguradong dili makulangan ug maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee ug sa mga butika sa inyong lugar. Sa detalye sa Balitang Sports, gibutyag ni soccer star Lionel Messi nga moretiro na kinigikan sa international football human gipangunahan ang Argentina ngadto sa ikaduhang malampusong World Cup final ni atong Hulyo. Pinagi sa Instagram, sumala ni Messi nga usak sa sakit o usak ka sakit kini nga desisyon apan nasabtan niini ang panahon na ang panahon na mismo ang naghatag og higayon aron kini mo retiro. Dugang pa sa 39 anyos nga si Messi nga ginahatag gayod niya ang tanan matag dula gikan pa sa ni aging katuigan. Gipangunahan ni Messi ang Argentina World Cup glory pinagi sa pagdaog sa 2022 final batok sa France sa usa ka penalty shootout sa duha. Apan napildi ang ilang grupo sa Spain sa 2026 final. Hinumduma nga human sa kamatayon sa iyang amahan, ipamahayag na ni Messi nga dili na siya magdugay sa pagdula sa maong sports. Nakakontrata si Messi sa Major League Soccer Club, Inter Miami hangtod sa 2028 season.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Alas 6:26, atong siron ang detalye sa Balitang Showbiz.
0: Showbiz! Showbiz News!
1: Ang Balitang Showbiz hatod kaninyo sa Clear Skin Herbal Soap. Alang sa healthy o glowing skin, mag-Clear Skin Herbal Soap na. Sa detalye, mikaylap sa social media ang pahayag sa aktres nga si Kayla Estrada. Human niyang gibutyag ang iyang kasagmuyo sa kalidad sa pipila ka public services sa Pilipinas. Sa iyang post, iyang giingon nga dagko ang buhis na ginabayaran sa mga Pilipino. Apan usahay dili katumbas niini ang kalidad sa serbisyo nga ilang madawat gikan sa pipila ka ehensya sa gobyerno. Partikular niyang gihisgutan ang travel tax ug uban pang mga bayronon nga ginakuha gikan sa publiko samtang adunay mga reklamo sa serbisyo ug pasilidad nga madawat sa mga biyahero. Nagkadaiyang reaksyon ang nadawat sa iyang pahayag diin adunay mga netizens nga miuyon og adunay usab o aduna usab mga nitubag sa ilahang o kalabot sa obserbasyon sa aktres.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Oras na ito mga katropa, alas 6:27 na, sayro na ito. Ang detalya sa itong balitang LRG kon lahi ragyud. Ang balitang LRG hatod kaninyo sa Xanthone Plus Gold. Malikayan ang diabetes pinaagi sa pagtumar og Xanthone Plus Gold. Kay dako kini gikatabang sa pagbenos sa pagsaka sa sugar levels sa atong lawas. Ang Xanthone Plus Gold supports health. Amahan, gipamalihugan nga mopalit og panghalo sa sinigang. Anak, nakurat kay luwag ang gipamalit. Nasipyat ang usa ka amahan sa iyang gipamalit human iyang literal nga nasabtan o wala nasabtan ang gisulti sa anak nga mopalit kini og panghalo sa sinigang. Imbes nga mga gulay o pangsahog sa sinigang ang iyang paliton, sandok naman hinuon ang iyang nauli. Bisan taod-taod nang nahitabo ang insidente, apan kanunay gihapon kining madumduman sa iyang anak ang gihimo sa iyang amahan sa gitawag nila nga simple nga misunderstanding. Ang simpleng misunderstanding maoy nagkapahugot sa ilang relasyon dali sa amahan ug sa anak.
0: Express Balita! Express Balita!
1: Alas 6:29, sayron nato karon ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthone Herbal Tea. Makatabang kini mga katropa alang sa atuang gut health ug sa pagdetoxify sa atong lawas tungod sa mga natural ingredients nga anaa sa Xanthone Herbal Tea. Kusog nga paghagok, posibleng timailhan kini sa sleep apnea. Dilita ng kusog nga paghagok ordinaryong problema lamang. Kay mahimo kining timailhan sa sleep apnea, usa ka kondisyon nga makapahunong-hunong sa paginhawa samtang natulog. Gipasidan-an sa mga health experts nga mas angay hatagan ug pagtagad ang paghagok kung kini kanunay kusog ug adunay paghunong sa paginhawa. Ilabi na gyud kung kalit nga mangurog o mag-gasping ang natulog. Mahimong makapahinabo ang sleep apnea ug kulang nga oxygen samtang natulog. Nga mahimong makaapekto kini sa kalidad sa tulog ug kahimsog kung dili matambalan. Kung kanunay nga kusog ang paghagok ug adunay mga sintomas sama sa paginhawa nga muhunong samtang natulog, mag-inom ka tropa og duha hangtod tulo ka kapsula sa Xanthone Gold Herbal Capsule aron nga malikayan ang bad cholesterol ug uban pang abnormalities sa atong lawas.
0: Express Balita! Express Balita!
1: O ug matong katong mga katropa ang naglangkob sa atong Express Balita sa buntag. Good morning sa ato mga katropahan nga naminaw karon sa ilang tag sa mga radyo. Sayo nga naka-tune in, sayo nga namahaw. Ayo kalimot ha nga partner kana mga katropa sa atong lamian og healthy nga kape ang Xanthone Plus Coffee Mix para sa na sa atong Xanthone Vitamin C para likay ta sa flu ug kalintura karong panahon na mga katropa.
9: Good morning.
1: Maayong buntag po sa mga nagabiyahe karon, amping-amping, ingat mga katropa ha sa pagmaneho.
9: Good morning!
1: And good morning sa itong mga live viewers din. Hey, good morning po katropang Gloria Malala Apelo. Always listening Express Balita. Have a blessed day from Bayugan City.
9: Good morning!
1: Ingon man kang Sir Randy Rans Santisas. Maayong buntag po katropang Thea Alcaraz. Na unsa man yung akong dila. Murag kulangan kung inom ani engineer sa Xanthone Plus Coffee Mix, no? Uga, ingon man kang katropang Leia Manalaysay, maayong buntag.
9: Good morning!
1: And of course, kang katropang Leia Abarca Castillo. Good morning po, Ma'am Lay, ug sa mga katropa nato sa RACO 11. And of course, welcome po no sa Undersecretary sa National Authority for Child Care na sila karon din sa Region 11 para bisitahon ang opisina. No, aron na tan-aon po ang mga serbisyo sa kaning legal adoption, sa pag-process sa legal adoption ug alternative child care din sa Region 11. Si Attorney Maria Gabriela Concepcion or Attorney Gabby Concepcion. Good morning once again mga katropa and loud and clear daw ingon ni Ma'am Leia Manalaysay. And again ha sa itong mga katropa din sa may bago aplaya, see you po karong adlang Domingo para sa tuang health caravan din ha. Pagsugod alas 12 sa udto hangtod alas 3 sa hapon mga katropa. See you, daghantag mga palihalipay o libre nga mga patilaw no sa ato ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. And of course, makapalit mo sa ato mga produkto nga discounted anang panahuna mga katropa. Ug mako tong naglangkob sa tong Express Balita ning adlaw nga Miyerkules, petsa 2 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. At ang sunod ang programang The Secret of Health kauban ng ato President and CEO si Dr. Emilito Uy, ingon man ang programang Bullseye kauban si katropang Bricks Flores. Sa ngalan sa kreatibo kang pwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines, alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Sa ngalan ni katropang Alan Abais, kinang inyong tigbalita katropang Andy Causon, alang sa Express Balita. Huwag ako mag-aingon, kamatuuran ang sandigan.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
10: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
11: XFM.
12: Kaklarit sana.
13: Exciting!
14: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon ania ang atong Doctor of Naturopathy.
15: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
16: The Secret of Health.
17: Santod Plus Gold.
18: Ako si Don sa kamaestra,
19: magka-ulcer ko.
18: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santod Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
17: Santod Plus Gold,
20: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
16: The Secret of Health.
15: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santod Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontrast sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
13: Vision X Plus user, atong paminawon.
19: Ako si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
21: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
15: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
21: Xanthon Plus Coffee Mix User.
22: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Xanthon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie di ini, taga-Panabo, office worker.
21: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
15: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
15: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
15: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
14: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga bitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
6: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
7: X FM.
23: X FM.
24: Kaklarik sana.
25: Exciting.

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras sa XFM Davao Philippines Standard Time, alas 6:46.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Igalo Luzon, Visayas ug Mindanao, mayong bunta ka na itong
1: natin. Bullseye! Bullseye!
0: Karoon pa ka mutingog, ha? wala nina na on, dire. Alright. Sige lang. Tuwaning patingugon karong taod-taod mga kaigsunan. Good morning sa tuwang mga tigpaminaw. Suki nga mga tigpaminaw. Dini karoon sa tuwang naminaw sa mga radyo. O gamayon manusap mga kaigsunan, naminaw diha karoon sa... Naminaw diha karoon mga kaigsunan, og naglantaw, pinagi sa to ang Facebook Live Streaming Broadcast via XFM Katrupa Digital. My morning sa to ang mga igsun, diri karoon sa Lakban, sa Davao, sa Tumasilingan, usab nga mga distrito. Sa unang distrito, ikahangtong sa ikatulong distrito sa Davao. Good morning ka na tong tanan mga kaigsunan. Kumusta nga to ang buntag nining adlaw? Medyo masanagon gihapon ang kabuntagon nga itong isugat ni nga adlaw mga kaigsunan da. May buntag usab sa ito mga kaigsunan karon, mga katrupa nga nakaroon sa mga probinsya gikan sa Davao Region. Welcome na usab din karon sa ito panaguban sa programang Bullseye! Kini si katrupang Brice Flores sa magiguban kaninyo mga kaigsunan. Hantun kita sa alas 9 sa buntag. Inusara sa taha kay wala ko ang partner si katrubang Alan Abais. Sa'yo magod siya mo'y haniti na kayo din karon mo drive mga kaigsunan. Kaya doon ay mga aktibidades. mga activities may galang nga gitambungan ang ato ang kauban si katrubang Alan Abais. Tingamping di bro ha. May buntag sa to mga igsoon nga mga Pilipino nga nakaroon sa abroad. Mayong morning ka natong tanan. Kumusta mo mga igsoon? Yun man ang ato ang mga binati usab nga mga Pilipino migrants. Kumusta mo? Atong nua tuwa na karoon nanimuyo sa langyaw nga mga nasod mga kaigsoonan para silang panginabuhi. Pamilyang panginabuhi mga katropa. May morning ka natong tanan og salamat kay sa inyohang kuan ha, sa inyohang pagigduyog ka namo din sa mga programa sa XFM Davao. Alright, dini karon sa tuwang mabalita nga tong hatagan og pagtagad nining buntaga. Sa itong mga headlines, kagahapon na yung adlaw mga kaigsunan. Una pa man sa itong mga headlines mga katrupa, murag ako ang inaobserbahan ang kinibang pagtambong sa kinibang kining grand opening sa KOGC. Of course, doon ay mga istorya nga itong mahisgutan o niya diha, mga katrupa, relative diha karon sa kinibang official nga pag-abli sa ginatawag nga the biggest cathedral mga higala in the world, no, kining kingdom of Jesus Christ, no, Jesus Christ kingdom nga nimutang diha dapita mga kaigsunan sa may dapita sa may panakay natuang dakbay sa Davao. Now ang usa sa mga pangutana ni kung kuan ba kada bang doon na ba'y mga maingontang kuano, kinibang mga national figures na nakita na ito nga ito? No? Labi na sa administrasyon ni Marcos. Ano mang makaingontang mga higalangan ng isgutan pamanaan ni Mugatrupang Brice, sigurado naman na. Sumoy naman na. Hindi mang ginamaan na ang national, kinibang mga national public officials. Kumikan kay medyo murag nagka... Bangi na magini si Pastor Apollo Kibuloy o ang kasamtang administrasyon. Ato adre mga kaigsunan ba? Kanabitawang ka? Mayuntang political, dulot na magini sa bukog di ay ang ilhang away. Sa ba? Di man ni politiko si Pastor Apollo Kibuloy. Aundo, nidagan ni siya niya itong milabay ng mga... Milabay nga eleksyon 2025 na parot siya mga kaigsunan gumikan kay naman siya sa bilangguan. No? Unya, tunay hatagan og pagtagad mga kaigsunan ko din sa tuwang panaguban. Samtang saban pang bahin mga katrupa yung paha kay padaghanon din na tunay. Dara.

Yan na ni. Dili karon sa pagkatod sa to ang mga top stories nga tuhatagan og pagtagad mga higala sa to mga balita nga tuhatagan og pagtagad nining buntaga. Una dini karon mga higala pagtukod kuno sa risk sa informed disaster response sa center giduso sa Davao City Council. Sa mga kaibot pasabot ani mga kaigsoonan kining ilahang giingon mga katropang kuan kadibang pagtukod lagi kuno og kuan no pagtukod mga kaigsoonan sa gipropose karon sa tuang City Government of Davao ilabi na sa tuang City Council kining risks informed disaster response center mga kaigsoonan kay dunay mga gibutyag dinhi mga kaigsoonan nga para bang scientific na mga kaigsoonan bitaw. Inisyatibo kini sa usa ka konsehal mga kaigsoonan kini bang committee kinsa namuno mga higala sa Committee on Disaster Risks Reduction and Management mga kaigsoonan sa Dakbayan. Now, ipagayon ang tigom sa naisgutan nga committee ba og naghaon kini sila no og mga programa o kani mga plano mga kaigsoonan nga dunay usa ka unit no nga ilang ibutang nga maoy magplano ilalom sa kinibang City Planning and Development Office sa CPDO unya kinibang tumong nini nga makakupot sila o mudumala no ang kining ginatawag na climate risks informed data posibilidad nga dunay imapping na nila mga kaigsoonan ko ang matag bulan no sa posibilidad nga mahitabo ani mga bulanan ni kay para mapangandaman daan no para nga dili ta mabulaga mga kaigsoonan pag abot sa kinibang posibilidad nga trahedya no kinibang unexplained nga mga incidents mga kaigsoonan sama sa nitabo dito sa Nepal walay mga pagsusi mga kaigsoonan nga ang katong ice dito nga matumpag na ito. Doon na dito higayon mga higala nga matumpag niya. Moderitso dito napita sa lake mga higala sa Usakadam. Diba? Nawa, di ang naitabo mga higala, 900 ka mga tao kuno ang alleged sa namatay. Unya, tapos doon na pa'y 1,000 plus nga mga or thousands of individuals ang pabiling missing. No. O nakaroon ang nahitabo dito na pita mga kaigsoonan. So, kini posibilidad no nga doon ay kuan, disaster maps kuno ang ilahang term ani mga kaigsoonan. Davao City Risk Reduction and Management Office mo usa sa mga magpanguna nining naisgutan nga katuyuan. Sa uban pang bahin, may gala din karon sa tuwang mabalita na tuhatagan o pagtagad. Sunog miulbo dito napita sa may Zone 1, Kilometer 13, Panakan sa siyudad sa Davao. Tumong sa unang adlaw sa September. Ito, unang adlaw sa bulan, mahigala, doon ay misugat, mahigala nga trahedya sa usa ka panimalay. Oh. Now, posibilidad nga doon ay mga, ano, doon ay mga nabiyaan ba nini karon nga mga butang nga may usa sa mga hinungdan nga mo uliabo ang sunog. Diyan napita sa may Panakan. Pipila ka mga kabalayan ni ani mga higala ang nangaugdaw. Unya ang mga papaningkamot in town sa mga silingan dito nga dili lang gid ni makatabok ngadto sa lain pang mga lugar. Kay base unya og makamugna pa kini og dugang kuno nga makadaot.

0: Daapan misukol kining naisikutan.
1: Bullseye.
0: Oh. Ato ning 2023 mahigil ang abaming nga daghan kay mga estudyante intaw nga nagtambong atog misa, no? Misa to ilang inatambungan mga kaigsunan. Unya dunay bomba diay nga gibutang ilams bangko. Gipabuto mga higala sa mga teroristang Mauti o mga Jamaa Islamiya. Oh. Karon Jamaa Islamiya. Karon ang nahitabo mga kaigsunan ay di siyempre patay in town ang daghanan ng mga nagtambong dito mga kaigsunan o swerte na lang ang katong nakasurvive mga kaigsunan sa naiskutang insidente. Oh. Karon ang gitudlo nga usa sa mga suspect kay mao kuno ni mahigala ang morabag media personnel, no? Adili ni media personnel kaya bang media relation officer. Oh. Kana bang moy tiga hatod og mga impormasyon gikan ini nga naiskutan nga grupo. Moy usa sa mga gidudahan nga usa sa mga utok sa naiskutan nga pagpamumba. Para nga matagan og gustisya ang uban nga manangamata ay binato mahigila na dakpa na ang tanan. Buhi pa dai og kagahapon pa lang namatay.
1: XFM Katropa.
0: Og disukol man sa mga pulis makiksunan. Apil pa in taon ang iyang asawa o kamatay. Ito mo lagi na, mas maayong maginood na itong nadakpan po kaya para nga ma-confirm kung kinsa pa o siya manggani, maumanggani ni ang matumbok mahigilang maoy suspect. At least mga kaigsunan makasumbong o kinsa pa ang ilang mga kaubanan. Asa pa ni nagtago. Sa lugang pangbahin, bagyong pilandok, mikusog, isip tropical storm. Habagat padayong nakapikto din sa isla sa Mindanao.
1: Bullseye and Liars.
0: Mani karon ang mga gikadlukan usab nga mahitabo diri sa isla sa Mindanao mahigala, no, kay base no niya og mubali na pud ang istorya. Ay dito sa kauluhan manggod mga kaigsunan ang mga tagbahay dito. Isulod na lang man ang tubig sa ilang balay, gihimo na lang nila mahigilang swimming pool ang ilang pinayanan.
1: Bullseye and Liars.
0: Mga ginaingon mga kaigsunan ko nga, oy, dili day taga kuan, dili day taga tuhod ang tubig, taga lapaw day sa tao. Oh. Kaya salumo na mas mga tao dito mga kaigsunan. So wala ginang ilang lawas, di ba? So dini nasipyat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos mga katropa sa iyang ginaingon nga di na taga tuhod dili na taga dughan ang tubig kundi taga tuhod na lang mga kaigsunan, di ba? Oh. Now samtang sa pikas pod nga bahin dini karon sa kuano uban pa nato nga mga balita mga katropa. Deraw si Attorney Michael Poa og ang taga Philippine Statistics Authority nga mga opisyal gikatakda kuno nga musaka sa witness stand alang sa nagpadayon nga husay sa Senado. Ini ba ini mahigala sa impeachment trial mga higala batok nga to kang Vice President Sara Duterte. Karon pangutana din hi mga kaigsunan, no. Nahutda na ba gyud og kuan kini bang mga witness ang ato ang mga taga prosecution. Itinukon lang man gyud ultimo mahigala kining kuan kining ginatawag si Attorney Michael Po ang miyembro sa defense panel. Wa pa man gini lang mga kining witness. Tingala lang kang ano nga nila ni kuan, no? Wala sila nag-manifesto intention dito mahigala nga babaga nila ni gumikan kay mamahimo ning kuhao nila nga witness. Ha? Kay nahitabo na gyud ang dili angay mahitabo mga kaigsunan nga tiglaban mao poy itaran. Wala mga kaigsunan nga nahitabo karon dinhi sa tuang palibot.
1: Bullseye and Liars.
0: Nagatapos ang bahin sinito Lorin Ligarda formal nga nag-extend sa iyang medical leave hangtod karong adlawa tungod sa dagan kuno sa iyang maayong panlawas. Ngayon na to, dili gini maayo ang dagan sa iyang maayong panlawas dagway. Kay nag-leave of absence siya para sa iyang medical nga treatment, I understand. Huh? kay lawas na nang

0: kita mahigila og medical nga pagtratar. Kinalang unahon ini Senator Lorin Ligarda. Otherwise, sa forever na siya mahigila nga di makatambong sa sa Senate action, sa Senate mga hearings. No? Oh. Nagkahapon ako, nato mang gunahisgutan mga kaigsunan, kinibang giingon bitaw nga mga posibilidad nga kining si Senator Lorin Ligarda o si Senator Pia Cayetano mamahimo ni mahiga lang kuan ba kanabang swing vote sa nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oh. Gumikan kay wa pa kuno ni sila mga kuan ron, wala pa sila mga gipangbarugan mga kaigsunan ko nga kuan ba kanabang maghatag og timailhan sa mga tao nga kuan sila kanabang dili sila pabor alang sa conviction, alang sa pag-convict mga kaigsunan ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Gusto lang sa mga tao karon mahigil nga makita nila nga si Vice President kining mao mga senador ang makahatag kini og tinuod nga kuan no, makahatag kini og kanabang direksyon diha karon sa ilang mga gilantaw mga kaigsunan nga kini kay kuan man ha ngun ani man ang dagan sa mga pangutan na posibilidad nga konbikto gi si Sara ani mo na karon ang gipangita mga kaigsunan sa mga tao but relax lang mo diha kay ang politika mahigala sa tuang nasod sa Pilipinas mo ay kuan gamhanan ha gamhanan kayo mga kaigsunan. Labi na kato mga supporters ni Presidenta, Vice Presidenta Saniha, tipa, kay kadali lang yung kayo mga kaigsyon na kinakoy ginasikaso. Alright. Mga supporters, mahigala ni Vice President Sara Duterte, nag-kwan yun, no? Nag-expect og too much mga kaigsyon na diha karon sa dagan, mahigala sa kwan. Inibang dagan diha karon sa impeachment trial eh siyempre ang kining mga mayon nato mga kaigsunan ko nga mga senador di po ni magpaagtang mga kaigsunan otherwise sa gukdon sila mga kaigsunan mao naman ni naitabo karon nga panahon na mga kaigsunan ko matikdan sa mga tao nga pag once na pro Duterte ka, gukdon ka sa kasamtangang administrasyon. Oh, di ba? Oh, so muna yung usa sa mga gikabalak-an po sa uban nga dapat siguro magpakita silang mga action otherwise base pangitaan ni sila pamaagi, ha? O di na hinoon sila makabuto. Oh, sama sa nahitabo mga kaigsunan ko nila ni Senator Marcolita og ni Senator Bato de la Rosa. Oh, di ba? So, well, kada mahigala usala na sa mga panlantaw mga kaigsunan nga nagakitabo dinhi karon sa tuang palibot mga kaigsunan. All right. Gini karon mga kaigsunan ko nga tuang mga balita nga tuang gihatagan og pagtagad mga kaigsunan. Sorry para sa tuang ko ano kay nagtuo kog naasi katupang alan abais karon na what di I know. But anyway, dini lang karon mga higala sa kuan no sa ato ang mga nahibaluan para sa tuang kuan kinibang kining news trend sa mga kaigsunan mga naguna na to og mga natala nga mga balita mahigala nga kuan no nakapakusog no nakapa hatag og kusog diha karon sa tuang publiko. Ang nahitabo mga kaigsunan no dito sa hearing kagahapong adlawa. Si Senator Risa Hontiveros nangutana mahigala ngadto Kernel sa Armed Forces of the Philippines. Oh, may kalambigitan kung gigahinan ba og pundo mga kaigsunan ko ang kuan kinibang ang army, no? Now gitubag man sila kagahapong adlaw mahigala sa Army Kernel mga kaigsunan ko nga wala oy wa may nakadawat og unsa ni kaning pundog gikan sa Office of the Vice President. Oh. Wa kuno sila nakadawat og maingunta pundo nga gikan sa opisina sa Vice Presidente, gikan sa iyang confidential fund. Okay. Now, abi siguro ni kuan siguro no o ni Risa Ontiveros mahigala kung masumoy niya ang kernel mahigala sa army. Oh. Ningon siya nga wa wa gihatagan og pundo ang Armed Forces of the Philippines, ang army, para sa kinibang ginatawag nga gikan sa Department of Education. Kanhi nga si secretary pa ang vice presidente nato sa Pilipinas karon, Sara Duterte. Si Army Colonel Manaro sa Buransing the Second, nagpagawa siya sa iyang statement nga wala mi hatagi og pundo para sa Youth Leadership Summit or YLS. O kinibang sa Information, Education and Communication, IEC, nga activity nila netong 2023. Kaya ang pundo kuno nila gikan sa local government o sa Armed Forces of the Philippines. Makuno na ilang pundo, mga kaigsunan. Okay. At ang ina ninyo, mga kaigsunan, kay mauning usa sa mga hisgutanan na to, nga to ang liliyon karon dinhi sa inyong pagsunod sa to ang panag-uban, mga katropa. Di ba? Kay dunay mga kwa, no? Dunay mga nagsulting kini ba posibilidad ba ning kuan kini bang posible ba din hikaron nga makapaluya na ni sa fight ni Vice President Sara Duterte. Oh, nalantaw na to na unya, mga kaigsunan, kay usap po na sa to mga iskutanan. Samtang usa ni karon sa mga bugat nga mga kuan, no? Bugat nga magisgutan, mga katropa, diha karon sa to ang nasudnon nga mga panghitabo. Ilabi na, mga kaigsunan ko, sa kinibang mga panghitabo karon sa to ang palibo. Diha pa usa. Ang trending kayo karon, mga kaigsunan, kining si PCO Undersecretary Claire Castro. Nagreklamo man, mga kaigsunan ko, si Senator kuan, si Senator Rubin Padilla. Biruin mo yan. 7 hours, mga kaigsunan, ang iyang pagpundo, mga kaigsunan, sa NLEX dito sa St. Simon Extension or Street. Approaching ko, no, mga kaigsunan ko, sa NLEX going to Pampanga. Unsay tubag, mga higala, sa Palacios Malacanang? Ang tubag, mga kaigsunan ko, di ara. Ang tubag, mga kaigsunan ko, ni Senito, ni Senitor naman, ni Attorney Claire Castro, puti rang simpliha, mga kaigsunan, sa iyang tubag. Iyon siya kung nakaranas daw sila, mga kaigsunan ko, kining pagkaunsan, kinibang pagkalangan. Ingon siya, magandang adhikain iyong libre. Kay gusto man nila nga ilibre, mga kaigsunan ko, ang toll fee diha sa INLEX. Kay wala kay 1,000 diha, mga kaigsunan, thousands, no? Di ka kaagi diha, di ka kalapos dito mahigala sa Pampanga. Kay kada kuhan diha, alos pila ka kilometro may naay toll fee, mga kaigsunan, no? Now, lindot man kung muhatag ko og libre, pero kung ilibre ko no nila, mas daghanan ko ng sakyanan nga musulod og mas mugoot pa hinoon. So kung dunay daghanan nga mga sakyanan nga musulod, mas makaguot og mugoot ang trapiko. Dapat iwasan na lang gid daw, likaya na lang ang INLEX. Oh. No? So kini mangod, mga kaigsunan, no? Kini bang nahitabo diha nga mga kaigsunan ko nga kuan, kini bang pagka abiria sa trapiko, dapita sa may INLEX ko, no? based on our information. Tungod mga higala sa baha nga dala sa habagat, no? Nga nakapaguot kini sa lugar mga igsoon gumikan kay na may tubig, tubig baha mga igsoon nga nag-atang dito napita sa kinibang entrada nga bahin sa Inlex. Ha? So ang nahitabo mga kaigsoonan nga nakapaguot kini sa dagan labi pa nga dunay toll fee collections nga naa dihang napita sa entrada ni samot og kaguol kaguot mga kaigsoonan. May naapay baha, malistan pa sila sa baha, gatoll fee pa. Now, mo ni karon ang nagakahitabo tubag sa palasyo sa Malacañang mga kaigsoonan nga likay ang katong dunay mga baha. Abi maguna ko mga kaigsoonan, ginapaabot ako, punta kayo ng Davao. Dahil makikita natin ito sa Davao. Baha. Mga kaigsoonan, wa pa ko nakakita og balay diri sa Davao, mahigal lang kaning mga occupants sa usa ka panimalay, mahigal lang magambak-ambak, magligid-ligid sa salog, mahigala kay ang tubig misuod sa ilahang kwarto. No? E diri sa tuwa, mga sa Davao, mga katrupa, pag once nga dunay tubig nga misuod, kaagyo ta, oy. Ha? Kaysa puniton, patas Davao Gol, di ba? May na puniton, kag dunay kinabuhi, unyagwa, kanay kinabuhi. Parting luya ni mo. Mani karon mga kaigsoonan ko nga tuang mga nabantayan nga mga balita mga kaigsoonan dinhi karon sa tuang nasudnon nga mga panghitabo. Oy, by the way, nasayon ba kamo mga kaigsoonan ug unsay nahitabo sa kinibang mga trabahante dito, trabahante mga kaigsoonan ko sa kinibang Mighty Steel Corporation, no? Ang Mighty Steel Corporation nga mga trabahante mabutang na gini sila mahigala sa peligro na gyud. Ayuda under tupad na lang gini sila mga kaigsoonan karon, no? Gumikan kay ang National Bureau of Investigation niatong August 18 purma lamang ni sila nagpasang atong kaso, di ba? Okay. Na pagpasakan nila og kaso mga kaigsoonan ngadto sa mga trabahante ano sa mga na nag-iya og mga busing mga higala nining National Steel Corporation, gipangita pa nila karon ang dugang pa niini katong pito, no? Ingon si Attorney Melvin Matibag nga natong August 25 o 2026 14 ka mga individual ang anana karon sa ilang kustodiya, samtang pito ka mga kaubanan ang padayon pa nilang gipangita. Gumikan kay Duna kini sila'y mga kasong giatubang. Duna pa kunoy confirmation nga duna kunoy almost 10 ka mga empleyado ang ginatawag mahigala nga contaminated sa uranium sa radiation. Unya to nahatagan og pagtagad mga katrupa din lamang sa inyong pagtagad. Dinis sa to ang panag-uban mga kaigsoonan, no? By the way, ato sa dawaton karon mga reports gikan sa to mga kaubanan. Ato nga tuwan karon ang atoang patrol. May labot mahigala diri karon sa balita mga higala nga di ay mausa ka mag-uma nga nagdala kini og armas og druga. Ate pa kadali lang ha. Kay katrupang Marvin na Ibano mga kaigsoonan. Ang Davao City nangandam kuno alang sa ipagay nga nationwide active threat CIMEX sa DepEd. Okay, naputol man ni giundang man ni atong kuan na milabay nga bulan sa Agosto. Ipahunong usa sa Department of Education mga kaigsoonan, but karon ang DCPO, no, nangandam alang sa ilang pagahimuon nga active threat CIMEX sa DepEd. Nationwide kining activity. At i-check ang report niya karon katrupa mo sa balita si Kadubang Marvin Ibano. Kadubang Marvin na Ibano, good morning. Please kami.
1: Live report.
2: Hugot nga gipangandaman sa Davao City Police Office kun DCPO ang gikatakdang ipahigayon nga nationwide simulation exercise kun CIMEX ugma kananga adlaw. Ning bilabayng adlaw kagahapon gipangunahan ni DCPO City Director Police Colonel Peter B. Madria ang meeting uban ni DCDO Police Lieutenant Colonel Randy Sambalod og ni DCPO o sa mga DCPO officer sa paghisgot sa mga preparasyon na alang kana sa simulation exercise sa DepEd nga ipahigayon sa Davao City National High School sa bahin usab dinhi sa siyudad sa Davao. Pinagisab sa hugot na kolaborasyon uban sa DepEd 11 Public Safety and Security Office o sa uban pang mga miyembro sa Safety and Security Cluster. Gidisenyo ang CIMEX aron matudpakini sa pagpalig-on sa koordinasyon tali sa mga ahensya sa pagtubag sa mga hulga sulod sa mga eskwelahan. Namung sa buong ehersisyo nga matagan usab ang mga magtutudlo o mga estudyante o praktikal nga kahibalo o mga pagbansay nga maghatag kanila sa katakos sa paglihok nga determinado o luwas kung galing mutumaw ang maong mga sitwasyon. Ingho sab ni ini aron masiguro ang kalig-on sa mga iniusang paningkamot sa mga hintungdang ahensya sa pagtubag sa mga hulga sama na lamang sa mga baguhay lang ng mga natalang online threats nga nagpunting sa educational institutions. Nasayring og mga adlaw ipahigayon ang nationwide national simulation as a simultaneous school active threat safety drill isip pagpalig-on kini sa kaandam sa mga tulungaan nunot sa mga natalang crime incidents nga gikalambigitan sa mga estudyante. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report.
0: Dan salamat karubang Marvin Ibano sa report. Samtang atong oras mga kaigsunan, alas 7:18 na sa buntag Philippine Standard Time. Standby kay dunay niya report atong dawaton magigilagikan kang karubang June Marata. May kilambigitan usab nini nga usa ka mag-uma nga nagdala-dala og armas. Ingon man, droga! Di naman na guna ang ginadala o daro ang ginadala ni mag-uuma. Mahigala, droga naman. Wani siya nakalusot mga higala. Lagikan sa mga checkpoint sa ito mga otoridad. Gumikan kay na hold kini siya sa may sirawan checkpoint. Ay kompletong detalye sa report mahigala ni si katrobang June Marata. Katrobang June, good morning, please come in.
1: Live report.
3: Magatubang ug mga kaso kini nga iskutan nga mag-uuma sa diha nga na-hold kini sa ato mga kapulisan ug kasunduluhan diha karon sa mga sirawan na checkpoint. Matupa banda nga alas 6 ang takna sa kagabi samtang kini nga iskutan nga mag-uuma ni sakay kini asakay kini si ang nga multi nga duna kini plaka numero as KAP 766 por kulur pula kini o gagikan kini dito sa may ilang area sa may Kidapawan o sa diha nga nahold kini o kini nga gichik kini sa itong mga kapulisan ng kusanduluan nakita kini usa ka bag na diha lamang gibutan duol sa iyang gimani aduhol sa iyang pagmaniyo o sa driver seat lamang gibutan kini ng iskuta nga bag o sa diha gichik kini dito nakuha kini yung dako nga isa kasako sa gikatuan na droga o ang armas nga 22 kalibre nga pistola. So mala pa kini nga isgutan nga suspitado na ila sa pangalan si Jefferson Padilla iyang Kigomes 37 anyos kini. Usa kini ka mag-uuma o lumulupyo kini sa may Kidapawat North Cotabato. Matun pa kini nga isgutan nga suspitado o ang sundalo nagbinunlutay pa kini kay dili man halos ihatag sa nisgutang suspect ang iyang bag. Apan sa diha nga nakuha na gikinig nisgutang bag dito nakita yon ang nisgutang na droga na dumitimbang kini o 12 gramos samtang mikabat kini o more or less ang kantidad nini o 80,000 kapisos. Samtang kini nisgutang na kaso karon ang pagkatubang mo nini ang pag-isupak sa Republic Act 10591 o ang pag-isupak sa Republic Act 9165 ang pagkatubungan sa nisgutang suspitsado. Katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
1: Live report.
0: Dan salamat katropang June Marata sa report. Good morning kay Ma'am Nita Valderosa. Dinapita sa may Canada. Good morning, Sir Briggs. Good morning po ni mo, ma'am. Si Sir Randy Santisas. Mayong buntag ni mo, Sir Randy. Si katropang Ilmer Curioso Cabillo. Good morning, Sir Briggs. O Sir Alan, God bless. Si Ma'am Gloria Malala Apelo. Sir Dan. Ingon pa niya, mga kingsunan. Good morning, Sir Briggs. Always listening, Bullseye. Have a blessed day from Bayugan City. May morning kaninyo mga taga Bayugan, no? Mga amigo na to dedapita sa may Bayugan. May punta kaninyong tanan. Follow, like, and share lamang mga kaigsunan. Dinikaroon sa to ang panaguban sa Bullseye Program. Nakaroon, makita ninyo. Dinikaroon sa inyo ang Facebook application. Sa Facebook app, di, at tuwi lang ninyo mga higala ang kinibang comment section mga kaigsunan o tanawa ninyo dito karon o i-type ninyo ang inyong mga comments diha. Tumbol sa i-program mga kaisunan. Alright, sa mga isgutanan nga itong hatagan o pagtagad karong taod-taod mga kaisunan. Una, kining miingon karon ang Philippine Army through Army Colonel Manaros Burasing II nga wala ko no sila'y pundo gikan sa DepEd nga nadawat or walay pundo nga gi-release o gi-download no sa DepEd ngadto sa Armed Forces of the Philippines sa Army Division para sa ilang activity sa youth leadership mga kaigsunan no. All right, para sa ilang activity. Okay, ang usa sa mga pangutana diri mga kaigsunan, dili ba ni nakapabalaka namiligro kaha ang defense team niya ni Mahigala, depensa ni Vice President Sara Duterte? Inapil man ni dito sa iyang liquidation Mahigala nga dunay alleged sa 15.54 million ka pesos nga confidential fund alang kuno sa payments of rewards ngadto sa mga informer mga kaigsunan. Naingon karon si Colonel Burasing Mahigala nga wa mi kibaw. Unya ato ni hatagan og pagtagad mga katrupa dinhi sa tuang panaguban. Samtang sa pikas pod nga bahin mga igsuon, no? Doon na ba yung mga national officials Mahigala nga natiktikan dito na pita sa kinibang opening sa KOGC? Sa Kingdom kuno Mahigala sa Panakan? Grand opening sa 75,000 capacity sa set capacity sa Kingdom mga kaigsunan ni Pastor Apollo Kibuloy nga natapos 14 years tapos gigastuhan kini og 3 billion pesos nga kantidad mga kaigsunan. So dako mga higala nga kuno 3 billion o 13 billion. By the way, sige lang. Atuan ang i-check unyang taod-taod mga kaigsunan. Billions of pesos ang gigasto ni ana sa no kini bang national ano no ni Pastor Apollo Kibuloy. All right. Na doon na ba'y nitambong ni Ani? Nitambong baka dito si President Ferdinand Bongbong Marcos? Ha? Sa KOGC o unsa ba? No? Unya, ito na hatagan o pagtagad din sa itong pagbalik Mahigala sa itong panaguban sa programang Bullseye. Ilang taon na ito Mahigala kung kinsa ang mga national government official mga national government sigurado ang local na dito. Nakita na ito dito si Mayor Sebastian Baste Duterte. Nakita po nato Mahigala ang former congressman nga si Kiko Barsaga, si Congressman Miao Miao. Ha? Nga gitanggal mga kaigsunan, no? Gi-dismiss o gitanggal gyud. Sa pagka-kongresista gumikan sa iya mga postings kuno batok sa gobyerno. Di kuno na maayo. Pero nipuli karon ang mayor nga Barsaga dito sa Batangas. Unya Mahigala to ning hitagan og pagtagada. Kinsa pay naa dito si Attorney Topacio. Nakita na to. Nitambong bakaha si Vice President Sara Duterte. Unya Mahigala to ning hitagan og pagtagad dinhi sa inyong pagsunod sa tumanaguban sa programang Bullseye. Human lamang sa mga paibalo, gikan karon sa tong technical department samtang atong oras alas 7:26 na sa buntag Philippine Standard Time.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Are you looking for graphics?
4: Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Time check brought to you by.
9: Come on down to Ging's famous bibingka where every bite is a warm hug of tradition, fresh and golden brown, delivered straight from our oven to you.
10: Ging famous bibingka. Bisitaha ang FB page Ging Matt Forest o tawagan ang 0933-825-3314. Naimutang ang Ging bibingka sa balutan sa Carmen, Davao del Norte. Ging famous bibingka.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting!

0: Kak Clarex sana.
1: Exciting!
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban nako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sauna? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyong Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
10: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
9: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
11: Santone Vitamin C.
12: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, o 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan. Lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
3: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nag

0: Bonsai. Bonsai.
1: Una natusugdan, maigil ang mainit nga kape. Ha? Dini karon mga orasa, mga kaigsunan sa paghisgot nato sa itong mga kuan ba? Itong mga isgutanan, ha? Atong hatagan o gapagtagad. By the way, ako sang ipinundom da sa inyo mga kaigsunan nga lahi naman po ning adlaw, lahi naman po ning buntag, lahi na po ning mga pagpaningkamot, lahi na po ning mga plano, lahi na po ng execution, lahi na po ng grasya. Nato ang dawaton mga kaigsunan gikan sa ato ang mga kapagkugi, no? Diba? Now, remember mga kaigsunan nga sa matag paningkamot nato mahigila, giampo nato ato ang gipangandoy ang kaligon sa tuang lawas. Now, din na bahina mahigila musod diha kaninyo, mubisita, manukto kaninyo ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated mga kaigsunan. Ug usa diha karon nga akong introduce nga na kaninyo mga kaigsunan is kining pagtagbaw sa hilig sa mga tao, hilig sa mga Pilipino. Ang usa sa mga hilig sa mga Pilipino na matagbaw siya nga makainom siya og kape. Di ba? Now, di ba na batasan na ginato ng mga Pilipino? Tanawa. Tanawa karon ang ato ang palibot mga kaigsunan. Porting daghan na murag uhong mahigala nanurok mga kaigsunan ko kini mga coffee shops. No? Sa mga mall bisag unsa na lang mahigila mo makit-an di sa mga para bang mga kuan ba kana bang mga para bang vendors no sulod sa mall mga kaigsunan na ay mga kape. All right. Gumikan kay ilan na matikdan mga kaigsunan ka na matikdan karon sa mga negosyante mahigila nga kita nga mga Pilipino mahigila mahiligon sa pag-inom. But remember kini nga itong pag-inom, dili lang ni mga kaigsunan ko nga mag-ingon ta nga tagbaw na itong tudo ang itong kagalingon kay gusto ko nga muinom o kape. Pinagi na ng kape ha, no? Pinumlom sana ko sa inyo mga kaigsunan nga kung muinom man lang ganita o kape, siguruhan ninyo mga kaigsunan nga doon na ni binipisyo nga itanyag, i-offer para sa inyong lawas. Para sa to ang maayong panlawas. Ha, kung ako ang inyong pangutanon, di ako itanyag sa inyo, di ako i-offer sa inyo. Ha? Kini mao mahigal ang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Gumikan kay doon na kini mga ingredients no nga glutathione, collagen, coffee, dunay moringa og ang pinaka-importante ang mangustino. Now, kada usa ni ani mahigala nga mga ingredients, nagbit-bit kini mga kaigsunan og kayuhan para sa atong lawas. Ha? Now, mingon tag Santon na kinibang Santon mga kaigsunan. Usa kini ka natural nga compound nga ginatawag kini og polyphenol nga naara ni makit-an sa mga prutas. Ha? Og nagtanyag kini mahigala na ilhan kini sa iyang kusog mga higala nga antioxidant og anti-inflammatory, no? Kani mahigala kini kanang masakitan kag ngipon, masakitan ka magngutngot ang imo mga samad, no? Duna kay mga wounds diha nga gibati, duna kay mga buga sa dagway nimo mga kaigsunan mo kalit na nagpamurot unya mamula. Ha? Unya puti sakita, ngut-ngut kay paminawon mga kaigsunan, siguro taas ka og inflammatory, no? Mga kaigsunan. Ang maayo diha mga kaigsunan ko, kining Santon. Asa man makita ang Santon? Ha? Kibkibon ba nimo ng panit mahigala sa kinibang mangustin para nga makuha nimo mahigala ang ingredients nga gusto nimo nga matambalan ang ngut-ngut, ngul-ngul sa imo ang lawas? Adili na. Pwede na nimo inuman o kape mga kaigsunan pinagi sa tuang Santon Gold Coffee Mix. No? Now, kanya-kanya kini mahigala dunay mga gimbuhaton mga higala kinibang ko ano, kinibang mga ingredients kana karon sa tuang Santon Gold Coffee Mix mga kaigsunan. Kining glutathione, no? Base no ga makaingon mo nga kining glutathione mga kaigsunan, okay ko ani kay muputi ang lagom na ko nga panit. Di ba? Oh. Pero mga kaigso, nanduna na siya powerful nga antioxidant usab nga gi-manufactured para sa inyong lawas. Para sa tuang kalawasan, mga katropa. Gumikan kay iyapod nga i-neutralize ang harmful radicals, free radicals may galang nga makaprotekta usab kini sa imong selula gikan sa oxidative damage. No, gikan sa glutathione ang mga kaigsunan. Unya, dini na karon, makita na dini karon mahigalang imong gipangandoy nga duna kini siya ay tanyag mahigalang nga makapag-glow sa imong skin. Brighter sa imong skin. Makapahayag mahigala sa ngit-ngit, ngiob pa sa ngiob pa mahigala sa suki, sa yungib, sa kinibang kangit-ngit, no? Kinibang imuhang panit. Kaya iya gumikan sa melanina production mahigala, no? Nga mag-promote ni sa brighter o tone by kinibit ang brighter skin, mga kaigsoon. Sa ito pa, in short, makapaputi. Ha? Yung mga Pilipino, mahigilang nga gusto gyud mo puti, no? Nga ang mga puti po, gusto po sila nga mamahimo sa tuang kulor. Gusto po nila nga tong kulor mahigala kay sikat kuno ni dito sa ila. O, magpa-bronze sa kuan pa magani ni sila dito, magpa-bronze sa application. Mura bang itrapuhan o bronze ng ilang lawas para nga maging pulap. Magpula-pula mga kaigsunan. Unya, doon na po ni siya mahigalay detoxification nga suporta diha karon sa tuong lawas through glutathione. Nag-assist ni sa tuong liver mahigala nga mag-process para nga i-flush out ang mga unsa. I-flush out niya mahigala ang mga toxins. Mani na kanindot mahigala nini nga tuong Santon Gold Coffee Mix makaiksunan, no? So, usa pa lang na. Unya ako pang isulti sa inyo. Unsa pa man di ay ang mga ingredients ni ani, unsay tambag nini nga mga ingredients di karon sa tuang lawas. Hatod mga higala sa Santon Gold Coffee Mix. Usa mga kingsunan, ingnon ta mo ha. Kung magkape man lang ganita mga higala, siguruhan ninyo nga makahatag kini kayo sa tuang lawas. Kaysa magkape ta mga higala nga way gitanyag nga maayo para sa tuang kalawasan. Inay, padulngan nimo hospital. All right. Now, ato oras sa 7:46 na mahigala dinhi karon sa tuang panag-uha. Hatagan nato ga pagtagad mahigala sa makadali, no. Kining hisgutana nato karong buntaga. Okay. Kagahapon gipatawag mga kaigsunan ko sa sa kinibang Senate impeachment court mga kaigsunan ang ilang witness. Alright. Ang witness nga ilang ipatawag din ni karon mahigala is Colonel sa Armed Forces of the Philippines. Colonel mga kaigsunan ko sa kasundaluhan. Colonel mahigala sa kinibang sa army. Alright. Nasa balita, gikonfirma ni Philippine Army Colonel Manaro sa Barunsing or Buransing Disikon sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte, mga kaigsoon. Aber, unsa may ginasulti niya dito, be? Dito sa hearing, mga kaigsoon. Ang nagipahigayon. Diya. Sa iyang statement, mga kaigsoon, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nga, ingon siya, walay pundo nga gihatag gikan sa Department of Education o girelease ngadto sa ilang division, no? Napaminaw. Wala kunoy girelease nga pundo mga kaigsunan ang DepEd ngadto sa Armed Forces of the Philippines. But bang ipasabot ba higala nga fabricated na pud ning kinibang fabricated na po mga katrupa kining ebidensya nga gi-show sa prosecution? Sa House Prosecution Panel, mga kaigsoonan? Kay maingon man sila karon mga kaigsoonan ko nga wala may pundo din ni karon nga girelease ang DepEd. Oh, kay ang asa man ay pundo nila? Huwat sa mo. Kaya ito na nga mahibalaan karon og asa ni gikan ng ilang pundo. Sumala ni Colonel Manaros sa Armed Forces of the Philippines. Unya. Nanta to statement da makita ba nimo wa din ako na send ay katrupang Ken ba? And akong gina-check na sab karon wa na nako nakita. Dunay kwan dito, dunay mga question si dunay sa 2 minutes nga mi question siya kang Colonel Barusing Burasing si Senator Risa Ontiveros. Bisan sa niya ga lusot-lusot may ladigin sa kalusot.
0: Oh. Bullseye. Bullseye.
1: Be, kadali lang. Unsa man ani mga kaigsoonan kay gibutyag man niya nga wala lagi gi-release nga pundo gikan sa confidential fund sa DepEd nganhi sa Armed Forces of the Philippines niadtong tuig 2023. Namatod pa sa gikaingon mga kaigsoonan sa report no ni sa statement ni Colonel Barusing. Burasing. Ang maong mga kalihukan gipunduhan man ni pinaagi sa regular nga budget sa army. Oh. Naasa man ni gikuha gipang punpon karon sa prosecution kini mga ebidensya nga ilang gi-show karon mga higala as evidence diha karon sa impeachment trial batok ngadto sa impeachment case no batok ngadto sa vice presidente nga si Sara Duterte nga wa man di sila nadawat nga pundo mga kaigsoonan gikan sa office of the secretary sa DepEd og kasamtangan pud nga vice presidente sa Pilipinas nga si Vice President Sara Duterte. Okay. Now, regular budget ha, ang statement may gala ni Burasing, iyon siya nga regular budget na gikan sa army including duna po'y budget ani ang local government. Meaning possible mga higala nga sponsor siguro ni gikan sa Armed Forces of the Philippines. Gikan sa local government unit. Nasama ni mo na hiluan ni mo ni si Burasing. Senator Risa Ontiveros para lang yun nga mapuga ninyo. Para lang yun nga masulti ingon ninyo nga gadawat kini o kwarta gikan sa kinibang confidential fund sa DepEd. Okay. Now, di na lang tamo ingon usama higala nga nga naman di ay kung hatagan sa Office of the Vice President ang youth activity. Di ba din ni sayop ba din nga muhatag tag support ani pundo ani? Ha? Okay. Now, sa ika-20 kaadlaw nga impeachment trial mga kaigsoonan sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Ang military witness mi deny nang himakak no, wala mi angkon nga ang military nakadawat og pundo gikan sa DepEd, gikan sa OVP confidential funds mga kaigsoonan. No more. Nothing. Ha? Mga kaigsoonan nga nadawat mga katropa. All right. Si Armed Forces of the Philippines sa Colonel Manaros sa Manaros Burasing. Mi justify mahigala before sa Armed Forces before sa Senate impeachment court. Nga wala gyud sila nadawat nga general funds from the office of the vice president. No. Sige lang kay di na maginako to makita gyud no katong pangutana ni kuan ba. Pangutana ni nindo to paminawon unta pero naunsa maputong na katug na masiguro pug ko. Ako ang ginapangita kagabi nakita ang ginunta pero wa po di ay na send. I think wa to natiwas mga higala o download. Alright. Anyway, dili na lang takaroon mahigala sa mga pangutana. Piligro ka kini, nakahatag ka kini piligro? Ano bang sinyalis ba kini mahigala o bad mga higala diya karon sa result, possible result sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte? Bilang tao na to, no? Base sa itong pagpanuki-duki mga kaigsunan, sa itong pagsubay, no? Kung pangutana, ang pangutana, mahigila piligro na ba kini? Nakahatag ba ni piligro? Nakahatag ba ni kakuyaw? No? Danger. Di akaroon sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Kining maong testimonya. Oh. Now, delikado ang testimonya ni Colonel Manaro sa Buran Singh Disikon para sa depensa ni Vice President Sara Duterte. Gilubong nini ang argumento sa depensa pinagi sa paghatag og lig-on nga basihan sa impeachment prosecution. No? Gilubong ha, timan eh. Gilubong niya ang argumento sa depensa pinagi sa paghatag og lig-on nga basihan sa impeachment prosecution. Kini ang mga hinungdan kon nganong peligroso ang vice presidente. Base sa paper trail sa DepEd, gipakita sa testimonya nga gigamit sa Department of Education DepEd ang sertifikasyon gikan sa mga opisyal sa militar. Gigamit kini aron na i-liquidate o rasunan ang paggasto sa 15 million nga confidential funds ngadto sa Commission on Audit or COA. Kay kining gibitbit nga dokumento mga kaigsunan sa prosecution is kanabang nagsulti nga DI gigasto ang Office of the Vice President through DepEd, no, kay siya pa man ang secretary kaniadto nga 15.54 billion of pesos para ngadto sa mga youth o kabatanunan. Oh. Now, ang nakanindot lang po din ay karon mahigala kay dito ni ay sa certification mga kaigsunan, giingon ni Colonel Buran Singh nga wala may pundo diha, support naman na sa Office of the Vice President, walay stated amount mga kaigsunan kung they receive the certain amount from the Office of the Vice President or from the DepEd office para sa ilahang campaign sa against kinibang kining pagpaniktik, no, sa mga information sa kontra sa estado.

Una-una, isip may ilang dilitas gobyerno. Dilita dito sa mga kontras gobyerno, mga kaigsoon. Pwede lang silang gamiton. E na may mga youth leaders karon may ilang uban, no, nga, na baliin taon ang ilang una-una, kay gi... Ay, sayop, akuan lagi kay batanon palagi kay mga panguna-una mahigala. Wala pa sila'y kuano, wala pa sila'y matuod nga eksperyensya sa istorya may kalambigitan sa kontras gobyerno. Napakling sila mahigala, napaling sila, tuwa sila dito karon mi pabor. Leader gihapon sila pero lahi nga pagka leader. Now, tungod ba kay gustuhon sa DepEd nga ang kining mga leader dapat pro-government gini? Kining mga youth leaders dapat maghimo ning summit para nga palig-uno nila ang ilang stand alangan ha sa gobyerno? Diba? Na wala may kwarta nga nadawat ko ang army. Ang army. Base sa confirmation ni Buran Singh, mga kaigsunan nga ang youth leadership or YLS, no? O information campaign, information education campaign or IEC, gipunduhan maguni, gikan sa regular nga budget sa Philippine Army o sa local nga gobyerno, LGU, dili gikan sa DepEd. Wala na. Now, gipamatulan nini nga no funds from the Department of Education and the Office of the Vice President and the Vice Presidential Security Protection Group were downloaded ngadto sa 1st Infantry Division para sa maong mga kalihukan. Okay. Now, dire karon sa pagpalig-on mahigala sa sumbong nga kung mao misuse sub funds din eh. Tuod kay na pribahan man nga walay pondo gikan sa DepEd nga miabot sa army. So, buot bang ipasabot nga naghatag kini og dakong buslot kung diin asa gayod na padulong no napunta miadto ang maong minilyon nga pondo. Now, nagpaligon kuno kini sa Article 1 sa Articles of Impeachment nga nag-akusa ni Duterte ni Vice President Sara Duterte sa sayop nga paggamit sa sekretong pondo or confidential fund sa gobyerno. Yan problema mga kaigsunan. Bisan paghiluan nimo ning mga intelligence officer labi na kay atubang sa mga taga-gobyerno rapod. Ha? Mga kaigsunan, di nimo ni palatayo kurinte, di nimo ni patumbon mahigala o gabaga nga mga lansang mga kaigsunan. Ha? Dili nimo ni hulgaon nga siguro putlan og dila. Ha? Or baka ha lagnoton mahigala kining at kinibang tilaok, di nimo tingog mahigala nga. Ha? Oh. Sama na imo katrobang bris torture naman ha. Pero definitely mga kaigsunan masundalo mahigila firm ni sila. Pag kini mga intelligence mahigila bisan pag panita ni silang buhi mga kaigsunan, di ba? Daga mga intelligence mahigila kani adto nga gipamatay sa kontras gobyerno, let's say Communist Party of the Philippines or any other rebel group mga kaigsunan nga pamatyo nila. Di ba? Ma-remember pa nato kani adto mga kaigsunan nga dunay mga gi pamatay ang mga rebuilding in PA kani adto mahigala nga namaligyag isda tungod kay nagduda sila nga kining mga namaligyag isda kuani mga kuani kini bang mga intelligence ni sa army oh mga penetrating agent kini sila sa army nagbaligya-baligya lang kunohay ni kining kuan kanang isda. Okay, pangka naman ito na maligyan isda, na maligyan na po ka ice cream. Ice drop. Ang problema lang mga kaigsunan, kaya katong na maligyan ice drop, dili adla na maligyan ice drop sa may pakibato ni nahitabo mga kaigsunan. Na maligyan ice drop, gabi eh. Ingon ang una-una sa mga rebuilding mga kaigsunan, ganong gabi eh man sila gapamaligya nga dapat mamaligyan ice drop panahon mas adlaw. Ispiya ni sa army. Mao na mga higala ang nagkadaiyang mga kalihukan sa kuan, kalihukan sa mga spy, mga kaigsunan.
Mangitag mga pamaagi.